0: mga taga National Capital Region. Para po sa kalaman ng ating mga kababayan, itong si Brianna Ang will be the last year po niya sa paglaro, sa palaro, dahil magiging college na siya, isasama na sa UAAP. K5 Kevin, magandang umaga. Kamusta po ang preparasyon at saan gaganapin itong volleyball at kailan po magsisimula? Sandali po, K5 Kevin. Yung linya po ninyo ay nakamute po kayo. Go ahead po.
1: Go ahead po, Sir Kevin.
2: Yes, yung volleyball games natin ay magsisimula
0: sa... Hindi talaga pumapasok. Hindi talaga pumapasok. Okay, Sir Kevin, go ahead.
3: Yes, Sir Eljan, good morning. Eljan, good
2: morning.
3: Okay na po yung audio natin.
0: Okay, i-on mo na, sir. I-on mo na. Sir Kevin, go ahead.
3: Okay.
2: Okay.
3: Teams ng volleyball. Magsisimula ang bakbakan sa volleyball ngayong May 25 at matatapos sa May 30. Kapanapanabik na inaabangan yung secondary girls volleyball dahil alam natin andoon yung mga stars ng palarong pambansa volleyball. Siyempre, pinangungunahan ng defending champion na National Capital Region. Pero andito lang yung mapanganib na Region 6. Pero parang yung team na ata ni Brianna ngayon na nasa NIR, yung contender. Pero andun din yung Region 8 na inaabangan na galing Ormoc City. At sigurado, narinig ko na parang meron na namang magbababa, magpupuntahan dito ng mga professional volleyball players na magiging guest sa opening ng volleyball games. O yun ang inaabangan, maliban lang sa napaka-panapanabik na mga laro sa volleyball, ay posible daw na pupunta rito yung mga stars ng Philippine Volleyball League na mga professional players at magpapakita sila doon sa opening ceremonies ng volleyball games. Sir Eljan.
0: Okay. Thank you po, ha. K5 Solomon, nakamute tayo. Okay. Sige. Okay. So sa ating mga kababayan, thank you po K5 Kevin, ha. Abangan natin 'yan. So mula po kay K5 Kevin Shuzon, puntahan po natin si K5 Jimmy Gregorio kasi ang kanyang event ay swimming at saka athletics at saka dance sports. Pero titingnan na natin kasi andito siya ngayon sa paligid, inikot niya lahat ng mga booth dito kasi in line sa darating na palarong pabansa na magbubukas this coming Sunday, meron pala silang Naliagan Festival dito. Kasabay nilang gaganapin sa 66 palarong pambansa in Agusan del Sur, lalong-lalo na sa Bayan ng Prosperidad. La number one, K5 Jimmy, pwede ba ninyo bigyan kami ng impormasyon? Ano-ano bang mga booth na andito ngayon sa paligid? K5 Jimmy, good morning.
4: Yes, sa K5 Eljan, good morning. At sa mga K5 natin sa buong Pilipinas, no, nandito tayo ngayon sa Dato Lipos Makapandong Cultural Center sa labas lang ng Plaza Sports Complex. Kung saan magpa-perform si Rico Blanco sa opening ceremony ng palarong pambansa. At ngayon, K5 Eljan, nandito tayo ngayon sa isang booth kung saan sa labas mismo, no, may 13 tayong municipal booth kung saan tampok ang mga produkto ng kanilang bayan. Sa ating pag-interview kanina, K5 Eljan, sa kay Ma'am Mary Ann Lumapas, ang Senior Cooperative Specialist at Local Economic Development and Investment Promotion Officer ng Municipality of Esperanza. Nagsimula sila ka K5 Eljan noong pang May 11 hanggang 31. At after that, K5 Eljan, no, mag-resume sila sa June 12 to 17 para sa kanilang Naliagan Festival. Sa ngayon, K5 Eljan, kasama natin si Ma'am Mary Ann Lumapas. para mag salaysay sa atin, no, ng konting information about sa Naliyagan Festival. Ma'am, good morning. Live po tayo ngayon sa K-Pop News sa Pampalipinas. Pwede mo po bang maisalaysay sa amin kung ano po yung Naliyagan Festival?
1: Good morning, everyone. Yung Naliyagan Festival po is province-wide celebration namin, which composed 13 municipalities and one city in the province of Agusan del Sur. Sinoshowcase po namin yung culture ng isang Agusanon that composes three tribes, the Higaonon, Manobo, and Banuaon tribes. Tapos sinoshowcase din po namin ang mga produkto ng Agusan del Sur. Meron kaming products ng malalaking production ng corn, meron kaming malalaking production ng palay, meron din po kaming malalaking production ng mga gulay, tsaka yung mga processed products. Meron kaming inland tilapia production na makikita po lahat yung mga products namin sa mga respective na mga tribe, mga agri-trade booth ng 13 municipalities tsaka isang city pa.
4: K5L dyan.
1: Bukod pa po dyan, meron po tayong mga handicraft tsaka beads na ginagawa po ng mga indigenous people, youth natin tsaka mga women's po.
0: Sige.
1: Tapos yung mga processed product po na ginagawa din po ng mga farmers po natin doon po sa women's sector tsaka sa mga IT sector din po.
4: Sige.
0: Okay.
4: Ate po narinig ang K5L dyan at K5 News of Philippines, si Ma'am Mary Ann Lumapas, ang Senior Cooperative Specialist and the Local Economic Development Investment Promotion Officer ng Municipality of Esperanza, kung saan isa sila, no, sa 13 municipalities na nag-showcase ng kanilang booth dito sa labas ng Plaza Sports Complex ng Agusan del Sur. K5L dyan.
0: Maraming salamat, Jimmy.
4: Sige, mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, K5 Jimmy Gregorio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat, K5 Jimmy Gregorio ng Antique. Ano? He will be covering the swimming match, yung swimming event, magsisimula on Monday dito po sa stadium kung saan gaganapin ang opening ceremony this coming Sunday. No? So, mula po kay K5 Sandro, punta na natin si K5 Dan Chavez. Archery at saka ano bang dapat abangan sa opening ceremony. Nakanta po ngayon si K5 Dan Chavez mula po sa Santiago, pero he will be covering the archery events sa Palarong Pambansa. Dan, magandang umaga po sa inyo. Dan? Dan Chavez? Naputol po si Dan, ano? Nawala yung signal. Naputol? Okay, balikan natin konti si K5 Dan Chavez. Medyo mahina ang kanyang signal. So now, nawala po sa ating broadcast si Dan, ano? Balikan natin. Dan, andiyan ka na ba? Oh, naputol siguro yung line natin mula kay K5 Dan Chavez. Now, mula kay K5 Dan Chavez, i-check natin si K5 Jerilo kasi nakasama niya ang governor dito po sa Agusan del Sur. Ano ba ang kanyang mensahe para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanilang hosting ng Palarong Pambansa 2026? K5 Jerilo, magandang umaga po sa inyo.

0: Jer, hello.
1: Okay. Kay Pebrini, baka nakamute yung live natin kay Jerilo, no? Nakamute. Okay, balikan natin, ha? Kay Pebrini, Jerilo, kamusta ko kayo? Jer?
2: Kay Pebrini, all dyan, at kay Pebrini, okay na ba?
3: Yeah, coming loud and clear.
2: So, kay Pebrini, at kay Pebrini, all dyan, nakapanayam natin kahapon, exclusive ang gobernador ng Agusan del Sur, na si Governor Santiago B. Cani Jr. At sa eksklusibong panayam natin sa kanya, sinabi ng naturang gobernador na tatlong dekada na preparasyon ang ginawa nila upang maging matagumpay at upang matuloy itong palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. At kung makikita natin sa KPBL dyan at si KPBRX, talagang putusan ang kanilang ginawang paghahanda. No? Merong mga venue facilities na talagang makikita natin pang ASEAN na design ka KPBRX and ka KPBL dyan. So sa visiting area sa KPBRX and KPBL dyan, may mga na-provide naman sila. So pakinggan po natin ka KPBRX Eric and Gabriel dyan ang ating interview kay Governor Santiago B. Cani Jr.
3: Kakipabitan.
0: Okay.
4: In terms sa preparation, 100% na tayo as of today. Yung support naman sa mga atleta sa buong Pilipinas, sir, hindi sir, lang atleta sir, ng Caraga Region. Buong buo po ang ating suporta doon. At lahat po ay binigyan namin kung ano man ang dapat ibigay to the best ability and capability of the provincial government and of Caraga Region. So, yun. Naibigay naman namin ang gusto naming ibigay. So, this time, antayin na lang natin kung anong magiging resulta sa mga tulong na ibinigay ng provincial government at ng mga opisyalis ng Caraga Region. You can expect that it will be a palarong pambansa, which is one of its kind. Yun lang talaga ang pwede kong masabi ngayon. At pinagandaan talaga namin to. This is 3 decades of preparation to hold the palarong pambansa here in Agusan. So expect that we will deliver all the expected deliverables in a palarong pambansa. Yan, ang mensahe ko po sa lahat ng mga Pilipinong mahihilig sa sports. At ibibigay po namin lahat naming makakaya para kayo ay matuwa, para ang experience niyo sa Agusan del Sur will be worthwhile. At doon naman sa mga atleta, ibibigay po namin sa inyo, lahat ng mga atleta dito sa Agusan del Sur, the sports facilities that Agusan del Sur can offer at magiging very good experience para sa kanilang lahat. From the swimming pool to the track oval to the different ball courts and other playing venues. Pinagandaan talaga namin to at sana papasa to sa standard ng ating mga
2: atleta. At narinig po natin at narinig kakipagal dyan at kay Eric ang panayam no kay Governor Santiago B. Cani Jr. At sabi nga ng gobernador kakipag Eric and kay Valjan nabigay naman nila ang lahat na suporta at actually nagbibigay rin sila ng mga pasnaks, allowance at iba pang suporta just like mga services or mga bus para sa kanilang transportation no sa ating mga atleta sa iba't ibang rehiyon na kalahok dito sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur ka K5 Eric and ka K5 Aljana. Mula dito sa Agusan del Sur, ako si ka K5 Jerilo Mungkal na Ruiz para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News.
3: Maraming salamat po K5 Jerilo na Luis sa inyong pungulat at yung parehan mula po sa tanggapan ng kagalang-galang na gobernador ng lalawigan ng Agusan del Sur, Governor Santiago Cani Jr. Mula po kay K5 Jerilo, punta natin si K5 Don Chavez. Standby Sandro Salazar. K5 Don, magandang umaga. Kamusta naman po yung archery games sa tanumang dapat antabayanan sa opening ceremony this coming Sunday?
0: Foro de los Pueblos.
5: Okay. Inintay natin yung signal ng reporter natin, tasked to do the coverage on archery. Still, you're listening sa nationwide tandem broadcast ng K5 News FM Philippines
3: as we continue our steps.
5: The coverage for AgSur, Palarong Pambansa 2026.
3: Okay. Kamusta K5, Eric?
5: Negative pa rin ang pasok ng reporter natin, but still, the whole Philippines and K5 News FM Network, Sir Eljan, is listening to you.
3: Okay, kamusta yung K5, Eric? Kamusta yung pasok ko dyan sa'yo?
5: You're coming.

0: K5L, John, K5, Eric, no, at K5 News FM Philippines sa Mayo 26 hanggang Mayo 30, no, mag-uumpisa itong athletics event natin, no. Kasama na rin diyan yung swimming events, no, sa iba't ibang kategori. Sa ano nga natin dito sa athletics event, gaganapin ito sa Patin Ice Sports Complex, no, sa Track Oval sa Prosperidad Agusan del Sur. Pero ang lahat ng multi-sport tournaments officially mag-o-open siya sa or magbubukas siya officially sa Mayo 24, no, at magsasara naman ang seremonya sa Mayo 31 ngayong taon. Sa athletics regular competition, K5 Eljan, K5 Eric, K5 News FM Philippines, ang sa Mayo 26 yung preliminaries natin, no, mag-uumpisa, tapos susundan niyan ng qualifiers at syempre sa huling araw nga yung finals natin. Sa Mayo 30 naman, finals ng athletics events at yung medal ceremonies. Yung sa ano naman sa dito sa kategorya natin, baka posible pong mahahati ito, no, sa isang araw natin, K5 News FM Philippines. Mahate itong event natin, no, into two standard operational blocks. So meaning to say na para po, no, in order to protect our students para po sa extreme midday heat, mahahati ito. Sa morning session mag-uumpisa itong track and field natin from 5 a.m. in the morning until 9:30 in the morning, yung long distance running finals, itong hurdles heats natin, high jump and throwing qualifiers. Sa afternoon session naman po, sa 3:30 p.m. hanggang 7 p.m. po, yung short sprints, 100 meter run, 200 meter run, 400 meter run finals, relay heats finals, and triple jump finals naman. So, ang iba't ibang kategory natin, from elementary boys, elementary girls, secondary girls, and secondary boys, saka po yung Paralympics natin ay pagsasama-samahin po sa isang araw, pero sa isang araw may dalawang standard operational blocks para naman po maproteksyonan yung ating mga atleta sa kanilang kinakalahukang mga iba't ibang kategorya sa athletics event po. Yan muna ang latest mula dito sa ating area, no, K5 Eljan, K5 Eric, K5 News FM Philippines. Para po sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ako si K5 Santos Salazar. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat, K5 Sandro Salazar. I-check ko na si K5 Red Salgado muna po sa volleyball venue kung saan gaganapin ito mga laro na volleyball. Check natin si K5 Red. Red, kamusta dyan sa inyong kinalalagyan sa ngayon? K5 Red?
2: Red, come in.
1: Okay, naputol yung line natin kay K5 Red, but at least mayroon tayong idea kung ano mangyayari at sa ano mga events ang dapat ninyong antabayanan. Bukas, magsisimula na ang basketball tournament, ano? At magsisimula na ang elimination round ng basketball for secondary boys. So yan muna ang mga kaganapan na maibibigay namin at maiulat mula po dito sa K5 News FM Agusan del Sur, Palarong Pambansa News Bureau. Kasama ating buong production team sa pamumuno po ni K5 Solomon Recto at si Rene Ugapong, sina Jack Aliupar at saka si Bakoy, na kung saan ay nagbibigay po ng tulong para mabigay natin ang pinakamabisa at pinakamalakas na broadcast mula po dito sa Agusan del Sur. Ang problema maulan, kaya nagkaroon po tayo ng problema sa ating koneksyon. So ang balita natin mula dito ay atin sa inyo ng Power Trio, DTX 500 MyTC, kasama na ang D3 Bio at DTX Coffee Mix. Kasama na rin ang Dio Fresh at DTX Beauty Soap. Thank you sa tulong ni na Deputy Speaker Congressman Alvin Benitez ng Lone District of Bacolod City, Mayor Greg Gasataya ng Bacolod City, and we have Congressman Ferdy Marañon ng 2nd District of the Province of Negros Occidental and Mayor Salvador Bonig Escalante ng Cadiz City. Mula po dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Ako po ang inyong tagapagulat, K5 Eljan Castaño, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: Puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, pu

0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
2: Alas 8:24 na mga kakifibe. Ngayon nabati mga igala ang live nga pag-broadcast pagkatod sa mga balita gikan dito sa may Patinay Prosperidad. Adi lang ni Patinay mga igala kundili sa Tibuok venue sa gipahigayong palarong pambansa 2026. Nata dito mga igala ay kakifibe. Agusan del Sur News Bureau. Ipangunahan mga igala sa itong Vice President for Operation, si Kakifibe, Eljan Castaño. May nanguna dito, mga igalang. Ato representante, Igas Cagayan de Oro sa dito, mga ison. Wapo nagpabitin, mga igala. Kakifibe, Keichi, si K. Buscaino. Dito, mahadlok kay isa kamalitang Tagalog sa dandala ato niya. Di ba, Kakifibe, Irwin? Tingabi to, kakaroon doon man ka malita yung dala. Kaya ang usa di ay tinagawag ang suda to. Eh, basta-basta to. Asa magpabitin ang Cagayan de Oro, mga igala. Hindi natitinag sa laban to. So fight, Kaki5K, ha? Eh? Ilabas mo lahat ng Tagalog dyan. Okay, so standby mo, mga Kaki5. Sabi na ito nga doon ang mga kada bang ilang mga relatives nga nakakaroon dito nag-appeal sa palarong pambansa. Komprehensibo, mga igala. Matag public affairs program, matag karoon na gunya, oras din, mga igala, sa Key5 News FM Kendo. Doon nag-i-update, mga ison. On air, at the same time, mga igala, diyan sa itong digital. Mga videos dito, mga igala. Live, ingontang events, mga ison. Live broadcast sa mga ganitong events dito, mga igala, sa Agusan del Sur. Huwag man, anay basketball. So, lantaw lang mo, mga igala, sa mataga page sa K5 News FM Philippines para makita ninyo ni mga ison. Para malantaw sa ninyo, mga higala. Pwede ba itong oras sa lasol sa by design na basing makalimot mo, mga ison? DTX 500, siguruhan na, mga igala. Labi na katong doon ay kasinatian o di ba ka nakasinati galon o pagbugas-bugas sa ilang anong balik-balik nga mga gingong mga allergies sa anong pantal-pantal manang usay maawayan na lang tas misis maawayan na lang ta ni mister kaya nagtuo dito mga igalas mister o si misis nga gichikininihan ka pero di dito chikinini kundili kanda ito kanang allergies allergy dito mga igala so kung nakasinati kanini mga igson basig na nakay blood detox. So para mawa ni mga igala, siguruha dito nga naka DTX 500 ka. E maayo kini nga cleansing, mga igala, si mong dugo ang DTX 500. Tungod kay puno kini mga igala sa antioxidant na doon ay labing taas nga mga orak. Kining orak, mga igala, mo ni ang oxygen radical absorbance capacity. Orak value, mga igala. Pinakataas ang DTX 500. Nga epektibo, mga igson, na pangontra sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, o uban pa. Inanak ka, epektibo ang DTX 500. Tumana, mga igala, mag-DTX 500 para hamis ang atunaong, hamis atong pamanit, sad. Pwede ano yung mga testimonya sa itong mga gumagamit sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Good morning, sir. On sa atong kompleto ngalan?
5: Good morning. Ako si Cabinio, 55 years.
4: Tagasa.
5: Cagayan de Oro City. Bako may experience ako ng panahon. Ang akong tila lapwa na pag itumbang kutir sa doon, lokal. Ang hitabo sa akong tila, nagkubag siya. Kadagan ako gito para tambal, huwag na siya mauli. So, kaluwi sa Ginoo, nagtaga ako na guide, panhidiri sa lokal alternatibo, so ila kongrestahan sa mga tambal. Dating mga tulukad daw, ipik yung tambal, wala dito mga kubag na
4: unsa nga produkto yung magamit sa klinika ng alternatibo?
5: Nato yung mga DTH, D3Bio, uban ang intaro na ako, kadagan man to. So, usang ito nga naulian na akong samad. So, dako yung pasalamat ng lokal alternatibo. Nago yung mga batiyon, anhila mo direte. Sumpad na inyong mga problema sa paglawas.
4: So, ang imong gamit ang DTX 500, D3Bio.
5: D3Bio.
4: Pila na ka pila ka sani? Unsa man imong agad sa karon sa atong mga kaigsoonan siya wala pa makasulay sa mga produkto sa Clinical Alternativo?
5: Gatong taga mo wala bitong naay mga balatian nga ani mo diri sa Local Alternativo diri sa Agora tapad sa balik nga sa terminal ay mong kabalaka diri kay maay sila mo biabi diri check up BP ug diri gid mo kuha ang mga maayong tambal nga dili makadaot sa inyong ban nga sakit. Kamuda, kung nagigibate ka ron, ay na mo paglangan, ano mo diri?
4: Salamat, sisira.
0: GTX 500, mabali sa mga butika. K5.
2: Try kalimot, may gala, DTX 500. By the way, may gala, itong oras, alas 8:30 na. Standby sa itong pagbalik, mga isoon. Sa inapos nga bahin sa itong panaguban sa Foro de los Pueblos, atong dalikatan si Kaki 5 Jonathan, atong siren to mga igala. Ang alarming matod pa mga igala nga pagsaka sa gingontang teenage pregnancy dili sa Northern Mindanao. Insa ka mga igala, ang gingonta dito mga igsoon ang mga culprit nini. But I believe mga igala, basig batanon sa batanon na ni. Lisod po mga igalag, sugar daddy. Priso man ang sugar daddy yan eh, mapriso. Yung mga teenage man eh. Posible sila-sila, rin yung unay-unay mga igala. Pero ato na mabate ang detalye man na mas importante pa hinumdum.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Tagaasa man ka?
3: Nata sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay nadinagay sa atong liver, kalin cube, atong sugar, taas, medyo nakadepensa ng mga katiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pa magigibati. Kung ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga. Kung asay mo taas, asay mo... Kuan ko nag 145 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle, imong
3: sada maayo. Kondisyon
2: gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking igpiminaw sa K5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Atong edad na pataas na sa 60 level, put supplement maayo. Depensa yun. Labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo tayo.
1: GTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Papulangan. 75.
2: Nag-asa ka na eh.
4: Kanang dinarasa. Kwan?
2: Para kilapasan niya. Unsa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
4: Kani yung Mighty C.
2: Mighty C. Og Ditribayo?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika de Alternativo?
4: Maayo naman.
2: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga
4: gamit? Maayo man. Nang
2: magkatulog
4: na
2: po,
4: may na akong
1: kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, huglis o dibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang I Care Gold o I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako, Jude, na pamatudan. Niayo ang akong pananaw, huwag nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na Jude ang akong pananaw. So layin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
6: I Care Gold, alaga sa mata mo.
1: I Care Gold Capsule, mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
5: 66th Palarong Pabansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Padayin tamay kala dito sa Foro de los Pueblos sa Lasoso 37 oras sa Don Janino sa Extend Food Supplement for Men. Atong kasandigan sa kumbati may gala para sa responsibilidad sa asawa. Seguroha, Extend Food Supplement for Men. Para di dito may gala lupay-pay. O dili ka matawag dito mga Exxon nga mura o pinilo. Wala dito nga dili pinilo. Oh, siguro hagin mga igala, ha? Extend Food Supplement for Men. Pero pwede ay mga minsay sa diri mga igala. Ito pang Sir Noy. Okay na ba ang transmitter? Okay na, Sir Noy. Kombati na. Matinga na lang ka. Mutingog demo radio. Bisag wagi yun. Basta kaya mamina na. Nakatune in sa K5. Inala ka kung sobrang. Sir Roy, good morning, ganito mo. 10 days sila mo. Sana mo, Agos, gikan sa Agusan del Sur. Adong si DOSM Nuts. O, oh, maong di mabati. O, oh, sa maning buot, pasabot ng 10 days sila mo, Agos. Magpaanod siguro mga igala. Sabi mo. Sige, salamat, salamat ka ninyo. Kaya paidugan sa diri. Ika ni Sir Yuyong Espirago. Time pa na kani bang kaki five Erwin ay karat siya mo? O sa ako orang nga nira? Ha, ako orang dahi siguro. Orang magod na hising kani siguro. Awa, awa. Sige. Okay. Ah. Bahala. Sige. Okay. Tara. Makita ka rin. Okay. Oh, abay! Ay! Hindi lima na mao! Ako man ang paa na yung nahawilan siya. Na. Kana. Gilkan nun na ba tayo? Magilkan ta. Ay, adjust dito kay mura po karat ng headphone. Pero okay na pare. Oh, wala na ikarat. Sige. Pwede pa si Sir Yoyong Espargaro. Salamat ganin mo, sir. Good morning, kuno. Sa Natsa. Good morning, sir. Ganin mo, Sir Yoyong. Good morning, Edelands. Ikaw ang idol, sir. Si Sir Dong Lapsani. Oh, salamat, Sir Dong Laps. Good morning, kaninyo. Good morning. Alas 8 ka rin ta na may gala. Atong dalikatan, mga igsoon. Karong taon-taon si Kaki 5. Jonathan Sabanal, para sa Gingon, naging may gala sa PSA nga pagsaka sa teenage pregnancy. Kanimanggod mga isoning teenage pregnancy. Alarming manggod ni Maigala kay massive bayakayo ang kampanya mga igsoon sa mga botas gobyerno nga malikayan yun ang gitawag dito ga teenage pregnancy. Oh. Kay lagi mga igsoon. Kanimanggod mga igala nga teenage pregnancy. Makaduga manggod ni problema sa komunidad. O yung makadaot sa ni sa mga kabataan actually kay kaya itong mga kabataan may gala dili pa build ba ngadto sa gingutang pagsabak o, ang ila ditong lawas mga gala so ligayan sa sud na o, ligayan lang yun sa na eh, wala pa di pa sila complete bang na-develop into a mother o, anang kamusan mga kabataan o nang likay-likay sa mo anak kaya dili pa ninyo panahon o, di pa ninyo panahon. Sige, di na lang ta magpalabi ang nag-comment mga igala kay mahulog na itag para siyo ano sa kayo. Ay, sa unang panahon, violator man tayo. Sige, oh. May nag-ingon nga good boy, tadi mata good boy sa una. Balik-atig man mo. Yan ang uban, balik-atig good boy. Ay, kada good boy. Still lang. Mutog anas din oh, way bakak-bakak mga igala. Para dili ba mahimo dito mga igsoon nga scam. At least dito kung dawaton, di mas maayo ang dawaton as ako. Pwede po dawaton din, mas maayo sad at least nasayo tong dawata-dawata sa pagka ako. Eh sa dawaton kasi pagpakaruing nun, ayun na mga igala. Be, ato dali kita, di asi Kaki 5, Jonathan Sabanan. Kaki 5, Jonathan, ikipay mo.
0: K5 News FM Live Report.
3: K5 dutan agapon sa top 7 ang Northern Mindanao kung isgutan nato sa teenage pregnancy din mismo sa nasud sa Pilipinas. Sa unom sa matag 100 ka mga individual sa mga batanong babae na nagidada green si hangtod 19 anyos nga din mismo sa to sa Northern Mindanao ang nakasunatumato pa og pagmabdos kini nga mabalak anong kamaturan, ilabi na kaghapong at nawa, mao'y sentro sa ipagawas nga datos sa Philippine Statistic Authority sa tibuok ka rehiyon. Sumbay sa representar nga kinibitong sa tuwing 2025 pagkinikipag natin sa National Demographic and Health Survey, gikabuti ang kaghapong at nawa ni Sarah Balagnis, ang Chief Statistical Specialist sa PSE-RSSO sa Region 10 sa PSE, nakatala matagpaog 6.4% ang teenage pregnancy rate dini mismo sa may Northern Mindanao. Tungod din ang Region 10 na kasamtangang nagyapon karon sa ikapitong rank sa tibuok na sud na adunay labing dagang kaso sa tayong pagmabdos. Ipakita usab sa report ni Balagbis ang dakong diferensya sa mga rehiyon. Then ang Region 9 kung nasa Bongga Peninsula nasayad naman takipag na ito mga kanakalugar sa Bongga Peninsula. Mugid siya karon ang naguna sa listahan nga doon ay labing taas kinatala nga may abot yun o 9.3%. Sa pikas bahin usab ang National Capital Region or NCR nakakausab sa labing ubos nga porsyento nga anaalang sa 1.8% takipag na ito.
8: Uy! Ata kay Feb Jonathan, kanina sa bayina, nga nung mga pinagkaubos maninon ang National Capital Region nga kung man high league ni sila or banais yun ni kaay sila o niya marag liberated mga tao dito kay diskuhan lang gani na ng mga syudad ay niguli ni mo mga na magigamadaan ha? Pero basic ang rason anak kay Feb Jonathan is Na siguro nag-engage gapon anang mga giingong primalita sex pero basig kabalo na sila dito mo control. Kasi mo na iras wala eh pregnancy. Oh,
3: mahita mo. Basig mo kay pero basin pa rito kay Pagdatan gumikan po sa dini maguna isgota na ito kay Pagdatan labi ng isgota na ito kinibing pagpatuman bitaw sa kining estricto pagpatuman labi na 4 hours o mga kanibitaw mga estricto pagpatuman labi na balaod kay Pagdatan. Oh. Kaya kini kung anong isgutan maguning sa Buanga Peninsula o din it means mo sa sa Northern Mindanao Northern Mindanao makita mo ito ang gipag natin dili pagi na higpit niya labi na mga kapatanunan mga babae na maglatagaw panahon sa kagabiun gipag natin
8: pero kay bawe magkakakipag Jonathan nga kanang giingon gikadlukan nila nga may tabos gabi igibuhat manas buntag sayop pa lang nga kuan notion ba kanang sayop lang nga pagtuo nga safe ning bayhana ni kayo sayo mo uli nako. Di ina sayop na. O sa pagtuo niyo dili masunod inigbuntang. Ay, makak mo na.
3: Oh, pero kung sa tanahon kay Fibers Latan, sagad gyud nga buhaton na nang kay Fibers Latan labi na di mo montol sa bagi ni kanan. Diha gyud panahon sa kagabihon, diha po iting sibat kay Fibers Latan sa mga kabatunan sa babayenhan. Matulog na ang mga inahan, amahan. Mo po na tigsibat sa mga bata kay Pem Natan kasi mga komunidad.
8: Kaduma po nang way mga kuan kana nga given man kaduma nang mga wagi klarong ginikanan. No pero kung nakay ginikanan kung ikaw teenage karon madlo ka gabi na mo gawas kay malatos man ka kung naiklaro gyud nimong ginikanan kana magawas-gawas og gabi part naman na sa giingon tama batang tunog. Given man na given man
3: kay Pem Natan.
8: Pero kung ang mga buntis, ang mga buntis dere sa Northern Mindanao, o di ba ka kaning mga naitagas nga rate ang mga buntis, kung kana sila doon ay mga ginikanan yun yan, mga buntis gina sila doon, something wrong yun, no? Nga nung inana. Pero kung kani sila mga nga buntis, kanto ni mga latagaw lagi nga mga, maragway mga tag-iya, given, anak gina, pa doon, magina inana, labi na, hilip
3: kung
8: mga grupo-grupo.
3: Posible, kakulangan po din sa kinibitong kaning sexual education campaign gabi na sa ato dili sa Northern Mindanao or di sa Sambonga kay Sambonga tara sa Sambonga Peninsula posible kay pagbatan labi na kaning mga wala bitaw na engage bitaw sa pag-eskwela kay pagbatan mao na ta nabantayan labi na tong
8: na kay diskriminasyon sa Sambonga ani siguro
3: di man kay pagbatan sa tanaw to sama nining mga ibutan ato kay pagbatan kay bitaw mga grupo ni mga tribo dili na ta magbinsyon nga uban kay pagbatan wala man sila ng eskwela sayo kay sila nagminyo
8: I see
3: mo na ta nabantayan kay pagbatan nga nang lugar mo diha
8: so posible mo na usa nga naka-enhance sa ilang taas-taas sa ilang teenage pregnancy kay usay mo ra allowed mga nila ng mga batan-on pa nila nga magminyo
3: mo na silang tinuod ni follow sa kwan kay pagbatan kung isbutan na to ang kanang go to the world and multiply.
8: Okay sad. Pero kay bao man po ka ikaw ni follow ba yung sino gan? Wala ka ni follow ana. Pero kay bao kung kinsa ni follow gid ana og kung makaabot ni sa langit na gyud ni siya medal dito na i-award kana kay gituman gyud ang go to the world and multiply to asa gusto.
3: Asa
8: gusto siya. Hopefully di siya mo follow ana nga prinsipyo dito sa gusto.
3: Mayo siya ang nagsigablanan nga namin itong itawag na go to the world and multiply.
8: Sige.
3: Wala man po gibutang sa matod pa niya kay Pebetan, wala man daw gibutang sa Ten Commandments kadagaan ang kuhan, dili pwede magigugma o daghan. Wala nga.
8: Asa man na mabasa ng Biblia na hindi pwede niya magigugma daghan. Uyaw sa...
3: Mamunay ang rason. So, ato'y mahimo, ana. Kaya na, basa mag-ibatan pa niya.
8: Siguro, lain po na. Basig lain na ng reliyon. Basig mo puli na dito ni... Anak, si Ginoo. Kaganan. Kuya, ning kuya, saan na iyan ko, anak? Kuya po ng iyang doktrina, ha?
3: Yes, Kipab Natan.
8: Sige, padayon, padayon.
3: Patawa na ito, Kipab Natan, kay... Ang kinimanggong ipakita lugar sa kagahapon sa PSA, kanang tuntanaw na to sa porsyento sa Region 9 sa Bongga dako-dako gyud siya 9.3%. Kung dini sa ato sa
8: Kaki 5 Jonathan. Excuse me po. Sige, kuan na lang sa ang kanang sa ato lang sa Snowden Mindanao kaalanganin mga oras dito na to sa 11 Mbps ng isgutan ng tibuok kay programa ta may isgutan na kay nindot ta isgutan. Sige, bira. Okay.
3: Ang sa kuan kay Pablo sa Region 10 6.4 siya.
8: Ikapila ang Northern Mindanao.
3: Ikapito siya.
8: Ikapito. At least ikapito. Ang ako among lugar ni Erwin, ikapila man ang Karagatoon. sa ilistahan diyan.
3: Karaga.
8: Tanawa,
3: tanawa. Ato tanawa ang kipagintas kay ilistahan kipayam na tan.
8: Oo.
3: Ang Karaga na asya marag sa number 9 kipayam na tan.
8: Oo, ubos-ubos. Magilty mo doon mini heroin na na. Magilty. Magilty mo. Sige, sige. Mananangutan na may ka magilty. Sige, padayon. Okay.
3: Sa Northern Mindanao, may good kipayam na tan. Nag-nako-nako po yun ang population ni sa ato ah.
8: Mm. Ah sige na, sige na, waiting kayo. Oh, sige, oras, sige, oras, wala na. Dito, tas 11 Mbps mo tilaan eh.
3: Okay, sige, okay. Sa ato magbalik kay Pagbatan, kaysa 11 Mbps, ato po nahisgutan, kinibitong posible nga mahitabo, matod pa, kung yung fertility rate karo kayo, ubos man.
8: Ah, goy ka.
3: Lawas, oh. Kung doon naman po'y itawag lugar nga, kining pagtaas sa teenage pregnancy,
8: oh.
3: Ang fertility rate po sa Pilipinas may ubos po sa kipayab na tan. Doon ay mga posibleng hagit anang atubaw ng Pilipinas kipayab na tan. So,
8: ah, di man hagit kaya daghan mambigaon Pilipinas.
3: Hindi nga kalihukan kipayab na tan gipaluyuhan kini sa United Nations Population Fund kung UNFA o Australian Aid aron ipaghatag o ginalian usab ng atisyon sa mga isyo. Kilauman nga mong datos magsilbing kiyas mga lokal kagamhanan aron na pakunuran o matagad o ginalian nga solusyon ang mga problema inisato sa katalingban. O ang pinakalitis update, ingat sa kolokasyon ato ganato sa DTX 500, epektibong tambal batok diabetes, kinis ka K5, Jonathan sa Banaparas, kampiyon sa balita, serbisyong publiko, galingawas, takbayin sa kagandi oro, 89.3 K5 News FM.
9: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Teka, salamat ka K5 Jonathan sa banal. O niya sa 11 Mbps, ito ng baligan, Maigala. By the way, ayaw kalimot, pag B3 Bayo na mga ison. Labi na katong nagkasinati, Maigala, ubo, sip on, hilanad. O niya sakit sa lawas, nga nilampas, nagtulukad daw, agoy ka, delikado. Basin o viral or matawag na itong bacterial infection na kailang mga igala. Pero relax lang, kay sigurado mga ison, kaya ka na sa B3 Bayo. Ang natural mga igsoon nga antiviral, antibacterial o antifungi mga igsoon. Natural, inakinanglan o gagingon ta dito mga igala nga kanabang resitas doktor. Hindi ka na sa extracts sa virgin coconut oil nga naa may glass D3 bio. So sigurang protektado ta mga igsoon sa mga viruses, bacterias, fungi, mag D3 bio. Kaya ay mga testimonya sa naggamit dyan sa D3 bio.
9: D3 bio.
10: Gusto tong kumplito ngalan.
11: Mario Uriba.
10: Pila edad?
11: 20.
10: Taga-asa?
11: Puntod.
10: Tay, unsa mga produkto sa klinika de alternative yung ipangpalit ka ron?
11: Ang karon, mamaya ka ron ng D3 bio. O na ako, ang yapong karon ng D3 kahit bandel o may tinig.
10: Kaya ang tunsin mo mga produkto pa ka ng kabalatian sa lawas?
11: Kini akong ubo sa una, namdangan ako D3 bio pero kahit D3 bio ka ron, may akong ubo-ubo.
10: O ano, ubo-ubo si Ponce mo paggamit?
11: Karon, ibalik ako ubo, ibalik na pagpulot.
10: Balik na pagpulot ka?
11: So,
10: unsa may mong kaagat sa uban ng mga maagat sila sa paggamit sa mga produkto?
11: Iagat ko ka mo, magpahit mo, anak yung maintenance, tapos na maintenance ang uban. Dito ba yun? Ay, bad mga...
10: Dito
11: extra ba rin? Dito extra ba rin? Dito extra ba rin? Dito
10: so at least karon nga, sa mga paggamit na baskog na pagbalik?
11: May baskog ko na yung nangyayin. Ako sa mga tunga si Mara, tunga sa Kenjina, ubong mo ko.
10: Karon, sinyalis na ba nga magamit ka sa kanunay?
11: Balik na yung karong kay RD kong buong.
10: Salamat kaya tayo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
8: Dagan salamat. Si Tatay. Nipadayag sa iyong testimonya. D3 Bio. Ayaw kalimot mga kaki-five. Yeah. Unya mag-aubang tagbalik sa 11 Mbps, mga gala. Ayaw. So ta mag-concert ani unya ka K5 Irwin kaning Bolivia's Redeem. Unya na lang na sa 11 Mbps. Wala tayo oras. Libertas de Sunday Anima Democrates. Ang kagawasan sa pagpanayag ng espiritu sa demokrasya. Ka K5 na Tan Sarmiento. May budag ka natuntaran.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! may puso.
13: Kaya sakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapanit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, Mag-Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
13: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya. Og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag iCare Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. iCare Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa bilberry, berry extract. iCare Gold. Ang kapsula nga gihim mo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
18: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
13: T3 Bio.
19: Payong adlaw, tiyan sa itong kumplito ngalan.
20: Ako si Bing, obay-obay.
19: Kailan itong edad?
20: 40.
19: Kanunay ka, unsa mga gipalit sa klinika di alternatibo nga mga produkto?
20: Aka ng D3 Bio. Kay ang ako magong anak na siya epilepsy. So maura yun na ang iyang maintenance. Kay kuan ka ng mag, kung mahago siya or makuan siya ka ng gutumon. D3 Bio ragyan ang iyahang gainomon.
19: Pila na magkakatuig na gamit ani?
20: Dugay-dugay, mga 6 months.
19: 6 months
20: pero na. Okay na karon ang akong anak. Nara akong anak o nara. Mm-hmm. Omo ni ang akong anak.
19: So sa wala pa nagamit o ka na mga D3 Bio or klinika nga products, ya, imo namang na observa lang nga nindot yun. Unsa imong ikaaghat nila?
20: Ang akong ika-istorya nga mag D3 Bio, yun kung ang inyong anak na ay mga balatian. Kay wala mang good siya ay ka ng unsa yung ngalan ani?
19: Side effect.
20: Mga side effect. Anak. Kay kuan ramang na siya ka ng basta kay maura na ang iyahang gi kuan yun, iyahang maintenance.
19: Salamat ma'am.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
21: 66th Palarong Pabansa.
13: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports.
12: Reports, K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno kumpleto.

0: sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Mayong buntag, yeah. Mayong adlaw sa tanan, labi na gid sa ato mga suking tagapamati ng atong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. Yato gyapon kaninyo sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. Inyo gyapon makauban inyong alagad usa ka naturopathic practitioner, Dr. Binstrey Naturopathy, Dr. Luwitan Chavez. Makiguban nga na kaninyo sa 30 minutos ng programa alang sa kasayuran sa maayong panglawas. Atod ka ninyo sa mga epektibong produkto sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. Labanigid ang atong Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Mighty C, ang atong white alkaline nga vitamin C, ang atong Clinica Sport Biotics, ang atong Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, o Pre-Bio Coffee, atong Extend Food Supplement for Men, Clinica Dio Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, ug uban pang mga produkto nga sa Clinica de Alternative Medicine Wellness Center lamang mapalit mga higala. Kanatanan, no? Mapalit na ninyos mga butika, parmasya, especially sa tuang mga outlets, clinic, mga resellers nato, mga official sellers nato sa online, natin mga official sellers gihapon. Kanatanan, no, nga mga produkto mak-avail na ninyo mga kahigalaan. Dinis Cagayan de Oro, nata diri located ang atong clinic, atong outlet, nata din may located sa may Agora Market City, din mismo sa may Barangay Lapasan, no, sa di pakakaabot anang Balingasag Liner. O kanang mga nag-aali diha paingon og Balingasag. And then sa Hingoog City, nata din na located sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street. Di na alamang yun sa may entrance nga bahin sa may bus terminal. Kay one way man na. No, pagpasulod kag bus terminal, dool yun anang entrance, entrada nga bahin sa bus terminal. Pero di na ka dito, dito mismo sa bus terminal ha. Na yan ang bakery diha, corner, likod ana. Likod sa bakery mga higala. Then atong clinic schedules din sa Cagayan de Oro. Nata din ni matag-adlong Domingo, Lunes og Martes. Pagka Miyerkules, atensyon na mga taga-Hingoog. Sa adlong Miyerkules, nata diha. No, naako diha, muana ko diha. Gikan sa buntag, alas 8. Og hangtod na sa alauna or alas 2 sa hapon. Depende ha. Pero kung mingaw na udto pa lang, ulit na tagkagayan kay Laylay, upat po ni kagayan, upat ka oras biya po ni sakay kagbas. Upat ka oras biya po ni bihiyon, gikan din na sa Hingoog. Say, mabot pag lima kung traffic. Kung dilidritso, atulor ka oras. Basta ha, kada Miyerkules na ako din ha, alas 8 buntag, no? Hangtod na alas alauna o alas 2 sa hapon. Pero pag mahimo gani, buntag pa lang, ana na mo. Pag mamingaw na ta mga bandang alas 11, alas 12, masigwa na ta di alauna. Pero ana mo di ha, sa tuang clinic every Wednesday. Mga dunay kaigalaan, kaparintihan din na sa Hinguog, sa Medina, magsaysay, no, uban pa nga mga kasikbit nga dapit din sa Hingoog City. Every Wednesday na ata din ha makiglan. Dala inyo mga result ha. Sa laboratory, mga CBC, blood chem, uban pa, urine analysis. Then ultrasound, no, dala ninyo na tanan. Para makita na to og unsay pamaagi sa pagpanambal gamit ang natural or herbal nga mga supplements mga kigilan. Pagka Webes Bernes, balik ta din is Cagayan de Oro. Then tanan na to nga branches, every Saturday close gita mga igala. So matagad lang Sabado, close ta. There is ang Cagayan, close ta. Sa Hingoog, close po ta. Then open ta balik Sunday hangtod sa adlaw nga Friday mga higala. Text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Kaya ito nang tubagon ninyo mga pangutana, no? O nya, sa di pa nato ni tiwason o tapuso na nga itong programa. Then, take note ka mo ha, sa pagpalit, pamalit sa mga produktos Klinika de Alternativo. Amping ka mo, bantay ka mo sa pagpalit sa itong mga food supplement. Kay basig, matungnan ninyo palit ang kanang mga peke, mga kagilan, or counterfeit, or counterpart products, fake nga products, mga gano'n. Halos everyday, no, Dinas Clinic or Diris Clinic natos Cagayan, maingon sila nga kining nga mga nakapalit na rawami, nakainom na rawami atong naas butilya as kaning garapado o kaning butilya. Piki na ito. O, piki gito siya magigilan. Kaya ang tinood nga DTX 500, no, naana siya sa iyahang cartoon. No, nakabox na siya. Ang tinood nga DTX 500 mga kagalaan, naka-cartoon na siya, naka-blister pa yun. Oh, wala na siya naka-soft gel, no, di na siya soft gel. Dili po na siya naka-butilya. Di po na transparent, nga gipapitlan lag sticker nga Klinika. Gipapitlan lag sticker nga Klinika DTX 500. So, para sigurado, adto mos mga parmasya, number one, parmasiha, mga parmasya nga doon sa inyong lugar, unya sa ato ang branch sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. So kana, mga kagilan ha, ang ato ang sikreto din ha, adto gid mos outlet nato, adto gid mos sa kaning branch nato, adto po mo parmasya. Okay, kanyang mga pharmacy, hardlock po na sila mamaligya o piki, oy. No, di po na sila pwede mamaligya o piki. So, amping mo ha, pagpalit sa ito mga produkto. Aron nga makasiguro, dito gin mo pamalit sa ito ang mga branch makigilan or sa ito ang clinic mismo, mga higal. Para ng sakit ay banta sa kalusugan. Okay, sige, text sa atong text sa atong number 0985-034-2925 o sumun ko 0985-034-2925. Sa di pa na to ni Tiwason, no, ang atong programa, sa di pa tamo atos unahan sa pagpanubag sa inyong mga pangutana, text atong text hotline number ang inyohang mga gustong ipaabot din hi sa programa na to. Kasi rin sa may panglawas, kasi mga doon namin mga balatian na dugay na ninyo ginapanghambin diya. Kasi matubag na to na pinagi sa pagpanambal natural, mga kagalaan.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert DTX 500
2: Adriano Sabit 70 Valencia Iniwan DTX. Sana wala pa kumagamit na niya kung lawat huwiya kayo niya. Bili ko ganaan kaon. Paggamit na ko ani ganaan akong kaon, ganaan akong tulong. Nagi puruan nga magkuhan akong lawas. Alam ba, kami asma.
3: Mata diyan nakagamit na kag DTX 500.
2: Wala na. Ang ako istorya, katong wala ko makagamit, magamit na kaya rin mo sa layan. Dili ko kumaingon nga. Mamaayo sila sa kay ang ilang tuloyan lang. Parang nga mamaayo sila sa ilang ibatid ko.
3: Salamat kita eh.
1: DTX 500 Pumali sa mga butika. DTX 500
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500 Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini the sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape. DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
0: DTX 500 makigalaan, makatabang sa ato ang mga panglawas nga kung asa doon na tayo mga balatian. Sa unsang paagi nga makatabang kini sa ato ang mga balatian. Laban ng yod sa kaning mga dunay overweight or kaning nagasinati og obesity. Di biya lalim kung makasinati kag overweight og obesity, kanang datako nakakaayo di na yung pugnan imong timbang Pilipino. Sa unsang paagi nga ang DTX 500 makatabang ni anak mga higala nala inom tag DTX 500 no, kung feel na to medyo taas-taas na ganyan itong timbang ba simulang bago. So inom kita o DTX 500 ang obesity gidefine na siya sa World Health Organization isip abnormal or excessive fat accumulation sa ato.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Bayo nga po, Nay. Sa tungalan.
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
4: Dara si Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: Retribayo.
4: Retribayo.
3: Kaniyan tungwa pa nga nigamit, unsa man imong nabisibaran sa mong panglawas?
4: Murag medyo naka, doon na diferensya nga, murag na, arang na giyod, gamay.
3: Kaniyan to, luya kay ka?
4: Adi man yung luya po. Kanang ante ko ang Japon, pero mas naigit pa nga, madugangan ba o inom kay para nga one pound ba
3: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japon mas may gud sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na kung di ka matisting
3: bunya sa imo paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto kong palit kanang lagi ang wala tay
3: budget
4: usay budget mo na nga kuan.
3: Pero nakita gini mong kapektibo.
4: Oo, oh, dami nindot kayo eh.
1: Paskin na.
4: Paskin kayo na.
3: Salamat kayo na yan.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
5: Antonio Baloro. Mabatangan Manolo. 6-7. DTX of my TC. Sa mong kape po. Nagin ko ko. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mungkin nindin lang ko. Mahisat. Huwag mo ko'y gibati. Pero nagkunguhan lang ko kay para sa iyo sa hayo. Murag ma aking magkalipong.
3: Sa iyo mo paggamit sa mga produkto, wala na kamalipong.
5: Okay ra. Wala na.
3: Salamat kayo sa
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
6: Nino Beba Elibera.
3: Bila imong edad?
6: 81.
3: Taga-asa ka?
6: Santa Filipina.
3: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
6: Parang may PCN, Nitribayo, parang
3: DTX 500.
6: DTX 500.
3: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
6: Ay, maayo man. Akong pag, maayo man ako namatikdan. Kaya maraming-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, gikan ko, ano kay daghan, kaya hindi ka pagkao.
3: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo.
6: Maayo na.
3: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
6: Oy, kamong naninaw karon. Pag-awat sa mo sana sa una, sa wala pa po nakasunod din sa Alternatibo. Dagahan tayo sa mga sakit, pero pagbalik na ako din sa Alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
3: Salamat, Kenay!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos dyan na ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katarak.
3: Mao to, gisulayan na ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
9: 66th Palarumba Bansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Ako lang, gikan ko, ani kay daghan, kay dili nga pagkaon. Oy, kamo na ninaw karon. Pag-awat siya mo sa anak sa una, sa wala pa po nakasunod din sa yan din na tibo. Daghan, kahit ang mga sakit, pero pagbagay siya na ako din sa yan na tibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
1: Salamat, Kenai!
2: DJX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
3: And of course, ang atong vitamin D3 na may BCO, D3 Bio. Digit pagkalimtan na tatak D3 Bio. Basta memorya na gini, kanunay ginaikuan. Butang sona, a memory, D3 Bio. Kikanin D3 Bio, para ni siya sa healthy, maayong nga memory. Good for the brain ni siya. Muna unique kay nga herbal for the brain. Magkaedad ta, magkamalipaton ta mga higala. Bungaw-bungaw na ta. Dalita makalimot higala. Ang handlok, ana, kung magka-Alzheimer's na. Unang kung may edad-edad na, dapat mangita gyutag supplements herbal nga masaligan sa pagpa-healthy sa atuang brain higala. Mag D3 Bio kada adlaw. Kada humanog kaon, ha? Pili duha sa buntag, duha sa gabi. Kolesterol, matabangan, may antibacteria, may antiviral, pagkanindot nga klase sa herbal. Pagpangaslom sa tiyan, ang ulcer, pagpaminhod, pagpamuypoy, problemas, kasing-kasing, kanto may mga heart aches dira. Oh, kanang imuang kasing-kasing, bakanunay masulubon bitaw. Kanunay ka na lang mag-uol, ma-stress. Dali kay kang masubo higala. Basin kinahangla nag D3 Bio ang imong kasing-kasing, ang pingi ang kurason. Ang pingi imuhang kasing-kasing. Mag D3 Bio kada adlaw, ha mga mamis, mga daddies. Ito mga very sensitive kaayo dira. Amang giingana gyud, no? Di man ginamalikayan. Pag supplements nga makatabang sa pag-amping o pagpa-healthy sa imong kasing-kasing. D3 Bio kada adlaw. Pagkalami mga higalas adlaw kun nakakape, no? Pag mata sa buntag nakakape ka. Kung ba naghandom nga mo inom og kape? Ah, sige, ilisi na na imong kape. Aron nga dili ka maproblema, aron dili ta maproblema. Aron nga naa na tay kape kada adlaw. DTX Coffee Max. Ang kape mga higala nga ga-stimulate sa atong lawas. Aron ma-take it mga higala into process ang detoxification, ang autophagy process, ang capacity sa lawas to heal itself, ang capacity sa lawas nga mulimpyo sa hugaw toxin og mo eliminate sa mga free radicals nga nasa lawas. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang atong mga klinika products sa tanan nato nga man nakatune in ng atong tulumanon, ipagkalimtan. Ang atong mga klinika products is available sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
4: Andrea Israel nga nagpuyo na karon sa bulwa. Akong gipalit gito ayan kaning D3 Bio, DTX. Ang di pamati sa wala pa ko nag-detect, ang nag-detect, ani. Ang nagamit na ko, ana, murag na ay alibyo na, sige na ko palit karon. Magalig ikong tuyo din eh, para magpasapalit lang dito.
2: D3 Bio, mabibili sa mga butika. D3 Bio, Health News. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga,

5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Gamba sa mga balita, mga igala, standby mo. Balita nasyonal, ang Philippine National Police. May barog yung mga ikson, wagi splice tong CCTV nga ilang yagi pa publish, mga igala, gipublish nga doon sa publiko. Ito bang naitabo, mga ikson nga Senate attack. Kaysa CCTV, manggo dito, mga igala, wa may Senate attack nga naitabo. Ang mga taga-usaha man dito, mga igala, matod palagi sa video ang Frigil Happy. Pero matod palagi, mga isos, kritiko sa dito. Nga kining tanan, mga igala, gisplice. Even gani, mga igala, ang mga taga-usaha, matod pa nila, gisplice ang maong video. Then in order, mga ikson, to prove nga kining mga igala, gi-edit o di ba ka gisplice ang maong video, then submit, publish the original video. Guys, ilang may nahihawid ani sa Senado ba yung video sa ano? Muna gingon, naging may gala, in order nga ma-labwan o ma-prove dito may gala nga baka kining usa ka butang kinahanglan nga aduna pug kay ikapresinta nga dili maosa gipresentar nga butang o authentic ang gipresentar nga lahi nga butang. Ana man may gala. Kaya kumingon lang nga dili na tinuod ang mga video. I-splice lang ang mga video nga wapog kayo ikapresentar dito nga video. Mura na nag-chismis, mga igala. Kung may ingonsan nga wapay available nga video ay tino, itong giingon, hinoon ni Jinggoy. Anong wala man nga ilahaman eh. Ilahaman ni nga video. So i-prove na para nga butata mga igalang PNP. Nga niingon sila nga wag i-splice ng video. O niya magkapresent eh mga igalang taga-usa o video nila mga ison nga why cut-cut o niya di mao ang sa PNP, din butata ang PNP. But as long as wapoy video yung i-counter ani mga igala, gotobra laway, istorya nga naasusa, amay pa maghilom, gaya maduot lagi tinood. Di tinood, kapag labanan ani. Facts ba, facts? Eh, mahulog man ang binutbot si istorya o niya. Wa, may ikabutang, wa, ikapakita. Imposible mabugwa sila i-copy ani ilaman ni mga igalang CCTV. Binuang mo na. Sige, standby. Kaya ato sa nangatagad, pagtagad, may gala, dito sa panaguban. Sa 11 Mbps. Kaling ako, wane, diliway kalabigitan ni sa politika. We don't care ng politika. Nga mo, mga ikson, kinsay namakak nilang duha kayo na. Naman po yung mga namakak, ane. Yung PNP ba'y namakak? Usaha ba'y namakak? Kalabot nila mong video, din na beat. Ato na lang taon. Based on facts. Di ta mag-presume kay... Isod man lang mag-presume tanin ni mong pahita mo. Kausara ko siya sulti mga igala. I-presentar ta ng video di mga ison ug malantaw sa publiko. Asa may tinuod o dili? Kay so far sa pagkakaroon kanipa man nga video ang napagawas. Una ay lain ani nga video nga sukway ni ni maong video din ipagawas na as soon as possible. Ayaw na i-delete kay mabas. Ang inla na pong gi-EI na. Anara na. Para paspas kayo mga ison nga marilis ba? Pareha ba itong pag-gukod ni Senator Bato de la Rosa itong nadamag sa sagdanan? O, pas-pas mga ipagpagawas ito, Senate. Pero kaning Senate attack, wapa, may ipagawas nga version Senate ano eh. Kadugay ba? Sige, standby mo na may galang. Samtang dugang pa sa itong mga balita. Sa line na itong topiko, dalawang mga igala sa 11 Mbps. Standby. Ay, padayon na mga igala nga atong giingon naging time to time nga pag-update dito sa panarong pambansa sa prosperidad Agusan del Sur. Tingnan nga mga short mga igala nga mga pag-report gikan ditong dapita gikan sa atong Agusan del Sur o panarong pambansa 2026 Agusan del Sur. Key 5 Agusan del Sur mga igala News Bureau nga mo in charge ka mga ison sa giyong tanga coverage sa palarong pambansa 2026. Mga short reports, mga updates, mga igala, iyon na mabati dirig hapon sa portion sa itong pataguban sa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
2: Na Saibay, na Van Sarmento.
0: Samtang kay adlaw managiron nga Biyernes, mga igala, birada ta sa kanto Hanay sa Osaka awit. Magkanto Hanay ta. Ngano mang kanto Hanay man naka K5 na ta. Di man kanta Hanay. kantuhan ay kay mo ni mga kanta nga pangkanto.

0: mga kanta nga dili pwede i-release sa market, pero pwede ra ni diyan sa eskina, may gala kanto-kanto ra nga tirada. Yung mga video kaya, no, okay sa ni. Kanto Hanay sa 11 Mbps. Kanta nga pang kanto, pang masa. Original lyrics, mga ikanan. Diri na, mga ison. Ato mabati, 11 Mbps. Kuyo Gabon.
1: K-5, Nathan Sarmento.
0: Kanin tingoga, may gala ni K-5 Brian. Gani ba nga, kuhan ako, kaning shout na ako. Kani nga tingog, inilog na ba ni Diyos Agusan del Sur? Nani nga mga tingog ang type dito ka K-5 Erwin? Nang di magkumpiyansa, di ba? Minaw na ito ko sabi.
1: K-5, Nathan Sarmento.
0: Oh, tingog palang, gahi na. Delikado. Pero basig tingog na lang po'y gahi yan. Ngayon, kumpiyansa niya sa Agusan del Sur, K-5 Brian. Kaya ka nang tingog ni mo, ang nang tingog ni mo, hindi man na ba kayo na. Manglabnera ba na sila? Brip. Delikado, mga tangtang garter. Nako. Okay, saan ba mo? Ito po nang daligatan, mga galaw ni Atul Sawhansad. Ang ingon talaga mga lingaw-lingaw din rin. Sa atong panaguban sa 11 Mbps, Kanto Hanay sa 11 Mbps. At oras sa last 11:18 na. Kanong taon-taon saan may galay, standby, gato po ning landaon ang gawas ng bahin. Medyo na ipagkakulis maot na sa ning atong kawanangan. Atong landaon sa ng dagas, sabi ko, kay medyo nihinay na sa ng dagas, sabi ko. Eh, padoong na magunta may galay, sige yung tang fourth quarter, anili fourth quarter, I mean, fourth week. O, sa bulas Mayo, paspas kayo, bago lang ito nagmayo, karong may gala, nanapunta sinapos nga bahin. O niya, ting-indrol na sad, kay bali klase na, Hunyo na may gala. Kato nga mga pang-June yun, mga isoon nga klase. Marang nga, ubay-ubay na sad, karong may gala, ang mga nagpa-indrol, nga mga kaisudyantihan. Balik na sad, kabisi ang ato mga kadalanan, may gala. Busy na sad ang atong mga tulunghaan. Busy na sad, mga isoon, ang atong mga magtutudlo. Sa magkapadong na ang bulan, mga igala, sa Hunyo. By the way, sublion ko, mga igala, kaninyong tanan karon nga nag-lantaw, paki-share na lang po de, sa atong tulumanon. Share-share sa dia, mga idols. Sige na, share na dia, ay, sige tanaw-tanaw. Share na lang para ubay-ubay tabag-uban naging mga kaki-find. Importante sana may galan. O niya yung mga mensahe, doon naman may reaksyon, doon naman mga sentimento, ala open man sa mga galan, ipadayag lang na. Para ito na mahatagag, pagtagad rin sa 11 Mbps. Pwede yada yun, before nato dawaton si Kaki 5 Jonathan, di ha, maton pa mga igala, ito mga ipang roll call na nato ni. Ito masuki, di rin may galan nga mga tigpaminaw, asuking na tigtanaw. Okay, sa tigpaminaw, may galan, lahi mabuto. Nila Sir Richard Galado, good noon, gani mo dyan sir. Si Ma'am Merlinda Mugis dyan sa may Bulwa. Always gani, why absent? Salamat sa ma'am. Ang mga taga Bulwa, maing unto gani nyo. Wapo ni Puas, my guys, Mother Angeline. Oh, dyan na daw siya pag-share dito. Salamat sa de. Ato pa Sir Richard, okay kaya ang signal K5 Nathan. Salamat Sir Richard. Wapo niya itong signal, pero may gala. Kung na may karat-karat nga inyong libati, di na gina mga egzoon na tungod sa signal kung dili, tungod na ginas karat yung nagtingog niya ang gurman. Kamot na, kani pagaw-pagaw, may gala, wanay ayu-ay niya kung pagaw ba. Yung samot yung karat-karat mo nang usahay, maaan mga higal ang signal ang karat, di man di ay ang tingog sa ang gurman. Manang pasinsya ilang na niyo, kung na ikarat, tingog na sa ang gurman, dili na ang signal na mo ha. Kasi kadugayan, naana po yung mga scientist mo abot o niya diri nga. Kita na yung tuningon ani kay karat daw. Nakapait na. Sige. Alas 11:21 na sa Kapuron. Ato sa mga suking team paminaw sa radyo. Dere sa Maya. Ane 3. Paka na nga itong radyo diya mga igala. The same time sa mga ison, di sa may Mamilan. Pakasan mga igala niya. Hindi sa may Makabalan, ubay-ubay itong atong mga sukintig paminaw niya. Dito sa mga kauswagan nila Madam Bibing sa Bibing Store. Sila niya pagkasan na itong signal at mga tanod sa mga gala. Yesod mismo mga gala sa Barangay Hall. Vicinities Barangay Hall. Pagkasan ang T5 News FM niya. Napunta yung transistor radio niya mga gala. Salamat ka ninyo. Dito sa may lapasan area mga ison. Sila Ma'am Jessa, pagkasa na sa unahan sa Agora, Matulpang. Kanya ni Madam Shana, diya sa may lapasan. O sa nga zone, ganing inyo diha. O gato sa mga isoong mga sponsors para sa palarong pambansa. O si Sir Django, si Sir Oxemer, si Captain Oxemer. Puro ni sila mga igal at tagalapasan. Thank you very much. O kaninyong tanahan ka na may galangan na mina. O niya, ako na mong ipang roll call. Kaya pangitaon pa na akong lista. Kaya ang ako nakita dari, listahan sa akong utang. Eh. Wala tong listahan mga ikson sa mga digpaminaw na to sa owner. Sige, ako na tong pangitaon sa may gala. Kaya ako nakita dari, ako ning utang na listahan. Mara gulbaan, gulbaan. Mansanda mga igalan. Sige. Anong taon-taon mga ikson, ha? Stand by na mo. Ngasabliyon ko kung doon na mo yung ipadayag kung why data dito ay diri lang sa itong text line. Sa text line ng bayan, open man saan, pwede man na ninyo diya i-text na po may gala kung naka-only text mo. Niyawa mo yung data. Di haram ninyo ipadayag ang inyong gusto ipadayag. Mga mensahe ninyo sa inyong minahos kinabuhi. O di ba ka mga gala inyo dito mga opinion, reaction, panglantaw sa mga isyo. Mga sigutan ang pampubliko ng atong pagadalhon diri sa inyong tulumanon 11 Mbps.
1: K5 Nathan Sarmento.
0: Kahit yung tingo mga igal, di ba sumasin? Tingog pa lang, dahil na! So standby, sa atong pagbalik mga igala. Lantaon dahil natong atong palibot. Liliyon dahil natong mga iso ng atong mga kadalanan. Kamusta ba karong rasa? Para magiyahan mga igala ang mga behavior. Kaya karon mga igalagi palupad na saad ni Kaki 5 Jonathan sa banal ang iya nitong drone. Gilantaw na mga igalang kadalanan. O niya dito nagpasiplat na po ni si Kaki 5 Jonathan. Diha na po ni siya mupadong mga igalas tulunghan. Mga interview na saan siya. Uyar ba ni mga interview kay mangita gini siya mga igalag. Nares. O Nares. O na iyang gustong interview dito. Ambot ganahan yun siguro di siya magpa-injection. Nako. Sige, humana mas importante pa yung dom. Standby lang.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, Probiotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, Probiotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Na may gidang extend.
3: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para kumbal at kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule. Nga mas gipakusog, mas gipa-efektibo. iCare Gold. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc, ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, iCare Gold. Ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug iCare Gold. Ug patuloy ang mga mata sa Japan-made, FDA-approved nga iCare Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Eleven MBPS. K5 Naban Sarmento.
10: Padayon tamay ka natin sa itong panaguban sa 11 Mbps. At oras mga ison, alas 11:30 na. Alapa ni Kai Sikay na mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa, mga daddy and mommy. O di ba ka mga ison, gundo na mo yung mga ingon ta dito nga mga ketabang sa Pinoyanan. mga ati magluto na kay mukaon na dito ang mga kabataan o ang mga katigulangan. O kaon dito mo may galas sa itong oras. Always remember my son sa gingon dito nga lawas ay punan mo ng lawas at pingan. Kinanglan dito may galagaon sa itong oras. Aron dili bar down ang atong lawas. E importante na. Iman ininyo kanunay may galang dili tanan dito mga igsoon nga mabuang nga maghubo-hubo safe kinay uban dito may galang bisag buang liguan lang nila. Mga yung kumpiyansa manang prevention is better than cure. Di yun ta dito magpabuang may galang kay basig liguan lang ta. Dili ka nun na. Kaya itong dalikitan si Kaki 5 Jonathan S. Jonathan Sabanal. Sa ni Jonathan Sabanal, pariyagin mo niyo, GS kay Jonathan Sarmiento sa ko. Oh, ambot lang iya, middle name, ani mga igala. Oh. Basig ay po din iya, no? Kay Murag Jazz mo ni siya, no? Jonathan A. Sabanal. Jonathan, arikitik-kitik-kitik-kitik. Kanan yung kanta. Ispakitik, di din arikitik-kitik. Mumao mga... Ka Kifa Jonathan, i-Kifa mo!
6: K5 News FM Live Report.
11: Are you broke in the light in the Si K5 Cables Kaino, si K5 Brian Abad. Dito matod pa ang kainit, susama matod pa sa kahayag sa kaning tabon-tabon sa ulo ni K5 Brian.
10: Mm-hmm.
11: So karon K5 Banata, na ito palibot.
10: Pero nakadungog ka, naka, before ka mo diga ba? Nakadungog ka, nag-report na ganina si K5 KA, di ba sa basa? Mura po galing Manila. Parang galing Manila.
11: Pasalamat lang ko kay Pagdatan nga wag yun nasampulan akong Tagalog kapasin niya gili Tagalog kamo tawas kung baka
10: ayaw na
11: in English.
10: O kay lahi man ka kang imong ka-istorya kano man kano pang kano man ka gatos ka kay 5K po pang kuan gito siya pang newscaster pang national ba kayo laliman ka mino ko sa Tagalog ni kaki 5K dito naman sa may pausap
11: nandito pa tayo ngayon na
10: sabi Muragwa na kita ilago ni K5K ganin na pag-report.
11: Magbabalita si K5K, Boss Kaino, K5 Natan. Andito po tayo ngayon sa may Agustan del Sur.
10: Oh, di ba sabasa? Ang gusto na kumadungog si K5 Brian Abad.
11: Ay ka na, K5 Natan.
10: Muna kung di pa abot.
11: Brian Abad is lumaking Tagalog talaga yan, K5 Natan.
10: Alam mo, hindi talaga mabibitin sa pagsasalita ng Tagalog si K5 Brian Abad. Sa kaalaman ng lahat, DJ po yan, si Brian Abad, DJ yan.
11: Yes. Nakalawa rin ng lahat ni K5 Natan. Hindi lang naging DJ yan dito sa atin sa Northern Mindanao. Naging DJ din yan sa Luzon, Visayas, at dito sa Mindanao.
10: Yes, so magsubukan natin mag-Tagalog kasi baka mag-tie up tayo doon sa mga station natin. Baka kailangan natin mag-Tagalog. Kaya mag-Tagalog na lang muna tayo.
11: Pag hindi natin kaya mag-Tagalog, K5 Natan, mas mabuti na lang na mag-gamit tayo ng
10: Bisaya. Magbibisaya na lang tayo. Si Is Inverni Kabusaw, nagbibisaya naman siya. Magbisaya tayo.
11: Pero K5 Natan, sabi nga ng guru ko natin nung ka-high school pa ako, nung may subject ako na Filipino, sabi ng teacher ko, ng guru ko, Oy, Jonathan Sabanal, napakagaling mo talagang mag-Tagalog. Para kang artista na sa television nagsasalita. Sinabihan ko naman, kasi addict na naman talaga ako kay Five Natan dati ng mga teleserye.
10: Anong teleserye nga? Teleserye sa Viva Max? Ano naman yung teleserye mo? Episode?
11: Yung... Yes, K5 Natan, yung mga bagong ano ngayon.
10: Bagong mga labas na yung mga Max.
11: Yung mga bagong kwan ba? Mga bagong tubo pa sa Bisaya, mga bagong tubo. Tadi maglisod naman Bisaya kung basta ng K5 Natan.
10: Bagong sibol.
11: Yung mga bagong sibol, yung mga bagong sibol. Maglisod mag Bisaya karon kay ay maglisod og Tagalog kay K5 Natan kay mas pabor sila sa English. Mga bata karon may edad 3 years old, 4 years old.
10: English na.
11: Dinato halos masturya kong in English naman.
10: Tinuod na.
11: Pero kanina ito mga kanina itong panahon na kay Five Data, nagkita mga 5 sa 6 anyos, gumikan sa akin yung mga salida, mga Once Upon a Time, Batinig, wow, mga teleserye. Mingdot man, nakatutok ang mga bata kanina ito sa TV kay Five Data.
10: Mura po yung kag-hulsam. Di sila sayon nga. Karun, imuhilig din naman ng mga, sana, mga Once Upon a Time. Imuhilig, bumas naman.
11: O, kanina ito.
10: Kanina ito, kay
11: Tagalog.
10: At least ni Angkor ka.
11: Karon kay Five Data, wanag yun na, kaya ganito, hilig yun na ng salida, mga teleserye nga, magic-magic ba?
10: Mm.
11: O, napay mga love story nga Tagalog, na Tagalog yun kayo.
10: Mm. Siguro, pero, katong Tagalog na, Tagalog ni mga gitanaw, katong tayuan. Sa mga siya.
11: Muga niya kay Five Data nga, salitang Tagalog, o ang Filipino, yan ang ginagamit natin ang pag-communication dito sa atin sa Pilipinas.
10: Mm.
11: O, muna, siya kay Pablatan.
10: Oh.
11: Oh.
10: Tapos?
11: Tapos, kasi iba't ibang lingwahe dito sa Pilipinas kay Pablatan.
10: Uh-huh.
11: Yung wikang Pilipino, yun po ang ginagamit natin sa pakikipagtalasasan sa iba't ibang lahi dito sa atin sa Pilipinas.
10: Mm.
11: Muslim ka man, o anong lugar ka nakatira, Ilonggo, uh-huh. Waray ka ba? So, yan po kay Five Data. Kaya po nagkaintindihan ang iba't ibang lahi dito sa atin sa Pilipinas.
10: Yan din ang national language natin, di ba? Filipino.
11: Yes.
10: Although, ang Filipino is different from Tagalog, actually. Pero kasi yes, ang Filipino, karamihan sa mga ginagamit na lingwahe is from Tagalog. Kaya para na rin Tagalog ang Filipino. Pero iba talaga ang Filipino.
11: Yes, K-5
10: national language natin. Kaya nga, kailangan nating mag-research kung minsan. Kasi may pinag-uusapan tayo na abrupt na pinag-uusapan. Eh kung hindi tayo nagbabasa, ang ato, basa.
11: Basa.
10: Kaya may uban dito nga dili himasa. O, dili tigbasa ba? Na uban dito tigbasa, pero hiling magbasa. Ano ta sa magbasa-basa, labi nag-anchor man kay para at least ito ka ng witty sa gaba. Oh, witty, basa. Gano'n na. Taon saan yeah, na rin. Adong naman tas basa-basa. Gano'n na rin. Sige.
11: Tinood na kay Five Data. So muna karon nga, parang gato nakita po kay Five Data, nagkahanamanam na po kawala ninyo. Kanibit ang
10: pag... Ang sabi nawala.
11: ...Korea o Tagalog. Kanibit. Kanang paggamit sa lingwahe nga, wikang Pilipino kay Five Data ba? Kanibit nga... Oh, nagkaroon, mga bata, ay mong istoryahon ng Tagalog. Bisag akong bata, kay Five Data, maglisod o basa o kanang subject kay Pilipino.
10: Mm-hmm, tinuod na.
11: Kaya, mo lagi, kaya mga bata, karon mas lamang yun, kaya sa yung cellphone ba? Yan, ilahang diction ng istorya, mura na nawag kaning, kwan, mga British language kay Five Data, ilahang, ilang tunada. So, muna karon nga, magirikanan yun po kay Five Data, na responsable yun po niya. Dapat balance yun po, no? Kinanglan ang bata makatuon sila og Tagalog kay kana ra bang Tagalog kay Five Data mura pa gyud atong magamit sa kasa sa lugar dinhi sa ato sa Pilipinas unya alisod po ba to ka sa lugar kay Five Data sa mga tribo mag in English ka dito
10: oh
11: adi na pud pwede
10: pero bisa naman may tribo dos Mindanao nga dili gyud sila magkakuan gyud og Tagalog mo nang kinanglan gyud nimo nga ilang lingwahe gyud ang imong gamiton
11: oh oh pero naman sila ginatawag kay Five Data nga kanang translator po sa lahang lugar.
10: Ah, yumayo, kaya na i-translator dito. Unsa man ang translator? Mao ba na itong ipanghatag yung ng translator radio? Tawa man kang nangitaan natang. Tawa mo.
11: Nay, man, sobre. Transistor radio.
10: Ah, transistor radio. Unsa naman yun noon. Tarungan na kayo. Sa akin lagi kayo. Malibog na ito sa mga ipanggamit ng termino.
11: Nawa na yun, tani yun. Ma-review okay, but broken delight to the spreekitik sunlight no, itanay.
10: Maas na gidetan.
11: Yun na pa. Sometimes kita datan sa English pa, usahay. Nga, kinahin
10: mag kita mag-review na ito. Mayo mag gidetan kasi in English, Todd. Kanang sige ni mo, yun na pa, unsa may in English, ana. Sige ka na, unsa man ang yun na pa. Unsa man na sa in English. Kung itay na sa Amerika nga na imong kaistorya ang foreigner, so miingon ka nga, yun na pa, saon man ni mo in English. Sige daw.
11: Yun na pa. Ipagdatan niya,
10: Tumbagasan! Lagi niyo tumbagasan. Unsa man lagi na yun na pa sa in English lagi kay... Isu ginoo ko gusto ko mo ko ana kay para inig na matagbo na kung ang foreigner ba. Hey Joel, iyo na pa ana ba? Yung saon man, yung saon man tulo iko.
11: Yes. Murag gan kay pad natan kung sa atoy mo anto na og kanang yun na pa. Imo anto na og kining English nga kwan. Kana bitawng words. Para sa ako wala sa kay pad natan. Yuhu.
10: You! Kuya, palagay mo nga you! Oh, okay naman sila, you! Oh, basing pwede, you know, pa! You know, pa! Islangon, islangon na lang gamay!
11: Kung sa kwan pa, ang in English pa sa you, di ba? Ikaw man na, you!
10: Oh.
11: Na, oh. You na, pa! Yuhu!
10: Yuhu. Ayaw! Isa na inong yuhu niya. Tarunga. Kaya na, naminaw mga butante ni Moses. Naminaw.
11: Una kay pagdatan kung si Attorney James Judith, doon ay po siya ay ginatawag niya, Hopay! Asang!
10: Uy, okay.
11: Ipapod, like po tayo, yuhu!
10: Yuhu
11: na pa.
10: Yuhu. Okay sa nang imo si Atlas para manoon ka na. Yuhu! Oh. Uy, Mr. Yuhu!
11: Mana pag ipagdatan. Mayong gabi kanyong tanan. Yuhu!
10: Oh. Oh, nang
11: practice na. Ano na nga
10: naman niya ipagdatan ba? Yuhu! Ah, sige. Birnes bitaron, Sige, magbigyan ta na lang ka. Sige, kaya hatagan ta ka o 30 sekunder nga pagpangampan niya. Oh, why bayad libre ni kay sunod na kay bayad ni, bayad magani sila Sir Jenggo. Sige. O sige, ikaw may 30 seconds go. Oh.
11: Yuhu.
10: Oh.
11: Mara sa kay pagdata ta maka isunan.
10: Dili ba pangampan niya ba 30 seconds ba? Unsa man ni yuhu? Gamit ang yuhu ni mo sige. Oh. Minaw ko.
11: Sige pagdata.
10: Kung ready na ba gyud ka? Minaw ba sa pitas buguan ni? Minaw. Sige.
11: Unsay ready? Kay pagdatan.
10: Ready na ba gyud ka nga mangampan niya kay ni mo? Aga. Yata, 30 seconder nga kuan. Kana bang promotion nimo sa imong kagalingon? Sige, bira.
11: 30 seconds nga
10: promotion nimo sa imo speech nimo, ba speech nimo pag entrada nimo. Kaysa mo sa una kadto pagdagan namo. Dili man mi free kuan, free time. Naay limit sa mo, no? Stricto kayo. Bagtingan man ka pag wa pa kanahuman bagting-ting. Naay limit. So kinahanglan sa inyo pong kampanya naay limit para dili taas kay na isa usa ka oras mo speech ana tugon na minaw. Oh, manang naay limit. 30 sekunder ra. 30 sekunder.
11: Pinasay ini ako ah.
10: Oh, sumay mo.
11: Oh. Ako ah, pagsugod na 30 seconds. Wala yung mga wala gitawag og mga bulatik-bulatik pa.
10: Oh.
11: O, diretso na.
10: O, sige, be, unsa man ni mo, unsa man. Sige, bira.
11: Atong palakpakan, si...
10: Ato, ang MC.
11: Ikaw,
10: ang sunod na itong mamumulong, gikan sa Bugo. Ang lalaking gigukod sa mga kababainan o gimahal sa mga katigulangan. K-5, Jonathan Sabadal! Ano din, o.
11: Yuhu! Yun na pa! Ayong gabi, kanyang tanan!
10: Onya.
11: Oo.
10: Huwag man itiwas sa... Ibagsak! Huwag itiwas!
11: Balik.
10: Oo, kasayang ba? 30 seconds! 30 seconds!
11: Sige, balik.
10: Oo, balik.
11: Pisa rin?
10: Oo. Di ara ang sunod mamumulong! Nga andam mo lingkod sa kadaghanan. Di gini siya mo tindog. Jonathan Sabadal!
11: Yuhu! Maanapati kanyong tanan! Iyong alagad sa kahanginan, nahimo ng walagad sa kadaghanan ni sa atong barangay sa Bugo, ilaman nga dili hituraan, apan sa inyong dughan, dili nga duulan. Ako di ay si Jonathan Sabanal. Maghangyo kanyo karong gabi una. Ngayon naot, sa akong mga pulong karon, mutataksi yung kasing-kasing unahuna. Nga kini dili balak. Kundi dili kini mga pangandoy.
10: Time na, time na, 36 guys na. Time na.
11: Wala pa.
10: 36
11: guys. Oo, 36 guys wala.
10: Sige, sige, sige pa na yun.
11: Ay, na, nawala na, naputol na akong momentum.
10: Na, na may ni text dire.
11: Ano man?
10: Tagakumilik. Early campaigning ka. Papay, hindi kayo na yun, ane. O, oh, sige, sige. Sige. Dire na, dire na.
11: Pastilan. Nanay, kay pa natanggan na itong mga binuang raman, eh. Bumakit
10: ba? Dingalingal ba? Init na yung panahon. O niya, painiton pa ni mong imong ulo. Kinanglan, pabugaw na ito ilang ulo sa mga istorya nga kung baka nang makapagaan sa imong feelings.
11: Muna gingon kita datang sa kanta pa.
12: Mabugnaw ang lasang nga imong gisakan.
11: O, di ba?
10: Nangamatay naman sa hinding paminaw. Ano nga kanta?
12: Ang huyop sa hangin daw dilihitan.
10: Ano sa magkakitag hangin? Ayan! Ang kitaan, ng hangin. Ang logical, hindi yun.
11: Muna ang gingon, kipad na taan nga, sa atong awit nga, Arribibot, broken delight in the spray, kitik-kitik-kitik-kitik sunlight.
10: Kana, may kantahon ni Mus Kampanya.
11: Kabulakan. Taksini ining kalanggaman.
10: Nananay mga lalaki o padung na. Imulang pula tahol siguro mga kata nila o. Tanaw ah. Nananay nagbagtas padung kita si imo ba?
12: Ito mataw. Angin mong kaluoy.
10: Uy,
11: ay, kausok pa mo dagan ang tawa na. Kausok mo paragan.
10: O, kay Gita.
11: Pero mag-disclose siya mga igdikas.
10: O, hindi. Kay Gita. Tuyo man to kay naglagot mo siya si imong kinantahan. Dituyo ka.
11: Ito. Ganyan ito. Kipagatan, ganyan ito sa mga kaisunan. Di ba, madlong ba? Utong tuto kayo. Labing mabanggaan ka ron din. O, or mabangga pa ka ng jeep na nakaparada ka ron din. Eh.
10: O, exclusive basta di lang kita mabanggaan. Sige na, bahala na lang sila. Basta kay sila lang, ay lang pang damay o glain. Ibangga na nilang mo to. Bahala sila.
11: Pero, o lagi kipagatan.
10: Basta di lang pang damay.
11: Init ka ron kipagatan. Dili kita dapat pag-ininit sa tungulo. Oo. Kita magdugang-dugang sa kainit karon sa politika sa atong gobyerno.
10: Oo. Oh. Oh, ayun na lang dadan. Apil-apil
11: mo man. Kailang mamumo. Silang. Silang ta.
10: Silang.
11: E kasagara, rawaro kita na tan. Insa pa mo supporter mo, may gaway-away. Agoy! Mura magi pang sulduan kaya para mag-away-away na social media.
10: Tinood.
11: Mura mang gihapon. Kita ramay maningkamon sa tungkong galingon.
10: Tinood.
11: Sa mga naminaw karon ha, di na ikasuko ang ako ha. Maduterte ka man o Mamarcos ka man,
10: oy.
11: Ayaw taon pangaway. Huwag na mag-postpone test this book. Kaya nga no, sa may dakong natabang sa mong kaugalingon. Paglihok sa mong kaugalingon, kay walaing natabang ni mo, ikaw ragyot. Una, paglihok sa mong kaugalingon, o trabaho, kay tabangan dyan ka sa Ginoo. Wala yung nakita ka tan. Muna isa
10: amen, to, kipagratan.
11: So, please, kipagratan, ang atong palibot na kayan sa Cagayan, de Oro, init ka ng mga panahon na, tama sa kainit lugar na yung unsa katao din yung supporters K5. Unsa kainit ka rin, sir?
10: Oo. Oh.
11: Init pa sa imutan.
10: Ay! Hindi lang mutan na yung nasya ron.
11: Mutan rin, ikaw pasan. Na, magsunod na ito daan.
10: Okay, imo din ang butante ni Aysan.
11: Ha?
10: Imo din ang butante.
11: Ah, butante na ako ng K-Pab na tan. City Councilor na mayroon itong daganan.
10: Ah,
11: so, to be continued, K-Pab na tan, gigan sa lokasyon, hatog karato sa The X 500 Fiktivo Tambal Batok Diabetes, ginis ka K-Pab, Julatan sa Banal, para sa kampiyon sa balita, servisyong publiko, kalingawas, kapayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K-Pab News FM.
13: 11 Mbps 11 Mbps
10: Padayon ta mga igala diri sa atong panaguban sa 11 Mbps. By the way, daghang salamat ka K5 Jonathan Sabanal. Basta si Jonathan na ginanay mo di ga mga igala. Kung di mo napugnan, di gina mahuman mga ison. Di na siya mahuman. So mga ito'y kasikas atong kadalanan mga igala. Kasikas ka no mga ison diya sa Maya Corrales. Hawan-hawan pa man ang dalan ni noon, way problema dito. Okay pa sa all rights. So di angay kabalakan kung mag-travel ka nga moagi dito sa Maya Corrales. Nga dito sunahan San Maya Corrales intersection dito medyo na ipagkahinas dagas trapiko pero moving pa man hinoon. So di kay problema Maya Gala. Di susama sa una gitong abarato pag yung gasolina daghang kaayog yung traffic. Karon nga ni mahal-mahal nagamit sa din taon mga igal ang pagmahal sa gasolina. Ay na lang siguro na ibabaw ito tal motor man ito apot. Nagatabang mas dagas trapiko di ay mahal ang gasolina. Sige. Sobliyon ko mga igala. Kung aduna saan mo, ikashare na. Aduna po mo mga ideas, mga sentimento. Ahoy, padayag na na. Open ta din mga igsoon. Sa atong panaguban sa 11 Mbps. Samta sa laing abahin mga igala. Maguhay lang saan mga igsoon. Matod pang Senator Ruben Padilla nga tinood. Nisakay ganyan si Senator Bato de la Rosa. Giconfirm niya to katong nas video. Kaya sa mga kuno iyang mahimo, mga igala nga nakisakay man daw si Senator Bato. So yan lang ipasakay. Although, karong panahon na, matod pa, nagkalalis-lalis pa man lagi dito mga igsoon o fugitive na bagyo, wanted na bagyo mga igala si Senator Bato. Pero, kan, for, yan na bang gitawag lagi dito mga igala nga, for the purpose mga igala of conversation. Na nagtunhay karon makonsidera pag inisya tahay mga igala. Tahay, kaya na pa may question lagi sa Korte Suprema. Fugitive justice mga igala. Because lagi kay nama existing ICC warrant. Although ICC warrant, dili ato ah. Pero valido ang warrant. Ang question na lang ganian, ang procedure na lang. So meaning, tinood na na. Warrant na na siya. Ang procedure nalang kulang. Kanira ba may gala? Delikado si Senator Ruben. Iniangko naman siya daan. Bisang pagmingon nga, kipasakay ko naman na. Remember, malong prohibit arabaning obstruction of justice. Di na kay matter di may galgon sa imong intent as long as sa imong gi-violate ng provision di. Wa siguro rin nagkonsulta siya mga abogado daan. It's a judicial confession na ning siya nagpasakay na delikado ino ang idol na kami. Ay idol din ninyo mga igala no. Ayan. Idol ninyo. Sige, standby mo na may igala. My latest development pero alas 11:53 naman. Ay mo kagol mga igsoon kay samtang naniyod to mo uminaw tamay gala sa mga national news na to o niya pagbalik na tamay gala balik punta sa ato mga lokal ng mga balita o ang ato mga igalang kanto hanay sa Osaka tira daw niya o man namang sa MyTC Network News
14: 5 FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
16: TTX 500 Health Alert. TTX 500.
17: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm. And then sa

0: Cruz. Manopolo?
1: Kanin ka ba ka na?
0: Nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3Bio ha! Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3Bio ha! Araw-araw! D3Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
2: Kamusta po ang ating mga ka-D3Bio? Welcome po ang lahat nating tagapakinig sa ating programa, ang D3Bio Health News. Ako po si Ted Reyes. Ngayong araw, pag-aralan natin kasama si Doc Farland kung paano alagaan ni Clinica D3Bio ang isa sa pinakamasipag at pinakanaaabuso ng organ ng tao, ang atay.
3: Ang Clinica D3Bio, Sir Ted, ay may cold-pressed extra virgin coconut oil na nagtataglay ng medium chain triglycerides at vitamin E na nagpoprotekta at nag-aalaga ng ating atay sa maraming kaparaanan.
2: Mm-hmm.
3: Ang atay po ay isang organo na kahit na nagpapahinga tayo ay gumagawa pa rin ng maraming gawain para sa ating katawan.
2: Mm-hmm.
3: At pinahuhusay po ng Clinica D3Bio ang pagganap ng atay sa tungkulin nito sa paggawa ng mahigit sa 500 functions na nakakapekto sa lahat ng aktibidad ng ating katawan.
2: Mm-hmm.
3: At ang atay din natin ay may napakalaking gawain ng pag-inspeksyon, paghihiwalay at pag-detoxify ng anumang uri ng pagkain at inumin. So bukod dito, pinapagana din ng atay ang mga enzymes at nag-iimbak din ng mga vitamins and minerals at naglalabas din ng mga nakalalaso na materials mula sa ating katawan.
2: Ang sipag pala ng atay natin na doktor, ano? Kaya, parang Clinica D3Bio din pagdating sa pag-protekta at mag-alaga sa ating katawan.
3: Tama ka dyan, Sir Ted. Ang Clinica D3Bio ay kayang alagaan at i-detoxify ang ating atay na siya namang pangunahing detoxifying machine ng ating katawan, Sir Ted. So nasabi natin kanina ay napakaraming gawain ang ating atay. Bugto kaya dapat alagaan natin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng Clinica D3Bio araw-araw.
2: Dapat lang. So sa mga mahilig dyan ha, kumain ng matamis at uminom ng alak, makinig kayo. Dapat mag-Clinica D3Bio kayo araw-araw para okay ang liver ninyo.
3: But wait, there's more, Pastor Ted. Ang Clinica D3Bio ay hindi lamang naglalaman ng MCT, ngunit ito ay mayroon ding iba't ibang uri ng antioxidant na nagpoprotekta sa atay. Napatuloy na binubumba ng toxicity na nagmula sa pagkain na ating kinakain. Mga gamot at inuming nakalalasing na rin. Itong ferulic acid, isang antioxidant na matatagpuan sa Clinica D3Bio, extra virgin coconut oil content ay binabaliktad nito ang oxidation process ng glutathione at vitamin E. Ginagawa silang makapangyarihang antioxidant muli, Sir Ted, ng ferulic acid na galing sa Clinica D3Bio para protektahan ang ating atay laban sa mga free radicals. Ang isa pang antioxidant na matatagpuan sa Clinica D3Bio ay tinatawag na gallic acid na may taglay ng mga anti-cancer na katangian na siyang pumipigil upang di mabuo ang cancer sa ating atay at tumutulong din ito upang mamatay ang mga cancer cells, Sir Ted.
0: Pabalik-balik na ubod si Pon, mag D3Bio ha! Sagana sa bioactive compounds na monolarine na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod si Pon. D3Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3Bio, araw-araw! Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3Bio.
2: So marami din palang antioxidants itong Clinica D3Bio, Doc Far. Hindi lamang nga nagpro-protekta sa mga selula ng atay, kundi pati na rin ha, sa iba pang mga selula ng katawan. Napag-aralan ko, Doc Far, na ang MCTs na makukuha sa Clinica D3Bio ay magaling din laban sa fatty liver at mga sakit ng atay dahil sa mikrobyo.
3: Yes, Sir Ted. At ang MCTs na galing sa Clinica D3Bio ay nagpapababa ng chance na magkaroon po ng fatty liver ang isang tao. Dahil ang mga MCTs ay nagpapataas ng metabolic rate ng katawan na nagbibigay daan sa atay na gamitin ang mga fat reserves nito upang magiging panggatong upang palakasin ang metabolic na pangangailangan ng katawan. At ang mga monoglycerides tulad ng monolaurin na nagmula sa Clinica D3Bio ay mga makapangyarihang antiviral agent na nagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng hepatitis B, cytomegalovirus at Epstein-Barr virus na mga halimbawa ng mga virus na naniniraan sa atay na naghihintay lamang na humina ang ating immune system para umatake ang mga ito sa ating atay.
2: Marami na naman akong natutunan ngayong araw, Doc Far. Basta protection pala sa atay, Clinica D3Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay. Mag-Clinica D3Bio araw-araw.
0: D3Bio Health
4: News.
5: GGX 500.
6: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palawan. Ako po'y may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
5: GTX 500! GTX 500!
7: Sa lindaris ko, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Pagpasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, GTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, GTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
5: GTX 500, mapibis sa mga butika.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
5: K5 News Philippines.
9: Sumasayo ang MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
8: At sa ulo, naman nagbabagang balita. 5-day work week sa opisina ng pamahalaang panlalawigan na Antique, balik normal na sa June 1. Pagbasura sa minimum wage increase sa petisyon, ikinadismaya ng mga manggagawa sa lungsod ng Rojas. HIV cases sa Tacloban, patuloy ang pagtaas ayon sa City Health Office. Ilang kalsada sa Dumaguete isasara para sa Kabulakan Festival Street Dancing ngayong hapon. PAFC Aklara nagbasa ng resolusyon laban sa Boracay Bridge. Graduating student patay matapos magulungan ng fuel tanker sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Mahigit 200 kilos na ocean sunfish na nanghihina na nang matagpuan sa lungsod ng Iloilo na matay. At tatlong drug suspect arestado sa magkahiwalay na bypass operation sa Puerto Princesa.
9: Network News.
5: MyGC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 5-day work week sa opisina ng pamahalang panlalawigan ng Antique, balik normal na sa June 1. Detalye ng balitang iyan, atin sa atin ay K5.
10: Dahil sa unti-unting pag-stabilize ng presyo ng petrolyo, babalik na sa normal ang 5-day work week na trabaho simula Hunyo 1, 2026 sa matanggapan ng pamahalang panlalawigan ng Antique. Sa panayam ng K5 News Team kay Provincial Administrator Attorney Robin Robinosa, kanyang ipinahayag na naglabas ng Memorandum Order No. 152 Series of 2026 si Governor Paulo Javier, kung saan ang tanggapan ng pamahalang panlalawigan ay magbubukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Dagdag pa nito na bukod sa pagbaba ng presyo ng petrolyo, isa sa mga isinalang-alang sa pagpapalabas ng nasabing MO ay ang kapakanan ng mga empleyadong nasa labas ng San Jose na nahihirapan sa paghahanap ng masasakyan sa maagang pasok sa opisina. Samantala, ipinahayag rin ni Attorney Robinos na ang pagbabalik ng 5-day work week ay isang malaking tulong din para sa publiko, lalo na sa mga may transaksyon sa gobyerno. Matatandaang nilagdaan ng gobernador noong Marso ang Executive Order No. 23 Series of 2026 na nagpapatupad ng compressed 4-day work week na nagpapatupad ng mahakbang sa pagtitipid upang mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. Para sa MyGC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
9: MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
8: sa opisina ng pamahalaang panlalawigan ng Antique, balik normal na sa June 1, inihatid sa atin kay K5 Joe Jenna Morillo. Samantala, pagbasura sa minimum wage increase sa petisyon, ikinadismaya na mamanggagawa sa lungsod ng Rojas. Balita hatid sa atin ni kay K5 Rolda Villarreal.
4: Ikinadismaya ng ilang manggagawa sa lungsod ng Rojas ang pagbasura ng petisyon na dagdag sahod sa Western Visayas. Ayon sa mga nakapanayam ng K5 News FM Rojas, malaking tulong sana kung naprubahan ang 250 pesos na isinusulong na dagdag sa daily minimum wage. Dahil aniya sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pamasahe, hindi na sapat na mahigit 500 piso na araw ang kita. Apilan naman ito sa mga kinauukulan na ikonsidera muli ang isinusulong ng iba't ibang labor groups na taas sahod. At huwag na lang basta tutukan ang ilang teknikalidad ng petisyon. Sa halip, unahin ang ikabubuti ng mga ordinaryong manggagawa na halos naghihikaos na dahil sa maliit na kita. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: ITC Network News.
5: ITC Network News.
8: At HIV cases sa Tacloban, patuloy ang pagtaas ayon sa City Health Office. Kamo ang detalye ng balita niya. Hati naman ni K5 Carol Medino.
12: Patuloy ang pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Tacloban City ayon sa datos ng Tacloban City Health Office. Ayon kay Myla Garcia, HIV AIDS Coordinator, umabot na sa 441 HIV cases ang naitala sa lungsod noong Nobyembre 2025. Matatandaang noong April 2025, iniulat ng Department of Health na umakyat sa 2,642 HIV cases ang nai-record sa buong rehiyon. Karamihan sa mga kaso ay nasa edad 25 hanggang 34 years old, ngunit nakapagtala rin ng pagtaas ng kaso sa hari ng mga kabataan, kabilang na ang mga teenager. Kabilang umano sa mga dahilan ng pagdami ng kaso, ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki, hindi paggamit ng proteksyon habang nakikipagtalik, pagkakaroon ng multiple sexual partners, at kakulangan sa regular na HIV testing at sapat na kaalaman ukol sa sakit. Sa kasalukuyan, mas pinaigting ng Tacloban City Health Office ang kanilang HIV awareness campaign sa iba't ibang centers at mga barangay upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa nasabing sakit. Samantala, pinapayuhan naman ang mga nakakaranas ng sintomas o nais magpasuri kung may HIV o AIDS na agad magtungo sa mga HIV screening center o treatment hub sa lungsod. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
11: ITC Network News.
5: ITC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin na mga balita. Ilang kalsada sa Dumaguete ay sasara para sa Kabulakan Festival Street Dancing ngayong hapon. Ang Kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
13: Formal nang inanunsyo ng Traffic Management Office na ang daloy ng trapiko sa sentro ng Dumaguete City ay ayusin at ireruta ngayong hapon Mayo 22, 2026. Ito ay dahil sa Kabulakan Festival Street Dancing na magsisimula sa alauna sa hapon. Ilan sa mga apektadong kalsada ay ang Rizal Boulevard, Perdis Street, Silimon Avenue at iba pang pangunahing kalsada sa downtown area. Upang maiwasan ang mga pagkaantala sa paglakbay, ang mga motorista na nagmumula sa timog ay pinapayuhan na dumaan sa Real Street hanggang Cervantes Street. Samantala, ang mga sasakyang patungo sa timog ay maaaring dumaan sa Cervantes Street o Santa Rosa Street hanggang sa lugar malapit sa Robinson's. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamari Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: ITC Network News.
5: ITC Network News.
8: Samantala, PAFC Aklan nagpasa ng resolusyon laban sa Boracay Bridge. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
14: Nagsumite ng resolusyon ang Provincial Agriculture and Fishery Council o ang PAFC Aklan bilang pagtutol sa planong 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project. Hiniling ng Konseho sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mas malinaw na impormasyon at mas malawak na konsultasyon kognay ng proyekto. Ayon kay PAFC PAFC Clan Chair Anulfo Magcope. Dapat protektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda at boat operators na maaring mapektuhan ng konstruksyon ng tulay. Nagpahayag din ang pangamba ang grupo sa posibleng epekto ng proyekto sa marine ecosystem, turismo at kalikasan ng Boracay at mga kalapit na lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
11: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
8: Hot graduating student patay matapos magulungan ang fuel tanker sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni kay K5 Justin Kess.
15: Nasuwi ang isang graduating student matapos magulungan ng isang fuel tanker sa Baratbet, Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayon sa Bagabag Municipal Police Station, magkasalungat ang takbo ng tanker at motorsiklo na sinasakyan ng mag-ama mula Pandi, Bulacan na mangyari ang trahedya bandang alas 11 ng gabi. Sa imbestigasyon, pababa sa pakurbadang bahagi ng daan ang takbo ng tanker habang pakyat naman ang motorsiklo na minamaneho ng isang 50-anyos sa ama nang maagaw umano nila ang kabilang linya. Sa lakas ng salpukan, tumilapo na mag-ama at ang anak nito ay napunta naman sa ilalim ng tanker at nagulungan na agad nitong ikinisawi. Isinugod din sa ospital ang ama nito na nagtamo naman ng mga sugat sa katawan. Ayon sa pulisya, patungo sana sa lalawigan ng Cagayan ng mag-ama para dumalaw sa kanila mga kamag-anak na mangyari ang insidente. Kasalukuyan naman nasa kustudiya ng Bagabag PNP ang driver ng tanker habang nagpapatuloy ang investigasyon.
16: At para sa MyBC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, just in case, para sa himpi ng kampyo, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
8: Gayun din, mahigit 200 kilos na ocean sandfish na nanghihina na nang natagpuan sa lungsod ng Iloilo na mataya. Balita hatid sa atin, Nega K5 Kim Kaluyo.
17: Binawian ng buhay ang tinatayang mahigit 200 kilos na ocean sandfish na nanghihina na nang natagpuan na palutang-lutang sa baybayin na sakop ng Kalaparan Arevalo, Iloilo City noong Mayo 20. Ayon pa kay Honorable Rodrigo Montaño, barangay kagawad ng nasabing lugar, pasado la 6 ng gabi na matay ang nasabing isda. Dagdag pa niya, may mahabang sugat ang palikpik o fin ng isda dahilan na hindi na nito nabalanse ang kanyang katawan. Posibleng tinamaan ng LEC ng pump boat o fishing vessel ang katawan ng ocean sunfish na nagresulta sa pagkasugat nito dahil daanan ng area na masakayan pandagat patungo sa Iloilo Fish Port. Nailibing na nila ito sa gilid ng baybayin base rin sa advice ng mga concerned agencies kabilang

0: ang naaresto sa magkakahiwalay na by-bust operation na isinagawa ng Puerto Princesa City Police Office sa Barangay Bangkaw-Bangkaw sa unang operasyon na pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit. Dalawang sospek ang naaresto at nakumpiskahan ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.96 grams at nagkakahalaga ng 6,528 pesos, kasama na rito ang by-bust money at iba pang mga drug paraphernalia. Samantala, isang suspect naman ang naaresto sa follow-up operation ng Police Station 1 Station Drug Enforcement Team sa parehong barangay at nakumpiska naman mula rito ang hinihinalang shabu na mayroong timbang na 0.80 grams na nagkakahalaga naman ng 5,440 pesos. Sa ngayon, ang mga suspect ay nahaharap na sa kasong paglabag sa Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa BITC Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: BITC Network News. BITC Network News.
2: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nagsagawang Russia ng malawakang nuclear exercises kung saan nagpalipad dito ng nuclear capable missiles at naglabas na ng nuclear munitions sa ilang military units sa gitna ng tumitindi pa rin tensyon sa NATO kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa ulat, humigit kumulang 64,000 na tauhan ang kalaho sa isa sa pinakamalaking nuclear drills ng Russia sa mga nakaraang taon. Layunin umano nitong subukan ang kahandaan ng kanilang nuclear forces sakaling magkaroon ng agresyon na laban sa bansa. Samantala, ipinakita rin ng militar ang ilan sa kanilang nuclear submarines at hypersonic missile system.
1: BITC Network News. BITC Network News.
2: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng BITC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, Kalibo at Iloilo, antabayana ng pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pusto, K5 Romy Cahilig at K5 Janice Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapag balita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K3 Bio!
5: Maman sa ingalan na ito, ma?
6: O si Sterlita Ebony. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong gibati karong nga gainom of B3 Bio. Sa una, ibim kay akong nawong. Karang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong Biki, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong kolesterol. Murag amubububuk na.
5: Sa ginom na ito, ma?
6: B3 Bio. Sterlita Ebony. Ginlis po lang po.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
1: D3

0: YTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong alan?
2: Rosita Alembrio.
1: Pila imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung sa'yo mga produkto sa Clinica de Alternativo imong gagamitan ma?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinica de Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra ha.
1: Kung sa'yo mga walatian
2: nga sa'yo nakatapos. Hindi ko batiyo katapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Inatsa akong mga amiga na mangilangan ng vitamin C. So, dahilin nyo yung product. Uban pa.

0: Sakit ang tiyan, kasagara, dalis dan sa paglibang. Magclinicas, Probiotics, by 45 Probiotics. Gamot tamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugas. Magclinicas, Probiotics, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
1: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
0: Extend

0: R Production. Bilinan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold ang subok na. iCare Gold, mambibili sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Sa inyong mga radyo, 11 Mbps. Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps. Sa public service, numero 1, 11 Mbps.
10: K5, Nathan Sarmiento,
11: 11 Mbps.
12: Padayon tamay gala dili sa atong programa ang 11 Mbps. Sa to oras, mga Ikson, alas 12:24 na. Hopefully, kamuntanaan, mga Ikson, dia. naka Mighty C, dan kalain vitamin C na, naka DTX 500 na, naka D3 Bio na, atong Power Trio. E para may galang sigurado gyud ang kaimsog sa atong panglawasan. May mga balatian, mga ikson nga atong masagubangan. Kana ba nga gwapo atong dipinsa atong sa mga sakit-sakit, labi na sa mga seryoso nga sakit. Mga atong Power Trio, may gala, kinahanglon, yan na ito ha. Kinahanglan atong adlaw-adlawon. Mighty C, the alkaline vitamin C. Baligon sa ito immune system. DTX 500, mga igala. Pangontra mga ikson sa mga sakit-sakit sa ito mga vital organs. Laminas diabetes, high blood, mga igala. Managiingon mga ikson nga kasandigan yun ang DTX 500 o ang D3 Bio, ang natural, mga igala, nga antiviral, antibacterial o antifungi, mga ikson. Nga mo ay mo tabang para nga di yun mag-multiply kung ano na may makasulod yung mga bacteria, viruses, mga ison sa anong lawas. Mone, ang Power Trio, Mighty C, DX 500, o ang D3 Bio.
6: 7 Mbps.
12: E di asa na yun mga higala, ito sa nga paminaw ni Mariports na mga gubanan. Unaho na ito mga higala, be. Kay matod pa mga igsoon ni Kaki 5 Nanith Pasayon, ang PNP mi barog yun nga diligi splice, wa nilagi splice dito. Ang gipagawas nga CCTV video kalabot sa shooting incident dito Senado. Diyan mga detalye ni Kaki 5 Nanith Pasayon. Kaki 5 Nuts, ikipay mo.
6: News FM, Kampyon Report.
13: Notification sa Philippine National Police with PNP ang nahimo akusasyon sa suspendidong si Sergeant at Arms sa Senado nga si retired Police Major General Mau Aplasca nga splice o edited lamang ang pagawas nga CCTV footage sa Senado. Kini may kalabutan sa investigasyon sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG sa pagpamusil sulod sa Senado nitong Mayo 13. Mato ni PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nga naka-timestamp o direkta sa source ang mga footage nga gihuptan sa kapulisan. Depensa usab kini sa PNP chief alang sa mga investigador nga naningkamot aron makakuha og ebidensyang gisumiter sa Department of Justice kun DOJ. Kini nga balita tud kanato sa DTX 500 ang pitibong tambal batok diabetes kinis ka K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro 18.3 K5 News FM
6: 11 Mbps.
12: Daga salamat ka K5 na net. Samtang gika ni ka K5 na net, my God. Standby na mo sa report nito Kaki 5 Jonathan Sabanal. May tungod sa may gala sa pagsaka sa kuhan ka na bang pag-ubos sa fertility mga igalas mga taga Northern Mindanao. Kung pasabot ba ka na bang deal na fertile? Yan eh, magka-alarma sa ni may gala. Nanarabatas Northern Mindanao basi maapil na si linya ani mga ison. Pero wala na'y problema kay na naman tayo mga liwa, tinoon, bahala na dito mga higala. Natural man na, magkatiguang, basi nga magkawa ng ikog dito mga higala sa imong sperm, magtambling-tambling na din, ginakabot. Kung wala ikog, sige na lang mga higala, total, na naman may liwat. O, pero kining nga wapay mga liwat, unya, matod pa mga higala, may appeal as listahan sa giyong tanga. Unfertile na mga igson. Dili na dito ka na kung sabi, bisaya ka ng fertility. Okay, sige daw, i-chat daw kung sabi, bisaya to na namin. Bang di na ka makakuan mga igala ba, ka ng dili na, kung sabi, tawagan na, dili na kusgan ng imong kuan, kung sabi. Dili, wa may labutan na mga igala ang kuan. Ng imong Manoy. Oh, pero kanto bang imog yung mga similya. Oh, kung sa Bisaya pa similya. Dili na fertile ang imong similya mga igala. Ngayon sa mabugay, ipigto ani mga igsoon. Ngadto mga igala sa Pilipinas. E matod palagi sa uban mga igala. Basi mo abot yung panahon nga mugamay ng Taos, Pilipinas. I doubt mga igala. Kaya pala anak yun yung mga Pinoy, mga iso. kaubo na masanta mga igala kaubonon ko. Pwede si Kaki 5 Jonathan. Kaki 5 Jonathan, i-K5 mo.
14: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
15: Di pa, datar, para ito sa itong hiskutanan, nilabi na kagahapong adlaw, ha? Nagipahigayon ang press conference sa Philippine Statistic Authority o na PSA. Nilabi na, K5, naganda ito, K5, datar, ang hiskutanan. O sana ni K5, datar, itong fourth electorate sa Northern Mindanao. Ay tala sa historical law niya itong 2025. Nawas niya na po yung hiskutanan nga ubos ang kaso sa may pintas na padisiplina sa bata sa Northern Mindanao.
12: Aha!
15: O doon na po yung taas niya kaso sa teenage pregnancy din sa Northern Mindanao. Na yun, gawas niya na, kinipong pag-ubos sa fertility rate, pag-ubos sa fertility rate, posibleng magdala o kakulang sa trabahante o paglagano sa kanyang mga edaman.
12: Mm-hmm.
15: Now, dinid nato sugnan kay Pagdatan sa kinibitawang pag-ubos sa fertility rate, posibleng magdala o kakulang sa trabahante o pagdagan sa mga edaman din sa atos na sudat nasud sa Pilipinas. Kinibasi sa pamahayag sa PSA kagahapong adlaw. Then na posible nga kani hagit patod pa ngabot ang punto mas mudaghan na ang mga edaran o senior citizen sa nasod itandi sa mga batan-on tungod sa padayong pagkunhod karon sa fertility rate o kani gidaghanon sa mga gapanganak. Kini basi sa kini tagi pahayag sa Philippine Statistics Authority ni Regional Director Janet C. Abis kalabot na sa maabot nga hagit nga tubangon matod pa kini sa Pilipinas. Bago ni Abis ang padayong pag-ubos, panihit nga bagong kapanganak, magdala o bugat ng epekto sa ekonomiya o katilingban na kung nagpadayal gini ang sitwasyon, ikabuti agya. Nga ang pwersa matutpas mamumuo sa nasod, medyo huyang. Ugamay na ang mga kabatanunan, ugamay ang mga kabatanunan, gamay usap mga empleyado, mawatot pa ang pasidihan sa opisyal. Tungod ini,
12: kasi na kakipeb Jonathan, basi ni gamay na ang mga nang empleyo nga mga kabatanunan kaya ang kadagana nila nag-afam na siguro. Natawa man ka. Kaya mo naman ay uso lagi karon.
15: Possible kita batan ang paglapon sa ko dapat mga panaw kung kita batan ko ang fertility rate sa
12: kana intisado kay ko anang fertility rate nganu man unsa may rason nganu ni kunhod man ang kwamba kana bang unsa man kana bang kinagkulang nagsimilya naughan na ba kay basin diri sa ato kulang man pala similya sumay
15: naughan
12: unsa may rason ana
15: basin sa ato mga pangutana kita tadagan kay mga rason no lumikan lagi sa kaning awareness diri bitaw educational awareness matod pa sa mga kining matured na karon na mga kababaihan kay Pebretan.
12: Mm.
15: Ang kani adto, pantanalo ta kay Pebretan, kami gani sa mamagsuon sa kapuhanan gani.
12: Oh.
15: Akong papa na pulo sa kamagsuon pagabot namo. Oh. Wali walo mi kamagsuon.
12: Uy, daghan pod.
15: Pagabot namo karon
12: nga. Hiligon sa imong papa diyan, hiligon sad.
15: Oh. Pagabot namo karon nga kami na magsuon kay Pebretan. Walo mi kamagsuon pero ang apo sa akong inahan karon, tulo pa kabok.
12: Mm.
15: Akong anak, akong bata usa pa lang.
12: Oh.
15: Ang sulod na ko, duwa pa lang.
12: Oh.
15: The rest na nakipab na tan, wapa yung mga anak, wapa ko na minyo, nga nasa
12: mga... Gamay resulbad na, gamay resulbad, dali resulbad na kakipab Jonathan, pagdaghag anak. Di ka dala. Para maapas pa ni mga average ba sa iyong pamilya. So, pagbira dala.
15: Kung buto na lang kipab na tan, paman ako, kanang tamas akong kaipon, kanang dili paandam nga gumikan sa kalisod sa panahon kay Pablatan karong mga panahon na taas ang palaliton unya amo na kita kay Pablatan nga kanang kinahanglan gyud pod nga kalisod magani ka sa tong galingon samot na ka kay Pablatan og daghan tang anak dinapay dalahig ang atong kalisod ngadto sa tong mga
12: dakong tinuod. Mo nay dapat ana nga mentality sa mga Filipino no kana bang be responsible nga parent gyud ka nga kumusod kani ana kaya na nimo silang buhion.
15: Pero wala yung magod kay Pebretan kaniad sa mga panahon. Labi na sa akong papa o sa kapanday mason doon ay daghan skills man to dilingon na bisan tuod ang lisod ang panginabuyan ka nato pero daghan makang maekstrahan nga trabaho o daghan po at mga makaon nga mga lagot mo kay Pebretan karong panahon na yaka enhance lugar ang ining ka parang teknolohiya kay Pebretan yaka high tech nagka anam-anam po doon kawala kinibitong panginabuyan kay Pagratan kung napakaranam sa mga lagutmon kay kanaan tumanggol kay pabratan, nagdako man yung bukid, dili na necessary o doon na ba kay isapin si mong bulsa. Ang importante, makakaon imong pamilya pinagi sa imong tinuwad sa kining sa imong kamahan ng mga pagkaon kay pabratan.
12: Actually, kay pabratan, Jonathan, ako naabot man sa tanang panahon kay tiguang naman yung go, no? Kanang maas-maas ba? Maas-maas na kita. Di actually, di man ang problema nga nang nausab ang panahon. Nausab yun ang kinaiyas mga Filipino. Tanaw ko ng mga batanon karon halos gusto instant na. Di naman gani, halos naman nilhigs balay sa uban. Nagkatapulan actually. Nagkatapulan actually ang Filipino.
15: Yes, kay Pabata, nagkatapulan yung mga Filipino. Gumikan lagi na isa, ganipong...
12: Ayuda!
15: Isa po na, kay Pabata. Pero kung tanaw na ito kay Pabata, kaling advanced technology karon ang mga bata apektado po kay Pabata, kay wala na sila nakafocus lugar kung saan nga, kung kaniyato kay Pabata, sama sa kong ginikanan, na kabalo mag-uma, kabalo unsay importansya sa paranong kipagdatan
12: para
15: sa kaon sa pamilya. Karon kipagdatan, mga kapatanunan, nakapukos sa technology. O ano na, nga kung ang mga palaliton karon kipagdatan, kung talaon na to, grabe kataas. Sa mga kamerkaduhan, taas kay mga utan, gali kipagdatan ka ganina.
12: Unsa to, nanilagkarat, magunong sa to, utan? Unsa to?
15: Ang utan.
12: Ah, utan?
15: 130 ng kilo.
12: Karuha kay anak.
15: Ang utan kay pagdatan nga batong 130 ng kilo. So, tiyaw mo na kung isang pag-usakad ako yung sildo.
12: Di ba ang talong utan man po na siya? Part niya po na sa utan.
15: Kay pagdatan?
12: Ang talong part po na sa utan. Di ba talong ba ng utan na to? Utan man na silang tanong, di ba?
15: Yes, kay pagdatan. So, muna karon nga, kung tanaw na ito si pagdatan, usaw sa mga hinungdan na ning pagkunod sa fertility rate, kining usa lugar number 1 gitan-aw lugar ni kana awareness kada bitaw mga ginikanan kay pablatan na dinas la gusto mag anak og daghan kay pablatan dunay lang sila limit ka solo lang atong anak ang kilisod kay panahon aloban kay pablatan
12: tay ba so kun day ni kanang voluntary nga pagsagka sa fertility rate ni kunhod ang fertility rate is voluntary I mean kung magpa maanak gyud sila makaanak. Mo ba ni bot pasabot ani karon?
15: Anak.
12: Oh, di ba ka kanaman?
15: Anak ipadatan pero ang uban man ang ipadatan dili ko gibali lo kay gibati sa kaning healthy living kay ipadatan dili makaanak.
12: Oh, at least karo kay dito nga naay capable pa magpaanak pero nigrefrain na sila into nga makabuhat og anak. Mo na ibot pasabot ani
15: nga sabi. Yes, kay ipadatan. Dili pa karon nga panahon na dagan kay mga contraceptives kay ipadatan.
12: Oh.
15: Una nga ang uban gagamit ng contraceptives para na family planning. Oh, lain-lain nga klase kay pagdatan sa family planning ang gamit mo na
12: sa may sa imong pagkakaminyoon sa una ba ka naminyo? Kasi wala pa man siguro yun. No? Naminyo ba ka o sa una ra?
15: Wala naminyo kay pagdatan gyud sa pamilyapon.
12: Pero sa imo unsa may imong gigamit yon kana bang unsa man nga family planning ka?
15: Sa akong gigamit kay pagdatan kaya ato sa medyo bata-bata pa
12: ko. Cinco Marias. Marang Cinco Marias yun, mga
15: bata-bata pa man ka. Ako kong mga anak, mga 19-20 ana. Kaya nag-eskwela pa ko kay pagdatan. Misro na taan na bitaw nga ng sakitero, bitaw.
12: Uy, kanang ana-ana.
15: Sa'yo. Kanang ana-ana ba?
12: Sa'yo
15: na rin ka na. Kaya kanya ito, murag mahadlok pat lagi kayo. Sa'yo ko man sa pag-eskwela. Eh, basi yung baka pamabdos ta. O sa ako ginagamit kay pagdatan ka ng inyanlan o trust.
12: Mauna.
15: Kanang.
12: Naman po ko'y naibawan sa una kay wala ma, wala pa man na, di pa man na sa among panahon, di pa man na uso ng mga inana, ina, contraceptives, di pa uso. Sa una kay ilok ra. Ilok.
15: Ilok?
12: Ilok ko na lang.
15: Tawag kay pagdatan niya, withdrawal syndrome.
12: Ah, kanang natural, family planning. Sakto mauna.
15: Wala pa yo. Napoy giuban nga gamit uban nga kalendar ina pa.
12: Oh, mao man natural planning man kanang kalendar og kanang giingon tang kada withdraw lahi pa na pero makasakit na ulo.
15: Na ra kay bata kay pamesa isa kay pabratan. Ang gamit gyud mo ang kwan. IOD. Oh, dili to ngayon nga kipadlatan nga IOD. Tong IUD.
12: Oh. Ayaw tong IOD.
15: Dili tong IOD. Katong IUD.
12: Lain man to kanang imong, lain man na imong giingon. Kaya kailan man nga, nanako, ayaw di! Ay nako, nana, naputol na hinoon kay Green Mangunis Jonathan. Palintal guidance ta kay for educational purposes man eh. Kagibag Jonathan, kada yun.
15: So, kay pagdatan, napoy ginatawag na kanang kwan ba withdrawal.
12: Pero kinahanglan man kag itim ana para dali ra.
15: Kinahanglan gyud kita medal pero para kanako kay pagdatan og karta ako lang ha. Para lang kanako kay pagdatan. Naglisod man o wala pero makita naman sa anang sa among pagdako pero ato magulki pa man bisan to sa kalisod panahon. O man pud may mapas mo. Oh. Pero mo lagi.
12: Basta na kugihan lang gyud basta kugihan di magi ka mapas mo. Oh. Di magani mapas kung mapas mo ang langgam.
15: Yes, sinuod kay pagdatan. Makita magi na tanang baklay-baklay di aw sa nabitaw nang kuan kay pagdatan, nang ayaw gan limos na magani sa pito pinaghanan ang anak kay pagdatan. Pero mo lagi dili na to hulaton pud moabot ang mga punto kay pagdatan nga mga anak pud. Nakakalisod kay panghatag ng anak kay pagdatan na misilingan nga 15 ka bukanak. Ang isa ka anak kay pagdatan di pabaylo og isa ka sa kumbugas. No, hindi na maabot kila na kira punto kay pagdatan na mo na nakita pud ato. Oh, sinuod na. Kaya napot ko yung silingan. Oh, napot ko yung silingan kay pagdatan nga dingon ang apuhan nga og dili matod pa kani ipaadap ang iyang apo. Iya matod pang paligsan.
12: Ah, gabi naman sana.
15: Gumikan pas pagkalisang sa akong ati-ati kay pagdatan kaning na naman gawas karon. Among giko ang bata dito silang primalay kay pagdatan nga wapan tayo ligo bago pang pahimugso. Moto nga, ya, gini mo may agreement nga among edap. Pero nangayo lagi kwarta kay pagdatan. Ingon siya nga, 500 lang, palit ako ng lungnik. Ayat, na buha na gina, wala ka di mao ang apuhan kay pagdatan nga
12: palawag. Palit na lang tanak ng lungnik nga gibunal siya.
15: Wala ito kay pagdatan, nagatuba nga is barangay, dito naging mong kasulatan. Karon kay pagdatan, kaluyan si Ginoo, ang bata nga naasa mo ang kay pagdatan nga gibuhin sa kuyuan, nga kuy anak, o wala po siya, ining, wala, wala sila, magsiayong sila dugay na kay pagdatan, pero wag asahig yung kanang, ikan silang kagaling mong anak kay pagdatan. Karon ang bata kay pagdatan, nakita na ko, hapit na mag-professional. Second year college ka.
12: Oh, mayo. Pero, oh, kung sa manika ng legal, yun ang pag-adap, ano yun? Oh, nag-follow mo sa
15: legal, kwan? Legal, kipag natan, legal nga pag-adap.
12: So, nag-agi
15: proseso.
12: Tanan yun, na-follow dito sa katong sa adoption law na to.
15: Na-follow sa kipag natan kay, pagumala to, gireport pang gito, gato rin barangay, ngayon mo kasulatan, ngayon mo ni, dayon gidala din akong gidala
12: okay,
15: din
12: ko actually di man enough lang kasulatan sa barangay kay na may proseso ana sa adoption law.
15: Tagid kay pagdatan sa moto ya human sa proseso karon na ato makita kita na ko gagaw na ko kay aka nang tawag na po na ko gagaw ni kaning makita na ko kay pagdatan hayahay ning bata ako pa nagkugo sa dikan ni ato bago kibukso ya wa pa din taw na tawo kay pagdatan. Nakaingon ko nga, ay sa'yo pagkatao rin eh, wapay ligo, kay pagdatan ako'y nag-alsa, kidala na ako sa panimalay na mo. Kay gato ako, nga gatong magbahag siyang apuhan, gumikan po sa kawadon kay pagdatan lagi, nga ihang anak, buwisak aso na lang magpatira matod pa. Ooh. Kay, mo lang eh, kanang walay control kay pagdatan ba?
12: Kung saan ba target range na niya yung anak?
15: Kung saan ba itong nagpuyog mo kay pagdatan niya, kulang yun sa pag-eskwela, wa masaya doon sa inanak kay pagdatan niya dali pahuyang kay pagdatan kani mago mga kaning classes mga tao nga mga kani nang mababay kay pagdatan niya wala gyud pa kay eskwela mahuyang kayo dali ra matintal labi na kung ganihon kwarta kay pagdatan
12: mo na
15: dali man dili ta mag-mention sing alam kay pagdatan usa sa anak po niya karon dunay special needs unya ikatulo na naburusan kay pagdatan unya wa masayod og kinsa pud ang amahan. Iyanap na po ng isa kay pagdatan.
12: Ano nga naman po na side kay siya amahan? Ano sa mga piyong-piyong? Ano nga naman yung ibawa ng kisa amahan? Kay daghan?
15: I-assist na lang ito na mo kay pagdatan. Niya among gi dala sa kaladi sa bulidi. Dahil na among i-process lugar nga kilingi ang iyang anak ay nagbahad naman po itong apuhan. Nga di nagit matapadawato niya ang iyang paan kung paan matapad kay pagdatan kung di matapad pa adap. Iyada ko nung patnatot pa ko nung ilabay.
12: Pero kani kay kwa naman din eh, kanang recidivist naman din inahan ani. Dapat aksyonan ni this WD ning inahan niya. Sunod na po, mga anak na po, ipa-adapt na po. Dapat aksyonan na na.
15: Kami nag-get, sunod na po, barangay. ipanghingusgan gyud nga ining dito na din naman ikaroon ang babae kay problema ko sa special needs ba nga tinuangan lagi kay problema labi na nga tinuangan siya sa mga lalaki. Damo lang
12: protektahan ni siya sa kuan siguro sa DSWD kay naman ay special needs nga sige lang ni pabuntisan sige lang pagpaadap og anak ni no dapat siguro na i-intervention na oh ang DSWD ani.
15: Actually, kay Pagkatan, sa ito na sairan, iduol naman matutang na sa disability, pero doon kinaalagay inahan pa,
12: oh.
15: Ipapauli, Japon, kay Pagkatan. Tama ko na inahan.
12: Kaya kung ako'y pabuton, anak, kung di ginmadama, sige lang, anak, itahi na lang, binlan na lang para ihi.
15: Ang naitabuan ni Pagkatan karon, ang naitabuan ni karon, gipa, ayaw din na lang yun sa inahan kay Pagkatan. Ay looy itawon kayo ang bata.
12: So nya patirahan kaya kun di ay kay gipayudihan naman lang ba. Bahala na dito basta di lang kaanak, bahala patirahan, mura kina anak mangdagan.
15: Oh, mura kay pabatan. So mo ninga
12: ako ba para di na gina siya kan special needs man gani. Kay pabatan.
15: Ay kay pabatan.
12: Na man kani special needs man gani. Unsa may bot pasabot ana special needs na ay kuwang-kuwang gamay unsa mo bay bot pasabot ana.
15: Ana kay pabatan.
12: Adi dapat ang kanamutira na kasuhan para nga di na na maatilahan pag-usab. Okay, wala di.
15: Kay pabatan gi proseso man gyud ano nga makatubag man gyud sa kinsa nang gilabot sa iya ha.
12: Oh.
15: Gitabot na mo na gi pa-assess na sa disability.
12: Di, I mean, yeah, baka kay... na mo tira, anak, kay naman ay special needs. Posible, anak, ang capacity sa iyang utok, anak, basing below 16 pang capacity. So, is that tutorial ang labas, anak?
15: Yes, tinot, kita bratan, ganyan to, yatin sa ito, na-i-suspect, alabar, anak, nga, mo ni Bira, anak, diyan, kay misumbong man po siya. Ultimo, manghut, kita bratan, may ayang magulang, na doon na po yung special needs, yun ako minsan, kailar na ako, kita bratan, kanang mo naka-witness sa mong panghitabo pero ang katong suspect nila ang gikuan kay pabatan gitumbok kuanan ni si Bata nagtago-tago na
12: padawa
15: so,
12: na
15: so mutong nagtago-tago na niya nagbunga yun kay pabatan ang iyang pagpanamasama sa pagilabot niya itong nagsutang minor edad pa siya kanyan to pero karon kuan naman siya kani matured naman itong babae galik kay pabatan niya
12: basing anak, matured o edad karong utok dili matured.
15: Okay, ang usaan ni kay pabatan kinamugwangan magudan ni na unang katong na anakuan gyud na butang na lang na hilatan kay pabatan minoridad pa siya. Ang iyo man pud ang apuhan kay pabatan nga kuhaon kog gatong kering malinoy. So mo to nga
12: isugot sa lakot ko. Kuhaon kag bana. Malinoy di ay.
15: Malinoy, malinoy. Malinoy kay kuan magud kay pabatan na butang niya po na mug silingan ba. Oh, sa highway. Kuan ito. Pag itinigsunay na lang ibalik kay pabatan ba. Okay, kada manggod nga pamilya nan. Pa pero mo lagi. Akin ay mga tao kay pamilya mga dukiro. Labi na to mga bugnog simod. Adi makasuri kay pablatan ng mga lalaki na maging nana. Labi na makasuyop dito na dayon utira kay pablatan sa mga mahuyang kay pablatan. Oh, mo na nga sa history pa ni mo lagi wala lack of complainant pag kay pablatan hinabo. Gumikan kay bukid lagi ni ilaha. Unya una, susamay na ni kay pablatan nga mga apil man ni kagapon sa disputan inibitaong violence against women kay pablatan kining mausilo kagahapon
12: sige na gamo rin na huma naurot naman sa dato oras inuuna ni basta kita lang yung mag-abot ani mahurot yung oras hantun hapon na lang ta hindi na
15: ang problema kay pablatan kay kanya ito pagtulunan man eh pagkahatang pagtulunan sa mga kaiso ng naminaw karon. Alam niya kang isputan at kasi pagmatan sa mag-isputan kagapong at lawa sa PSA.
12: Oh.
15: Taas kayo.
12: Oh, sige, so, sige na, kayo na lagi oras. Dili man ko ni siya kanabang special program for kuhan, parang information. Kuhan man ni, public address man ni. Wala na itong oras.
15: Wala man eh. Wala man oras kay pagmatan. To be continuous sa sumasuking tipaginaw. Wala sa dugang informasyon, mga balita o dugang kaalam, katong mga tagan ninyo diha. Iniabalit na ito ganito sa Detex Pabado Epektibong Tambal Batok Diabetes ni si K5 Jonathan Zabanal para sa kampiyon sa balita servisyo publiko galingawan sa Pwensa Kagayan de Oro 89.3 K5 News FM
16: 11 Mbps.
12: Dagan salamat kay K5 Jonathan di asan maigala kita po sa report gikan ni K5 Jess Doni Pagulong kay ang kaudi ko na maigala na mahayag nga ang planong dugang singles tubig para sa paglambo sa ilang servisyo. K5 Jason, K5 mo.
16: K5 News FM, Kampyon Report. Pasabot karon sa kaudi, pinagi ni Dr. Jerry Canyo, Board of Director, nga ang planong pagtaas sa singil sa tubig sa mga konsumante din sa siyudad sa Cagayan de Oro para sa pagpalambo sa serbisyo nila ngadto na sa mga konsumante sa tubig. Matod pa ni Dr. Canyo, sa sulod sa 15 katuig, wala pa sila sukad nga nagpasaka sa singil bosa ilang na desisyonan nga magsaka sila og singil sa nga makatarungan usab sa mga konsumante. Mainom duman nga daghan pa mga pasilidad, mga materialis nga angay palitunon tungod sa ubay-ubay na usab ang nangadaod nini sa kadugayon nga panahon og dili kini mabuhat kung walay dugang pundo o pinansyal sa buhatan. Bosa naghangyo siya sa mga konsumante sa tubig dinhi sa syudad nga dugangan ang pagsabot tungod kay para usab kini sa pagpalambo sa serbisyo sa tubig dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Kini nga balita tod ginato sa DTX 500 kini si K5G Tony Pagulong para sa kampiyon na balita sa bisyo publiko o galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
17: 11 Mbps
18: 11 Mbps
19: K5 Nathan Sarmento.
12: Daga salamat ka K5 at Jason ay Pagulong. Dapat tayo oras may galit. It's time to say goodbye na saan mga ison. Standby, masunod na dayon. Dari sa itong tulumanon. Ang lama sa kagahapon, mga igala. Ang mansa sa kinabuhi. Oban. Si Kaki Five. Rikim Solita. Yeah. Ano na?

0: 看见地方一浪呀呀，咿耶咿耶咿耶，咿耶咿耶咿耶呀。Yang dang nata, orang dah okay bagaiyo kaki pebah, kis. Walai unai ha, walai lagi unai. Mana yang kebaik pag unai? Kita mga ikala, ako na ni basaw niyo mamisay. Sakit pa mang tutunla mo kanta, may isong pagopago pa mga angkorman. Basta mo na itong patikim lang doon siya. Ang title ang nga kanta, mga ikala. Amicia Berenice. From the version of Olivia's Redeem. Yung otro kay Lai, namang lyrics ni Lai, napong title. Ito yung meaning anang amnesia, binaria, may gala. Hypersexuality. Yeah. Hypersexuality, kay itira ko nilang. Okay, babay na ta kay last 12, segwit ay dosa. Beta na natong iyong maminsahe din, may gala. Napabani mga mensahe, Dribe, at uyupin sa uyupin. Diyara mga ikala, inyong mga mensahe. Siya, may pag-order eh. Oh, nga naman eh, nawala man mga egson. Hindi man ako makita, ah. Diyara di, Sir Richard, salamat ka ni mo, sir. Matod pa niya di, kumbate yung Jonathan sa banal. Oh, kay ni kanta ni si kakibay Jonathan, ganina mga ikala. Salamat, salamat. By the way, standby na mo mga ison. Lama sa gagapon. Oban siya, Kaki 5, Rikim Solita. Salamat, salamat. Inyong boss galagad, Kaki 5 Nathan Sarmiento. May hapon ka natuntunan.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: K3 Bio! Ako
4: ng
3: bintuno.
4: Bill, 70 plus na. Na ko ibang direkto lagong lungkot.
5: Kung sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong ipalit?
4: Kanang BPT ba yun? Okay, okay naman. Pero pinanap na ko i-active yung kidney.
5: Kidney?
4: Pinanap ko. Karoon, after mga bilas na ko i-maintain lang ko lang.
5: Ditribayo?
4: Una ko maintain na siya po sa kidney.
5: Hmm. Sa paggamit mo sa Ditribayo, unsa man ang nakahatag sa Ditribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
4: okay man normal man
5: ang normal. So miangay ang imong lawa sa Ditribayo.
4: Okay pun kay naman po maintenance.
5: Kidney stone.
4: Kasal pa diyan mare na.
5: So okay na.
4: Oh, at pero niya po di kuan ba. Eh bago ko na po to sa kidney niya pagpapasok sa lang dali kita nga kuan.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
3: DJX 500.
7: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo. 6-7. DJX gamay TC. Sa mga kape ko. Nagin ko ko. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mukinin din lang ko. Maya sa. Huwag mo ko yung gibati. Pero nagkunguhan lang ko kay Baris yung usahay. Murag ma-aksin ko kalipong.
5: Sa iyo paggamit sa mga produkto, huwag nakamalipong.
7: Okay na. Wala na.
5: Salamat kayo, sir.
3: DJX 500.
6: Mabali sa mga butika.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, Clinica Sport Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics, nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Sport Biotics.
6: Mabalik sa inyong mga suki butika.
3: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Suwabi lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mega best gid ang extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
10: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gaan.
10: Kabasa na naman.
11: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman, balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold.
14: Eye Care Gold.
13: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold.
14: Eye Care Gold.
13: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
15: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
16: Libre?
15: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
17: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
18: 66th Palarong Pabansa.
17: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Lama sa kagahapo. Mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapo. Mga istorya sa mga kadaghanan nga makakuwag mga pagtulunan, mga suwat sa kinabuhi nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa kagahapon. Kauman si Uncle Chris Brown, Lulubot, Inday Marites. Lama sa kagahapon.

89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Hello! Hello, kumusta ba ang atong mga tigpaminaw, Luzon, Visayas ug Mindanao? Kumusta ba? Back to the program na gyud ta. Na miss ba ko ninyo, Charon? Ma miss ba di ay nang di baya inte di baya ta importante sa life. Halaka kinsa mong naminaw be, pahibaw ako na tag kinsa mong naminaw diha. Naghaguros bang ato ang signal? Taga barangay Kamamanan, hello there. 80 ka barangay Siyudad sa Cagayan de Oro, barangay Makabalan, how are you? Barangay Puntod, maimpag paminaw. Barangay Lapasan, kumusta man? Maimpag paminaw sa mga taga barangay Lapasan diha. Sa mga silingan ni Sir Rudy Django Mediana, hello! And also sa, siyempre, ang Kapitan diha. Si Kapitan Oximer. May pagpaminaw ka. Should di magmahay ka pa, ha? Should di magsinana ka. Love-love ra gihapon ta ka. Love each other lang gihapon. And also sa ito apang mga katawahan di akaran sa may barangay Indahag. Always na sila nakachin in sa K5 News FM Cagayan de Oro, ha? Salamat. Ang Pandi Castro, salamat sa pagpaminaw. And also diha kang Inda Villamor nga wa ginay puas pagpaminaw sa K5. Ma'am Christy Tita Kagadas, diha mismo sa barangay Gusa, hello. Barangay Kugman, barangay Agusan. Salamat sa inyo nga kanunay pagsunod sa K5 News FM. Naka-share ka na ba o gwa pa? Maragwa pa galing ka naka-share, ha? Palihog ka na kong share sa itong live streaming, be. And also, pahibaw ako na tagkin sa mong nagpaminaw karong panahon. And also, sa kang Will Rose Abastillas, nga always gina na ka-K5. Salamat sa always pagpaminaw. Sa K5 News FM, Cagayan de Oro sa iyong motorila nga, wa ginay palong-palong na ka-K5 gid na. Will Rose Abastillas, thank you, thank you, thank you. And also, pag ito ang naganing nga programa, ang lama sa kagahapon na gani, ang Abastillas o ang kining Amposta family, always gina nagpaminaw sa K5 News FM Cagayan de Oro. Taga Barangay Consolacion and Barangay 17, ang Ligtas family. Salamat sa mga taga Barangay 17, ang Ligtas family. And also, mga K5, diha sa mga taga Buena Oro, Barangay Makasandig, salamat. Barangay Balulang, Barangay Carmen. Thank you, thank you, thank you, thank you as always, diha sa pagpaminaw ninyo, ha? And also, Kandini Mac Elido Makiling, nakalantaw, nakashare na. Emot icons all the way from Big Osami City. Salamat sa inyo nga kanunay pagpaminaw din sa K5 News FM. Richard Gallardo, naka-share na. Thank you, K5 Richard Gallardo. Bahalag mga upaw sa sige og paminaw. Mitch Habaw, di Esclaveria, Misamis Oriental. Aldrin Labis, sumano di sa Taguluan, Misamis Oriental. Ala, thank you, ninyo tanan sa Waipo as pagpaminaw. Edgar Imbudo Pakuma, sa mga taxi drivers, ang Alta 2 taxi drivers, nga always kuno na sila gapaminaw ang mga kigwahon. Salamat sa mga kigwahon. Lain na po ang mga kigwahon nga truck taxi drivers. Pugsit na po kuno. Pugsit! Kinsay pugsitan na to. Ah? Salamat ya, Precious Villame. James Villame, ang One Pop Band. One Pop Band, salamat One Pop Band. Always gina sila One Pop Band, ha.
Salamat sa pagpaminaw diya, One Pop Bun. Toslok pug si Twitwiw, wiwiwiwiw. Halamaing hapon diha ninyo tanan. Salamat sa mga naka-mention sa ito at sa mga naka-share, naka-lantaw sa taga-programa karan ha. Salamat diha ninyo. Pugsit-pugsit, wit-wiw, quick-quick-quick-quick. Ingan ko na si Kuan Precious Villami. Shail Balabis, hi, salamat ha, Kuan Kanang. Mitch Habaw, bahala gihapog mga upaw kay upaw ng daan. All the way from Claveria, Mati Claveria, Misamis Oriental. And also sa mga barangay kanitoan, taga-barangay kanitoan, may pagpaminaw. Akin sapay na minaw, di abe, pahibaw ako na tag-naabay na minaw na to. Gawa na yung maminaw, kay muundang na ko. Lain na ba ko magmahay, kay muundang na ko. Sa mga taga-Kasiris, di ha, may pagpaminaw, Kasiris, taga-Adila, Kamamanan. Kasiris family, salamat sa inyo nga kananay pagpaminaw, K5 News FM, Cagayan de Oro. Naka-live ta sa Facebook ha, K5 News FM CDO Digital 89.3. Halaka, pag-share ay, kumusta na ka, auntie? Mingaw minimo og sa imong vibes. Oh, gimingaw daw ko na si Koan Dinima. Sige lang kay og sobraan ka kamingaw na ko, makikita ko nimo, mutuwad lang ko. Hay, nakapaniod to na ba ang tanan? Nakapaniod to na ba? After sa inyong pagpaniod to ha, kinahanglan ta magkakuan. Magtumarta sa mga produktong epektibo kaayo sa Mas D3 Bio ha. Labi na niya itong mga nanay nga nagpasoso sa ilang mga anak para daghan tagatas. Ayaw po palabi ipasoso imong bana. Kay mahurot ginanggatas sa imong anak. So kinahanglan ta ha nga mag-D3 Bio para puno o gatas ang atong mga nanay. Mapuno sa vitamin at sustansya ang atong mga anak ha. Kinahanglan ta maka-D3 Bio o sa kakainahan nga bag-o lang ng anak. Og nagkinahanglan ka og supplement parang mudaghan ang gatas nimo. Kay kung ang imong bana, magsige lang og suso. Ang imong anak mo apil pa, naduhan na, mahutdan ka og gatas. Ang inahan nga nagapasoso sa gagmay nga mga bata o niya nagsuplementos D3 Bio, makahatag na og daghan og dugang benepisyo sa maayong panglawas sa bata. Ang lauric acid o ang caprylic acid, ang medium chain triglycerides, o ang common kaayo nga makita sa gatas inahan o ang extra virgin coconut oil. Nga anaasab na sa D3 Bio. Ang pagsuplementos inahan o D3 Bio, gipadaghan niini ang kantidad sa lauric acid o capric acid sa iyang gatas nga pwede nga mahatag sa iyang bata pinaagi sa pagpasuso sa nanay nga naga D3 Bio. Naghatag o proteksyon sa iyang anak batok sa mga nagkadaiyang sakit, kagaw nga makadaot o makadugang sa balatian sa anak. Mga mami, unsa pa inyong gipaabot, unsa inyong gihulat, palit na mo sa D3 Bio, ha? Sa D3 Bio, protektado na si baby, layo pa sa balatian si mami. Sa mga nangutan na asa mapalit na diya sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center na himutang sa Agora Marketplace, kilid sa Balingasag Jeepney Terminal.

0: Matod pang Precious Villami nga, ang D3 Bio makapapugsit ko, no? Dako ka, imposibilidad, mapugsitan ka. Samot nagnaka-extend food supplement ka, mapugsitan jud ka. Ang saman Precious Villami, magpapugsit baya ko. Pugsiti ko, be. Ay! Precious Villami.
1: Agoy ka lang, me.
0: May pagpaminaw sa diha kang K5 Noy Mabatid and also kang K5 Danilo Delay. Mga manang, bisag wa mo ng otanes atong oras. Ang atong oras, mga manang ha, alas alauna dosi na. Good hapon, Inday Marites, watching from Carmen Zone 2C. Si Richard Gallardo, kay always man na makapapugsit, bisan pa og ang iyang asawa kay nangunot na mo, pugsit mangihapon.

0: Matod pa sad ni Von Ervelli Caballero na inday pa shout out diha Von Ivalie Von Erville Caballero. Kaila pa nako ni si Von. Hi Von, guwapo kag lawas Von. Lami kay kapakaratay. Von pakarati ko bi. Maayong udto kanato tanan, labi na kana kang K5 noy mabatid. Inday Marites guwapa hamis kay naka DTX Beauty Soap man. Ah. Na akano karan sa City Hall si K5 noy mabatid kaoban ang iyahang pinangga nga pag-umangkol. Shout out ka na si Frax Gallardo Jr., Rosemary Gallardo o kay Mary Ann Yop. Salamat sa pagbasa. God bless. God bless. Sa mga viewers na to, salamat kaayo diya. Aha, ubay-ubay nga to mga viewers karong nga mga panahon. Pag-comment lang mo sa mga viewers na to, kung dili mo mo comment, mga kuan mo, mga tanga. Charot lang. O. Ako bito may tanga. Pagalagat lang ang akong mata. Bitaw, kung gusto mo nga mapa-shoutout sa itong programa, pag-comment lang mo mga manang. Mga angkol o auntie, pag-comment lang mo ha kitagaan na ito sa pagtagal. Von Ervilli Caballero, salamat. And Rodolfo Dulogan sa mga drivers sa Sikay. Dira sa Talakag Bukidnon, salamat diha ninyo. Kasgi ang radio, taga Talakag Bukidnon. Dilita maglangay sa tangat tulumanong lama sa kagahapon. Ako lang gihapon ang yung nakaoban ng sexy hamis kay naka DTX Beauty Soap Mine.
1: Agoy kalami! Agoy kalami!
0: Inday Marites at your service, Parlor!
2: Maayong udo sa mga paring na to. Init keng panahon, pring. A Friday na karon. Ay tinglupad na skalapanit, mga balbal, kuwak-kuwak, ug uban pang lalang mananap. Tinglupad siya mga palahubog. Basta Friday gani, pre, nga lamigig ka imamam. Lami imamam atong tuba, nga gabula-bula lang agi. May manto sa tuba kay layo ta sa sakit, pero dool sa puririt. May pagpaminaw nga to kang paring Gilbian na kapaning. Ingon siya nga, lo, nag-watching ko gikan sa bataan, lo. Asa man ang bataan? Asa nang bataan? Doon sa katigulangan o kabataan? Asa na dapit ng bataan, pring? Unsa ng probinsya, ha, pring? Kang paring Gilbian na kapaning. Salamat sa iyong pakikinig at panonood sa ating himpilan dito sa Kipay. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay dito sa aming sa aming tulumanon. Tulumanon. Salamat yan ninyo. Okay, sa pato na minaw, taga Cagayan de Oro. Taga Misamis Oriental. Kinsa mo'y taga Misamis Oriental, be? Taga Naawan, Mantikaw, Binuwangan, Initaw, Lagindingan, Opol, Bilyanuiba, Balingasag, Tagulwan, Hasaan, bisang asa. Basta kayo nakadungog mo sa itong programa. Sa mga taga kwan, Binitinan, Balingasag na. Sa Butuan, layo naman na, di nakaabot ato dito. Kaabot pero Facebook. Sa ito ang mga driver si Rilaga, gakatol-katol ang ulo sa kainit sa panahon. Kayod lang pring, balag mga sapyot ang kaliputan. Kumbati lang kanunay sa kinabuhi, bahalag mura tagi kabuhi. May pagpaminaw sab sa mga taga-Itin. Itin Street, Barangay Nasaret. Nabay na minaw diya, taga-Itin Street, kaya wala may paglambusan tamo diya. Ang saba lang mo, guwana mo na minaw kaya... kang Henry Dayondon dahil sa Patosan de Escugon, may pagpaminaw, pring. Og siyempre, sa Domino's Vulcanizing siap dahil sa Makasandig.

0: Di na ta maglangay, mga apo. Ako yung apuan, 126 ng edad, di pagkamatay bisang ang ulo do galiwati gapangamay.
1: Agoy kalami, agoy kalami.
0: Inyong apuan, nagmugna sa karansu, karaang sunoy. Leader sa kardam, sa karaang damag. Aga siyempre, ako sabang inyong apuhan. Giignan sa mga kababayanan nga 18 anyos o 19 anyos nga mga babae. Ako kuno ilang sugar daddy. Sige lang sugar daddy dahi basta kayami. Aga siyempre, gibansagan sa mga kabayutan, katumbuyan, mga kabatiguangan, kabataan, kaniwangan, katambukan, kaangkulan, kantihan. Nga ako kuno ang leader-leader sa LGBT. LGBT, lami gyapon, bisang tiguang na. Inyong apuhan, lulubot, good afternoon, everyone.
2: K5 News FM Cagayan de Oro. Don't forget to drink water. Kay sa kainit sa panahon na kinahanglan kita o magpalaban sa tubig para always tang dehydrated. Kinahanglan ta kaon ha sa mga wa pa nakakaon di hapaniod to na. Ayaw mapagkalimot sa pagpaniod to kay nga no man. Dako bayagin ng tabang sa itong kaugalingon mamimo tang baskog kanunay ato pang lawas. Makigbatok ta sa mga kakapoy. Pero kung gusto jud ka og kanang mulahutay ka kanunay, kinahanglan ka na ka Mighty C ka, ha? Ang Mighty C, mga nanay tatay, makatabang na makamanage sa mga katong mga high blood ron. Labi na katong dunay high blood ya. Katong dunay family history sa pagtaas sa blood pressure. Kinahanglan ta nga mag Mighty C kada adlaw. Kaya ang Mighty C, o sana ka-alkaline vitamin C nga makatabang sa pagparelax. Sa mga kaugatan gani mahimo kaning dako nga agianan sa dugo og magpamubo sa imuhang blood pressure. Sa mga pagtuon nga gihimo sa nasod sa Amerika, napamatud-an nga ang regular nga pag-inom sa alkaline vitamin C nagapamubo sa systolic blood pressure hangtod sa 4.9 mg. Mag Mighty C kada adlaw, kini ang alkaline og dili kini acidic, dili sama sa uban, gali kampiyon kining pagaimnon bisang wala kapay kaon. Likaya na to ang hypertension, kanunay tang mag-Mighty C. Busa ka mo riha nga nakigbato kanunay sa kapobrihon, kinahanglan na to pahimsugon ang panglawas. I-boost atong immune system, pahimsugon atong panglawas. Mighty C mapalit na sa Clinica de Alternativo Medicine on Wellness Center. At tangi ang laing hugna sa toan. Lama sa kagahapon. Kay para kamo diha mapuno sad kamo sa mga impormasyon, mga pagtulon-an sa kinabuhi nga inyong angayang masayran. May pagpaminaw sab kang ex-Reven Susurbak. Ex-Reven Susurbak, may pagpaminaw. Shout out classmate Chris. Chris Cabrizas ni ay sa mga taga COWD. Hi sa mga taga COWD ng mga ato ang mga kahigalaan diha. Asikin sa pamay nagpaminaw ko, sige kanunay ha, Chris Cabrizoy. Sige ko na, kusgi ang radio or kung nag-Facebook live lang ka diha. Ignay mo mga sakop nga sa COWD nga mag K5 na. Sige ka, ito siya lang i-shout out karon ha. I-shout out na to sila Chris Cabrizoy ha. I-comment diha kin sa imo mga kauban, kana mga guwapa nga mga personay sa COWD. Nabay mga guwapa diha, B. Taga COWD, hi! Kamusta man ang taga COWD diha, labi na kang Chris Cabrizoy nga. Siya kuno ang pinakagwapo nga personnel diha sa COWD. Sumbong ta ka ni Mami Yang, ha? Sige ko na, B. Pahibaw ako na tagkin sa pami nakalantaw na kapaminaw sa atong programa. Basing nalimot mo ha sa mga viewers na to diha. 89.3 ang atong dial sa itong tag sa ka mga radio. 89.3. Kinsa pa ipang-mention pang inyo mga kaila, mga ka-Facebook friends diha sa itong mga Facebook live kay para nga i-greetings po na to sila labi na kung naka-online sila ha. sige sa ating pagbalik kay maglama-lama. Maglama-lama na din ta. Lama sa kagahapon. Mga dramang way hinungdan pero makakuha kag pagtulunan. Sa kinabuhi nga na puno sa mga pagsuway mga hagi. Lama sa kagahapon. Dinilang na sa 89.3K5 News FM Cagayan de Oro. Leave your comments atong basahon sa tagapagbalot. Diri lang na sa 89.3K5 News FM Cagayan de Oro. Mamati sa tagpahinomdom K5 Engineer Erwin Cuiba. Please stand by.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: Clinica Spore Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
5: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Lama sa kagahapon. Mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapon. Mga istorya sa mga kadaghanan nga makakuwag mga pagtulunan, mga suwat sa kinabuhi nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa kagahapon. Kauman si Uncle Chris Brown, Lolo Bon, Inday Marites. Lama

0: 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Alaona 32 ang atong oras nga hatod sa main kababot on sa DTX 500, D3 Bio and Mighty C the Alkaline Vitamin C. May ko ng pagpaminaw nga tukang Gin Tags Buhak-hak. Naminaw aga nagalantaw sila karandia sa Hilaplanon, biking on ang Dadulo family, Tagupa family and Hakalan family, labi na ang Villanueva family, Asibo family, ang Butel family o Lumotas family. Labi na kuno kang Obshuma family, nila ni Mari Leonardo, kang Bro-Bro o kang Kukoy o ni Buging. Alas salamat sa inyo nga kanunay pagpaminaw diha ang Dadulo family sa Baybarangay Biking on. And also kang Chris, may pagpaminaw diha Chris Cabrezos, naminaw sila kiran sa taga-programa. Edgar Imbudo Pakuma, salamat. And Rodolfo Dulugan, always na silang kapaminaw sa taga-programa din sa K5. Salamat sa inyong always nga pagpaminaw. At tangin ninyo ha, ang lama sa kagahapon. Karang panahon naman, God. Alas dos raman di ay tataman mga manang. So, umapuhan sa Lunes, mga manang ha. Atong ipadayon ang lama sa kagahapon. Labi na sa kining gitawag na to nga. Dunay nagpada sa iyang suwat agulo sa kinabuhi. O sa kabana. O sa kabana nga subanon kaayo. Subanon sa iyang kinabuhi nga. Matud pa siya kuno harap-harapan nga giilad sa iyang asawa kay ang iyang asawa dunay kabit nga matud pa foreigner mao lagi nang gitawag nga ang iya pong asawa mura pud og naong og kwarta. Money matters ang gihimo sa iyang asawa o sa ka-PWD nga foreigner ang iyang kanunay gaka-video call o niya ilaron ang iyang bana nga matod pa dili ko na magpakita tungod kay naay iyang uyab kangil ad-ani oy. O niya kung ikaw lugar ko na ang bana maantos ka ni Moni kanunay nga magpada ko na og kwarta ang iyang foreigner kanunay magpada og kwarta magpada og mga gamit pang sustento sa pamilya until such time nga ang maong babae giignanan niya iyang bana nga magbuwag na lang kuno sila. But suddenly ang bana dili niya magahom nga mubiya nga tas iyang asawa tungod kay duna pod sila'y mga anak. Ug iyang gipatigbabaw ang iyang gugma nga bisan pamantuod nga napuno na kini sa kasakit. Tinuod man gasakitan ang disagkutan nga lalaki. Apan dili man gihapon niya kayang talikdan ang iyang responsibilidad ngadtos iyang mga anak kay iyang pagtuo nga basin unyag pag-abot na sa kapanahonan nga magbuwag sila sa iyang asawa mamahimong kalbaryo ang dangatan sa iyang mga anak mauna nga bisan pamantuod og sakit sa iyang kabubuton sakit sa iyang kaugalingon nga magpabilin sa usa ka relasyon nga matod pa niya nga wa na kuno mahigugma ang iyang asawa ngadto kaniya apan pabilin gid gihapon siya nga naa sa kiliran sa iyang asawa ug sa iyang mga anak aron gid kuno nga mamahimo nga mulahutay ang ilahang pagpanginabuhi bisan pamantuon ug siya pod mismo gipulihan na mao na nga ugma pon sa Lunes at ang atangin ninyo ang lama sa kagahapon. Istorya sa kalalaki nga puno gyud sa mga kasakit. Matag-adlaw kanunay niya nga gahambinon ang mga sakit. Nga bisan pamantuod nga sa mga isip sa iyang pagpaningkamot isip o sa kaamahan. Mamahimo ng baliwala ngadto sa iyang asawa tungod kay iyang asawa. Naka-focus man ngadto sa usa ka foreigner. Foreigner nga usa ka PWD. Usa ka pensionado. Di man lang nagpapaalam. Nga magsige og padala og kwarta ngadto kaniya. nga matud pa niya ang iyang asawa na hailo na sa salapi. Ogwa na matod pa niya na una as iyang asawa nga sila mismo bisan sa kalisod sa panahon sila nagkuyo, sila nag-uban. Apan sa usalang kagigayon nawala na ang gugma. Bakit ba ngadto sa saka babae ngadto sa iyong banang hantid ka rin panahon na dahil gugma pagid gihapon siya. Manaha nga sa ugma pohan sa Lunes at ang atangin ninyo kung unsa pa ang mahitabo niining gitawad nga istoryas sa kalalaki nga pabiling nasakitan sa iyang asawa ngawa na nga tumahigog man niya apan siya dili mo tugot nga mulayo nga tos iyang pamilya. Sana all kaayo sa sana all kaayo yun ana unta tanan mga lalaki kay kasagara sa mga lalaki babairo na isan dili guwapo babairo pa manaha nga atang atangi ug mapuhon sa Lunes mga manang ang dugag nga istoryas kinabuhi nining usa ka lalaki nga nagpadangat sa suwat agulo sa kinabuhi lama sa kagahapon dinhi sa 89.3 Cagayan de Oro City. Taga barangay Kaaswagan lang ni siya. Anyway, salamat sa mga nagpaminaw sa taga programa ha, taga barangay Lapasan. Mga sakop ni Sir Django, Rudy Django Mediana. Salamat labi na kang Iman Tecolod. Iya mga staff diha, salamat. Taga Kugun Public Market kang Auntie Jennifer Pasamonte, salamat Auntie. And also diha sa atoang mga katawhan usab sa barangay Barangay Indahag, salamat. Nakatunala. And also may pagpamina usab sa atoang mga driver sa sika diha mismo sa Barangay Consolacion. Di man mo na ko mausa-usa. Apan salamat ka ay diha din yung tanan. May pagpaminaw sab kanya sa Aunt Ethery. Always sila naminaw. Mami Lance Ethery, naminaw pa ba mo diha? Salamat din niyo. Wala mang dahilan
1: na ko ba iiwan. Kung sa manay mong sunata ay maramatag na matiyan na. Pulihin ako ko na yung sunata ni mo, bayot. Mura matag na mati yan, anay. Mag problema man ta, anay.
0: Ikaw, bito, lulubot kay ganahan. Ang tata ka ng pinamomentum-momentum kay. Imuha, dayong ko anon ay.
1: O, nagay, pero di man taganahan. Paiinit kay panahon. Mingaw pa kay sunata. Mura may sitag nakautang, anay. Wag ka bayad. Ala sige sa mga pareng ug maring nato nga naminaw karon. Apkang pareng Chris Cabrisos nga naminaw, salamat preng. Aminaw kuno sila di taga COWD. Kang Gisel Cabeltes, may pagpaminaw di Gisel Cabeltes dai. Aminaw silang Gisel Cabeltes diya isa kaning barangay barangay kwan barangay Lapasan Cabeltes. Aking siya pa'y naminaw ko no kang princess ko no naminaw silang Princess Rose Dasikan Lapasan kaya po na. Oga, siyempre di ako no, sa may barangay Patag, minaw sa kuno sila dabi na siya. Ato ang mga maring og paring di siya. kanang entrada kanang sa kwan. Barangay Patag, entrada sa kampo. May pagpaminaw dia kanang itiri dia kan anan dia.

0: Basta Friday gani, alas dos na tatraman. Ako inyong apuhan, 126 ng edad, di pagkamatay, bisang ang ulo, dogaliwati ka pangamay.
1: Agoy kalami, agoy kalami!
0: Inyong apuhan, lolobot. Anton ako, bye-bye!
2: K5 News FM Cagayan de Oro. Alas salamat sa inyong kanunay pagpaminaw ha. Musunod na ang igalang pulis sa radyo. Kaoban si Kuya Joel Subsobain. Pa-shoutout lang ko no, Long Buging. Shoutout kang Long Buging. Aya, pataw na niya natultulan ang atong istasyon kay dili ko no siya kamaumutuyok sa iyang radyo. Hala, ang Kulong Buging. Hala, always na pagpaminaw ang Kulong Buging, ha? Nawalaan si Buging sa atong station kay gusto usab sa iyang bana ang iyang radyo mawala na sa wakas. Natultulan na gikuno niya. Hala, ang Kulong Buging. Salamat sa always pagpaminaw diya ka. Kanunay lang pag-comment diya ka ng Gintags Buaka ka. Kamalimtan o niya na to na si Uncle Buging. Siya pilido ni Uncle Buging. Magduka man sa taan na imong music, uy. Si Lulubot lagi kadi sa ganahan, uy. Gusto lagi niya og kanang kiat-kiat. Imot icons, bye-bye. Alas salamat diya sa inyong kananay pagpaminaw, ha? Taga Barangay Bikingon, thank you. Taga Barangay Iponan, salamat diya ninyo tanan. Musunod na ang higalang pulis sa radyo. Pag-comment lang yapon mo sa Facebook Live na to, ha? Si Kuya Joel Subsubay. Ang ito ang gwapo kay siya ginapay. Eh, gusto na ko nga magpagupit ko dito. Ipariban na ko niya kong buho. Pagupitan din ako gamay kay ni Curly Curly na manigaman. At ito lang masaka ng Kuya Joe Barbershop sa Barangay Lombia, Cagayan de Oro City. Ha? Mag-inom. No, magpaalot kay... Ah, sada ilang paalotanan dito kay libre ko no inom. Mahubog yun ko no ka. Kuya Joe Barbershop. Pag makalaag bitaw mo glumbia, adto mo dito sa kanang Kuya Joe Barbershop. Pangutana lang mo dito. Asa dapita ang Kuya Joe Barbershop? Ani ka tong gwapo ang mga lutay. Lami ba to sopsopon? Siyempre, ang tag-iya po, lami po, sop-sopon. Murag lollipop. Ang bitaw ay nahulat ang atong aras. Salamat diha ninyo tanan. Musunod ang programang Higalang Pulis sa Radyo, kaoban si Kuya Joel Subsubay. Ako lang ang inyo nakaoban ng sexy hummus kay naka-DTX Beauty Soap Mine.
1: Agoy kalami! Agoy kalami!
2: Ugmalonis po na atangi ang lama sa kagahapon. Lama sa kagahapon.
3: Lama sa kagahapon.
2: Musunod na ang higalang pulis sa radyo. Ako lang inyo nakaoban ng sexy hummus kay naka-DTX Beauty Soap Mine. Magaingon nga dili tanang lami makabusog.
1: Agoy kalami, agoy kalami.
2: Kay do na po'y ubang lami makapawa sa kusog. Inday Marites at your service, Parlor. Magaingon nga para sa kampiyon sa balita, serbisyo, publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Agoy kalami, agoy kalami.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My-

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma, unsa may ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Kung sino kahatag ang tayuhan sa GTX 500 na si gamit sa inyong lola?
3: Ito, mukhaan magandaan doon yung pamina basta makailan siya ng GTX bito. Ano yung ginagamit food supplement niya?
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng GTX 500. Ito sa baby
3: pa? Malipo o kuan. Morang siguro malipo ng wala siya. Tungkol sa pagsayang ka tibulang na ba?
2: Pero saan sa gingin sa mulula paggamit niya sa GTX 500?
3: Mayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom ginatake na ginainom niya pero
2: So, ikaw pwede tigapalit din?
3: Ako pwede tigapalit pero may kung mag-ani ko deres ka ganyan.
2: So, mga kining taga-as si ma?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach ko kining. Mga kining, basiga, dito pa yung mga katawahan na pagdira ko para gamit ang GTX 500, di ba pag-produce sa Pilika? Isa may info, isa yung mga ex-storya ma? Sa mga katawahan na wala pa nakagamit?
3: Kanang, so wala pa nagamit ang GTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maalay kanang improvement or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba?
2: Si paano to ma'am?
3: Glidel sir.
2: Ha? Huh?
3: Glidel.
2: Glidel.
3: Militia.
1: GTX 500 Pumali sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Good morning ma'am.
5: Hi, good morning.
4: Ano sa itong kompleto ngalan?
5: Tata na lang.
4: Tata.
5: Tata Gakos.
4: Pila mang edad?
5: 45.
4: Taga-asa man ka ma'am?
5: Derera agora.
4: Ma'am, unsa nga produkto sa Klinika di Alternativo ay mong gapaliton?
5: Mighty C good ko.
4: Mighty C.
5: Mighty C o kaneng GTX nga copy.
4: Sa imong paggamit ani unsa may mong napantayan nga nakahatag sa imong maayong panglawas?
5: Medicine ako, almost 2 years na gyud siya. Dayon, so far sa ako ang na-observe yun, since akong paggamit, kaya labi na high blood ko, weak of heart, then ako migraine, so ako maintenance. Dayon, dili ko comfortable nga ako maintenance, so gina-try kaya, sige na ko makalunggan sa advertise, so, na kung Diyos ko, unsabag yun siya, so akong gitry, for 1 week siya, gitway study na ako. So, murag, paminaw na ko, murag, maayos siya akong epic sa akong lawa. So, i-continue na ko. Then, muto siya na, once sa arena lang ko. So, 1 year ko, wala nag-maintenance akong high blood. May TC regular ko every day.
4: DTX 500?
5: Then, DTX nga, coffee.
4: Coffee mix. Kani, yun sa manit?
5: Kani, may TC.
4: May TC.
5: Murag, din siya ako, ah. So, normal akong dugo per minti.
4: Wow.
5: Normal. Muna nang nakakuan ko nga, sa ako lang is maka, matistipay good na ko nga, ni mayo ihang effect sa ako ang lawas kay labi na high blood. So, every time nga magpa-BP ko, normal man akong dugo.
4: Wow. Pamon sa man imong ikagat sa itong mga listeners nga imong kaukar nakatry ka niya, nindot ko kayo para sa inyo.
5: So, sa wala ka nakatry, so, itry ninyo, basta sa ako, mayo siya ang effect. Kay vitamin C man siya nga, alkaline vitamin C, diba? So, mo circular siya sa auto ang dugo everyday din. Sabi na ka ng hago ta. Kung sumurag lagsik imuhang paminaw, ba di ka gabation ng kakapoy? Di ka gabation ng kakapoy. So, ako gincheck tabang sa ko, like sa ko ang adagan kong gabation. So, may tisira, murag ma-energize ko everyday. So, comfortable ko, malihok sa ko ang sitabahoon ako. So, kamo, sa so, wala ka nakatry, itry, basin dahi o ka ng hiyang po sa inyo, kanihiyang man sa ako, nga, daban ko mga sakit gani. Kanihiyang man siya. Pero, itry lang kay ako, charagid siya. Para sa ako, charagid siya, nga, vitamin C. Nagangki kong mga vitamin C kipang testingan. Diriragid ko sa may TC na dugay.
4: Salamat kay ma'am.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, I Care Gold Capsule.
6: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay ni okay akong pananaw.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika. Shop

0: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
3: 66th Palarong Pambansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Higalang Pulis sa radyo,
6: ang programang makatod kaninyo sa mga pinakabagong kalampusan sa kapulisan, mga insidente ug updates sa imbestigasyon nga gikinahanglan ang kasayuran sa katawhan aron nga matabangan ang kapulisan nga mahatagan kini ug kasulbaran.
5: Crime prevention tips
6: aron nga mahilikay ang katawhan nga mahimong biktima sa bisan unsang krimen.
5: Ug Higalang Pulis,
6: legally yours, nga maghatag og dugang kahibalo sa mga legal nga aspeto dinhi lamang sa inyong
5: Higalang Pulis sa radyo.
6: Higalang Pulis sa radyo.

0: Okay, mga higala, may hapon. Di kaninyo, welcome na po. Dira sa itong programang Higalang Pulis sa radio sa K5 News FM, Kagandiro 89.3. Sa dalas inyong mga radio, kauban gya po ngayong uus nga lagad. Kuya Joe, Corporal Joel Lazaro, subsuban gikan sa RPIO Region 10, kauban sa itong snapping partner.
1: Patrolman Alfonso Carias Jr.
0: Isa sa pinakagwapo na itong partner, karon higala, no? Ayaw kalimot di ay. Ah, pag-comment di ay, kaya itong basahon, hatagag pagtagada. Bago ang tanong, may higala, ito sa hatag sa itong partner, kaya basing masuko ni. Go ahead, Dol.
1: Alright, so may adlaw, no? Dakbayan sa Northern Mindanao. Ani anasab kita karon aron atong paminahon ang mga kalampusan sa atong kapulisan dinhi sa Region 10. Mga paghisgot sa legally yours nga bahin ug paghatag sa mga public and security tips alang sa atong komunidad. So atong paghisgotan nato, no, kini aron mapahinumduman ang matag usa sa pag-amping, pagmatngon ug pagpalig-on sa kaluwasan sa atong kagalingon, pamilya ug komunidad. So sa dili pa kita, no, mag-adto sa mga bulyadas mga balita, Kuya Joe.
0: Mm-hmm.
1: So akong giyangyo si Kuya Joe nga maghalad og pagampo para sa tuang labaw nga
0: sayo. Sawa pa kamuhan niyo dol ni sugot na kudaan, mo na nga to nang sugda. Bito mga higala, no, sa itong programa sa Radio Ilabina sa Police Regional Office din mga kagsunan. Di gina to pwedeng kalimtan ang atong buhi ng Diyos kung kinsa naghatag ka na to kinabuhi. We glorify your name, Lord God. Salamat nining another opportunity nga mugihatag ka namo nga buhi pa kami nagaginhawa og nagapahimulos sa grasya nga mugihatag ka namo. Tugot o Dios nga kining programa ha. Pinaagi sa imong alagad, Lord God, nga makahatag og kalipay ngadto sa katawhan sa simpleng pamaagi sa paghatag impormasyon. Tanan namati karon sa radio, panalanginan nimo sila. Hatagan nimo sila kalipay, kalinaw sa panghuna-huna. O sa kasing-kasing nga masibuton sa kalipay diha sa imong espirituhanong bahin. Bisan pa Ginoo sa naglantaw sa live karon, naunta Ginoo makadugang kini, kaalam kahibalo kanila, mahitungod sa trabaho sa imong kapulisan. Dalaygon ka in Jesus name. Amen. Okay, go ahead, Dol.
1: So, kayo Joe, no, atong unang pagpanimbay, no, sa ato ang maabtik, well-rounded ug sa katawo nga adunay prinsipyo. Tinud-anay ang pagpagserbisyo sa katawhan, seryoso, walay lain ang atong amahan sa Police Regional Office 10. Police Brigadier General Christopher N. Abrahano. Usa-usab sa ato ang Acting Deputy Regional Director for Administration. So, belated, happy birthday, no?
0: Uy, happy birthday, sir!
1: Oh, birthday, sir!
0: Wa, para ba takakanta, Dol? Ha? Atong kantahan, Dol?
1: Oh.
0: Atong kantahan
1: later,
0: niya?
1: Dol, later, Dol, later. Si Police Colonel Aaron M. Mandia. O gato ang Officer in Charge, Deputy Regional Director for Operation, Police Colonel Edelberto B. Pitaliano. Og ang ato ang Chief Regional Staff, Police Colonel Nelvin M. Rico Hermoso. Og on behalf sa Police Regional Office 10, among dakong pagpasalamat kang Doc Ramil Uy, kauban ng iyang station manager nga si Sir Nathan Sarmiento. So, mga sir, dagang salamat, no, sa kahigayunan nga inyong gihatag aron mas mapaduol pa og mas madunggan kanunay ang tingog sa Police Regional Office 10 ilabi na sa pagpatunhay sa serbisyo nga gialagad para sa katawhan. So, Dol, mga personahe, sa atong mga personahe pod.
0: Oo.
1: Sa, ay, ginakalimte. Proten from Bukidnon, Misamis Oriental, Camiguin, Cagayan de Oro, Iligan, Lanao del Norte, og Misamis Occidental. Sa atong mga viewers, no, via Facebook Live, sa atong listeners sa radio. So, maayong hapon ka na itong tanan. Og once again, welcome sa atong programang Higalang Pulis sa radio.
0: Kana, perte ninduta kayo niya mga higala, no, kang inyong mga messages, di gina mo nakalimtan, kaya mo nagigahinan og oras. Ilabi na kumusobra na tas oras. Bitaw makaigsunan, despite sa kainit sa panahon, despite sa kainit sa sitwasyon, magpabiling mainiton ang pag-alagad sa atong mga kapulisan sa Police Regional Office 10. Nagipanguluhan siyempre sa atong Snappy, ang visionary leader, Police Brigadier General Christopher Inabrahano. Di ba, Dol, makita nimo ang mga mensahe sa atong Regional Director. Adi, makita, madungog. Lahi nang makita kay na post mas Facebook, na post maghihapon. Beta perti aw mga higala, ang visionary leader na to mga higala sa Police Regional Office 10, kanunay mga kaigsunan nga midasig kanato og sa tanan nga mga kapulisan, dili lang sa kapulisan. Ngadto sa katawhan mga higala nga magpakabana. Adi sa katilingban mga kaigsunan. Mahitungod mga higala sa atoang mga programa sa kapulisan. Karon mga higsoon, ang atoang headline mga higala, ang kalampusan sa Higalang Pulis Radio atong ipagawas karong higala gikan sa Mayo 14 ngadto sa 2026. Og siyempre mga kaigsunan, ang accomplishment report sa RPIO nga report mga kaigsunan sa accomplishment sa tuang Police Radio Office 10 og sa Higalang Pulis recruitment update mga kaigsunan under ni Police Colonel Erinio Cabornay. Atong i-update niya. O siyempre, ang higalang Police Legal Yours kauban ni Police Major Christine Crispo, ang legal officer sa Police Regional Office Man. O ang police nga nagluwas usab mga higalas kinabuhi sa duha ka bulan nga bata. O usa ka senior citizen dito mismo sa Iligan. Atong nagigutan niya tataod. O ang higalang police sa public safety. Kauban niya po ng inyong RPIO personnel. O siyempre, may galang ato ang pagkabana makaigsunan sa atong pagka-Pilipino. Matod pa sa study, empleyado ko nung Pinoy, isa sa pinakamalipayon nga tao sa Tibuok, Asia. So, unya, ato na hisgutan. Balik-balikan ta na unya makaigsunan. So, ato sang ihatag sa atong partner para sa ihanga unang bulyada. Go ahead, Idol.
1: Alright, so, Kuya Joe, no? Kanang sa dilit nato na sugdan ay sa ato bang sugdan kay Joe
0: so di pa sugdan human nato eh.
1: So ato okay. Sa i-shoutout kay Joe ato mga kaoban no, sa
0: ayaw na kalinte di nakabalik na sa opisina ron
1: atong chief sa RPO Proton si Police Major Joe Navarro.
0: Yes ma'am.
1: Ato ang chief clerk Police Executive Master Sergeant Cheryl Liedo.
0: Ato ang isa manager. Sa pinakagwapa na to diha nga kuan. Inahan.
1: Oh, ato ang manager kay Joe di nakalimtan.
0: Ground manager, ground manager.
1: Nagpapalit ro manig buko ganina niya wala na balik. Si Police Senior Master Sergeant Melanie Armil. Kanunay gina siya Joe, gahimo na siya message.
0: Callback ka niya. Bisag matulog na siya, mag-type gihapon.
1: Mag-type gihapon. Grabe ka dedicated siyang trabaho kayo Joe.
0: Grabe na, callback ka niya. Sige.
1: And of course, si Police Staff Sergeant Marlon Alfoja, no? Ito ang senior na technical kayo Joe.
0: Team leader.
1: Team leader sa technical. And si Police Corporal Juan Carlos.
0: Nasamot na. Si Police Bane ng Bayan.
1: Ang tighatag ka na ito, public safety and security tips.
0: Okay, itong snacks. Kaya ka na yung dala magutugpan.
1: Dahil nila ito kalimutan, si Police Staff Sergeant Jason Cambangay.
0: Na, samot.
1: Jason Adams. Gwapo niya pa ni
0: Kalaudol. The brilliant and the golden voice.
1: Alright, sunod si Patrolman Dean Mark Amba.
0: Na, samot na. Sinaw kayo ang iyong pag-edit.
1: Ang ito ang snapping editor kayo, Joe. And then si Patrolwoman Jane Rose Bohol.
0: Samot na. Oh, tag-ias Islas Bohol. Bitaw, buutan sa mga si Ma'am Jane. Oh, very talented.
1: Unyaan sa tanan nga kapulisan sa Tibuok, buhatan sa Police General Office 10. So, maayong hapon sa pag-usab kay Joe.
0: Oh, di sana to kalimtan mahigala nung atong i-shout out, Dol. Ang Office of the Rispo. Magipanguluhan ni Police Executive Master Sergeant Dinagsaw. Nga karo mahigala, grabe. Kitid-kitid lang in town, magigalas pag-servisyo. O gatong atangan ang iyong mga programa, pipila ka mga adlaw.

0: Beta Pratiao, salamat niya gaw. Og si Nika Lopez from Iligan City Police Office. Shout out sa inyong tanan diya sa Iligan City. Og siyempre sa itong mga katawahan ng grabe ka-active mga igsoon. Og isa sa kwan, good deeds nga nahimo karon sa Police Radio Office din, isa ang Iligan nga nag-una karon dol, no? Og si Mike Wanton, good afternoon, watching live from Concepcion, PNP, Concepcion Municipal Police Station, sa Misamis Occidental. Diyan sa probinsya, Misamis Occidental, itong kapulisan, shout out sa inyong tanan, salamat sa inyong pagsuporta. Og ayaw kalimot sa pag-share, aron mas daghan pang masayod sa mga balita karong hapuna. Og ni Dean Mark Amba, shout out niya. Salamat kayo, grabe gini mo hang, ano? Imo man ang deputy chief editor, di ba? Di, basta-basta ni.
1: Gwapo ka man yung tol, gwapo
0: ka man yung tol. Pero loyal ni.
1: Loyal
0: ni. Liwat ka po ni nako.
1: Pareha, may tol.
0: Pareha, di ba? Pareha, ta. Dahil tulo ni. Si Vince Shadrickel Baldo. Shout out, sorry kayo. Tinisura sa kay basahon. Ay, Ginoo ko, bitaw. Salamat kayo, sir, ha? Jodja, siya. Kani si Sir Diujan Obrigoso, nga to ang technical officer sa K5. Shout out niya, sir. Kay ikaw yun ang hinungdan na makita ang mga programa sa Igalang Police Radio.
1: Makita ang mga gwapo nga tao.
0: O, ang hinapay na to, pinapilit gapon, ha? Di na mawala. Pinaagi ni Sir John, makitaan yun eh. Okay, mga kaigsunan, ulitang maglangay. Balikan na to unya ang mga mensahe gikan sa nakalain-lain na to mga listeners o mga viewers sa live. Og siyempre may gala, ayaw kalimot pag-follow sa K5 News FM Cagayan de Oro 89.3 sa inyong mga radio may gala, ayaw kalimot pag-follow. Kaya maorgin ng amugihan nyo kanin para mapakita na to ang tinuuray ng suporta sa K5 News FM Cagayan de Oro. Dol, pinakaunang bulyada na to, guhay Dol.
1: Alright, so karon atong paminawon ang paghulagway sa weekly accomplishment report sa Police Regional Office 10, kauban si Patrolwoman Jane Rose Bohol.
2: Ubos sa mas pinalig-on nga liderato ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, padayon nga gipakusgan sa atong kapulisan ang mga operasyon dinhi sa Northern Mindanao. Subay sa iyang PPR framework strategy, ang prepare, prevent, og respond nga nagsilbing giya sa pagpatuman og maayong pagpanerbisyo sa atong kapulisan. Ginapalayuhan kini sa iyang 4Ms ang maagap, marunong, magalang og maayos nga nagmugna og usa ka disiplinado, makatawhanon og matinud-anong hanay sa kapulisan. Ania ang weekly accomplishment report gikan Mayo 14 hangtod Mayo 20, 2026. Sa kampanya batok sa illegal nga droga, malampusong nakumpiska sa atong kapulisan ang balor og 1.8 milyon ka pesos sa illegal nga droga og naaresto ang 72 ka mga individual sa 55 kanahimo nga operasyon. 1,150 pesos gakantidad sa illegal gambling items ang nakumpiska sa atong kapulisan. Diin upat ang naaresto sa upat kanahimong mga operasyon. Sa malampuson nga pag-aresto sa mga wanted person, 55 kabuok ni ini ang naaresto. Diin duse ni ini ang most wanted o 43 ka other wanted person ang nasikop sa atong kapulisan. In the campaign against loose firearms o kontraboga, 29 ka small arms ang nakumpiska, na-surrender o na-recover sa atong kapulisan. Din adunay 7 ang naaresto sa 7 kamalampuson ng operasyon. Sa kampanya batok sa anti-smuggling cigarettes, malampuson nga nakumpiska sa atong operatiba ang di umubos sa 2.5 milyon ka pesos nga kantidad sa mga smuggled cigarettes. Din 11 ang naaresto sa 22 ka operasyon na gipahigayon ni ining si Manaha. Sa kampanya batok sa illegal nga pagmina, mikapat sa 5 ka milyon ka pesos nga kantidad sa mga illegal nga pagmina ang nakumpiska sa atong kapulisan. Din isa ang naaresto sa 8 ka operasyon nga nahimo sa atong kapulisan sulod sa usa ka semana. Og mao kana ang weekly accomplishment report sa pagbangulo ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, kini ang inyong maalagarong pulis, Patrolwoman Jane Rose Bohol, para sa inyong higalang pulis sa radyo. Bagong PNP, para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat, at nararamdaman.
0: Okay, Ma'am Jane Rose Bohol, gikan mahigala sa RPI Origin 10, maigsoon, nagipanguluhan sa tua, guest napi, na spokesperson, Police Major Joan Navarro. Salamat kayo, Ma'am, no, sa mga accomplishment report. Proceed ta mga higala sa ikaduhag, bulyada sa itong balita karong hapuna. Huwag siyempre mga igsoon ang inyong higalang pulis. Malipayon yun, ilabi na kung naata dire. Samot na guwa ta dire. Diba, Dol, pwedeng malipayon na ito basta maabot na ta dire.

0: mana ngano mana dol?
1: Pues eh makit
0: di bugnaw sa kadre dol. Nya makita ang imong ka ang sa mana? Sa makitaan. Ang imong gitaguan?
1: Makita ang tinaguan dol.
0: Bita dol di ta maglangay ato sa nga biradahan gamay aron masayod ang katawhan kung unsa baning dugang or paglaro ha, sa ato ang accomplishment report gikan sa Mayo 14 ngadto sa 20. Matod Padre Dol sa papel nga gidala para di kita mag di ta masayop pa.
1: Mm-hmm.
0: Lisod sa gig masayop ta.
1: Ayon ang magdala na lang dol. Para kodigo dol kodigo. Oh,
0: anad man ko ani kabalo man sila na ko mga classmate. Oh, nga hilig ko pagudigo pangudigo ba. Ma-apply gyapon dress programa ba.
1: Mm.
0: Atong oras dai alas 2:19 na sapon. Malampuson nga nasakmit sa Police Regional Office 10 ang kinatibuk ang kantidad sa 9,425,116 pesos nga kantidad sa mga kontrabando gikan sa nagkalain-lain nga illegal nga kalihukan. Mm-hmm. Og nasikop usab ani ang 141 ka mga individual sulod lamang sa usa ka semana nga operasyon sa pagpatuman sa balaod gikan sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga sa tibuok rehiyon. Asa gipating na kaning di na ako mabasa do.
1: Karampol na do.
0: Di na gin matabang gidol. Buka makaigsunan may kabot po sa mga 55 ka mga operasyon nga may resulta sa pagkasikop sa 72 ka mga katawhan or individual o pagkasakmit sa 267.528 ka gramo nga gituhang illegal nga droga or shabu o 3.8 ka gramo nga mga dahon sa marijuana nga adunay gimadibana nga moabot sa 1,819,646 pesos ang kantidad. So, kini nga mga droga dol, og maone, og wani na dakpe, madugang junis problema sa ato mga kabataan. Di lang kabataan, pati mga katiguangan eh.
1: Negative nga impact
0: sa komunidad. Diba? Oh. Naigpahigayon usab ang Police Regional Office 10 og upat ka operasyon sa kampanya batok illegal nga sugal nga may resulta po sa pagkasikop sa upat ka individual og pagkakumpiska sa 1,150 pesos nga kantidad sa mga kagamitan sa illegal nga sugal. So kaning sugal mo ingon ta nga ginagmay ra man braha-braha ra man or Jackstone ra man nga lugar. Dili na siya bisag basta kay sugal, illegal nga sugal, isa ka na ka makapadaot dol, des publiko. Simple kamataan. Example, nagdula karag simpleng dula pero gisugalan, nagbraha-braha mo diag pag gitawag unggoy-unggoy sa una. Pero ang sugal dol, imbes nga pangpalit og bugas, gisugal dito na pilde. Onya mamahimo tong krimen nga naman makapangawat na ka para lang makapalit og bugas ka, ipalitay og bugas sa kuan gidula, di ba?
1: Mm.
0: O mga ginagmay ginang gitawag man siya ko sa todol katong sa criminology dol, broken window.
1: Broken window theory.
0: Lahi pa tong broken glass. broken window theory. Gagmay nga problema, musangpot ngadto sa dagkong problema kung di masulbad.
1: Isa pud ka na dol sa hinungdan no, kung ano kanang ang mga matag family dol ba? Daot na noon ang relasyon sa banag asawa.
0: Mao na problema. Madugangan ang problema.
1: Imbes nga ipalit to ni mugbugas, sugo kasi mga asawa. Kay nakahapit man kag mga ingonana nga mga butang.
0: Sugal-sugal.
1: Di na naman maayo ang relasyon siya sa asawa.
0: Madaot ang relasyon. Unya madugangan pagid ang relasyon og swerte. Mao na nga likayan nato. Og mao kana under pud gyapon na dol sa kaning Silver Cities Initiative nga gipakanaog sa ato ang DILG secretary. Oh, siyempre, gisunod ka na sa itong mga regional offices, ilabi na sa itong regional director,
1: yes,
0: na very active may tungod sa law enforcement. Although di man ito ma-perfect, pero doon ay gihimo ang atong kapulisan. So, kaning mga Safer Cities Initiative karon gihinay-hinay ginipagpaligon sa ground with a strong partnership sa itong local government units.
1: Yes.
0: Appeal man good ang mga local government units ano yung LGU kay under man sa DILG. So, di na sila magduha-duha kay tinabangay gini ang katuyuan. Og sa mga pangregala no sa padayon sa pagpangita po sa mga wanted person ani ni sat katibuk-an do na po 55 ka mga wanted person magigala o individual ang nadakpan sa kapulisan. Lakip na ang 12 ka mga most wanted person o do na ay 43 ka mga other wanted persons. So kung do na may naibaw andi ang mga kwandol, mga wanted persons, di ba? Hmm. Ikaw pa maka na wanted all. Okay, na wanted ka sa kwan.
1: Wanted asal asal man tadol.
0: Wanted lovers, wanted lovers. Bitaw, ingat na, magtinabangay kita kung doon na mo yung ilan dia, doon na yung mga impormasyon, ngayon na dunggan kay doon na wanted. Kasi, atong tabangan. Hmm. Tabangan mo, nang ipanawagan sa atuan si PNP ka ganyan, atong nadunggan. So, kung wala yung kooperasyon sa katawan doon, sa metabo.
1: Wala yung mahimo doon.
0: Wala yung metabo.
1: Wala yung metabo.
0: Na, nato diyan nagtago. Wala na ba, sir? Nga yung munang kitabunan dito sa ako, di ba?
1: So, grabe ka importante ang ano, ang partisipasyon sa atong community ngayon sa atong kapulisan, no?
0: So, mauna siya.
1: So, kung doon na sila yung mga naibalaan, so feel free na makontak sa itong kapulisan.
0: Ayan. O, in relation po, do, in line with the program sa tuang PNP karondol, doon na gipahigayon nga, kuandol, kaning sa countering sa kaning mga loose firearms ba. Ang ato apong RC issue Region 10, nagpahigayon po karong adlawa o karaban. Kaning L-top karaban, diri mismo sa kagayon di oro, particular na diri sa kampo, sa atong kasundaluhan, support ID, kung di ko masayop.
1: Mabal ang kitawag doon na one-stop shop?
0: One-stop shop.
1: Nada to tanan, kumplito na.
0: Nada dito. Ang kulang dito, ikaw na lang.
1: Ang ilan lang, presensya na lang yun.
0: Diba? Kumplito na dito. Nadali na po ng proseso dito, Dol.
1: Dali ra.
0: Pareha raman na sila nagdali. Kauli-on sila, kauli-on po mo. Mandali, yun, diba? Bitaw mga higala, no? Sa pagigbatok sa mga lost firearms or gitawag na itong kontrabuga, ang Police Review Office 10 nagpahigayon og 26 ka mga operasyon dol. Og miresulta sa pagkasikop sa 7 ka mga individual. Og ang pagkakumpiska o pagsurrender or pagkakaplag o rakitan. Nakita mga higala na surrender baka sa kamot sa itong kapulisan ang 29 ka mga gagmay ng mga armas. Small firearms. So, dako kay katabang, so, no?
1: Ubay-ubay na Japan, Dol. 29.
0: So,
1: kung kanang 29 ka mga pusil, Dol, kung dadto na mapaingon sa mga dili maayong tao,
0: pwede na gamiton sa krimen.
1: Gamiton na sa mga inana, Dol. So, dako na siya impact, Japan, Dol, nga
0: dako
1: kayo. Nakuha na ito ang 29 ka small arms.
0: Kung yan tao, kung doon ay armas, ilabi na kung dili ka otoridad, wala kay saktong seminar, wala kay saktong kanang behavior sa pagdala og firearms, makahatag di mo ni kainit sa ulo pero ganang gitawag na to sa daplin-daplin hambugiro ba? Pero makakita mo pulis na armas, lisod kayo tawgo ninyo hambugiro, profession man niya. May bagsik
1: sa trabaho.
0: Bagsik ka ng pulisa. Lisod sa kayo magpaitoy itoy ang pulis. Atong gusto ang kriminal mo ibagsik din ang pulis murag itoy. Kinsa naman lay mahadlok ang pulis? Ang kriminal dili, di ba?
1: Nabalay na inon.
0: Murag dunay psychological effect kung ingana pertin luya sa tong kapulisan. So, normal nga dunay pagkabagsik kay stand with kwan man. Kanang
1: authority.
0: Authority. So, listen sa kay magpakupoy-kupoy ka dito. Onya ang criminal grabe bagsika. Pareha sa unang panahon. Ang criminal o mga drug lord, drug pusher, drug user, mao'y mga isog sa kanto. Ang katawag-taong civilian, mga inosente, mao'y nagtago-tago.
1: Looy.
0: Looy kayo. Munang ang otoridad or atong kapulisan, number one, munang dunay kaisog lang taon, dunay kanang dili isog na mga way, kung dili isog og porma para mahatagan og kanang kahadlok pod ang mga kriminal. Mo na siya. So di na lang kana palawman kay basig mabuwas uta. Proseta mga higala no dire sa dugang pa, mga kaigsoonan no nga walo ka operasyon ang gihimo batok sa illegal nga pagmina nga miresulta sa pagkasikop sa usa ka individual og pagkakumpiska sa mga butang nga nagkantidad og 5,066,560 pesos. Okay ni siya, dirigya po ni sa Region 10 makaigsuna. Kaning illegal nga mina, pagmimina dol, lisod man kay ni dol. Kay makadaot manis atong environment.
1: Yes.
0: Oo, sa atong gitawag itong kalikasan ba? Makadaot manis. Pero kan mga, kana siguro mga pobre diha nga nag-grabing inayagay sa suba, ambo to, di po kayo ta fluent ana no, pero murag di ra kayo sakit or basin di allow ras ilang LGU baka. Pero di kay ta sure ana no. Pero moingon kag duna nay makina dol nga gamiton. Makadaot yun na mo nang grabe di nagpanay gid karon. Adres sa Lumbia Police Station. Isa bag-o lang sila nakakomplis atong Mayo 19. Congratulations sa atong kapulisan sa Cagayan de Oro. Sami-sami Oriental padayon gihapon ani nga mga programa illegal mining mga kaigsoonan. Wala ni gipili ha, wa ni gipili mga kaigsoonan. Doon na gani iyas gobyerno ani kaniadto nga nadakpan. Okay, wa gipili ni ini. Padayon ta makaigsunan ang Police Office 10 dunay 22 ka malampuson nga operasyon batok sa pagpayuhot sa mga smuggle pod nga sigarilyo nga nidala sa pagkasikop sa 11 ka mga individual og pagkasakmit sa kontrabando nga nagkantidad sa 2,537,760 pesos. Kaning sigarilyo do, grabe magining smuggling, grabe pong dinakpanay, bisan gani grabe dinakpanay, naagyapoy mulusot. Oo mo na nga atong kapulusan, di kapahuay mga checkpoint, doon ay mga random checkpoint, kaya kung doon ay mga impormasyon ihatag sa civilian dol, tirahon man dahil na sa pulis. Oo. So, pero mao lagi, kung way kooperasyon, sa may tabo,
1: na wala gi wag mo hitabo dul.
0: Wag mo hitabo. Tinabangay kita, di ba?
1: Wala grabe ang ano, grabe ang effort sa tong mga checkpoint dul sa mga border control points. Usually diha man ginaga ka intercept no ang mga illegal nga smuggled nga sigarilyo dul. So atong i-kwan, shout out na to tanan nga mga personnel sa Police Regional Office 10 nga diha nag duty sa atong nagkadaiya nga border control point. So saludo mi sa inyo mga sir.
0: Ta kana sila mo gyud ang naasa ko ano.
1: Sa ground dol.
0: Oo, sila mo gyud ang kuan dol. Muna salamat kayo kita. Malipay kita makita na tong atong kapulisan sa ground. Og siyempre bago na to ihatag dito speakers lawa karong tao dol. Ang higalang pulis sa higalang pulis recruitment update na to under ni Police Colonel Erinio Cabur Erinio Caburnay, ang Chief RR Issue 10. Padayon karon o gani bag-o lang nahuman ang ilahang neurological examination.
1: Yes.
0: Oo, nga aron nga mapilian gyud kung kinsa ba gyud ang ngayon og pinaka the best nga mahimong pulis karong mga pipila ka bulan. Pero sa mga nangabagsak atong miagi sa uban pa proseso, ayaw mo kabalaka para sa impormasyon ninyo. Kay doon na pa'y daghang panahon, di ba?
1: Yes.
0: Hangtod buhi pa, doon na pa tayo paglaob. Remember nga 9 times ko nang-apply sa PNP. Pamod lang, wag yung tubo. Ayaw lang yung surrender ha, sa mga nag-uol diha nga nag-message sa ato ah. Nabay nag-message ni Modol?
1: Naadagan sila nag-message dol.
0: Babae siguro tong lahi. So.
1: Wala, wala ko.
0: Aplikante to.
1: Mga aplikante to. Okay. Ano sila nga lumoral daw sila pero dili, dapat sila malumoral.
0: Dili maglumoral. Nausa man mo. Kung maglumoral mo, mawala hinon inyong paglaom. Ayaw. Continue, focus sa inyong pangandoy. Dayon, i-challenge inyong kaugalingon na di ko mo surrender bisan sa kapakyasan doon na pa'y paglaom sa unahang mga adlaw. Yes, so sa atong pagbalik may gala, atong hisgutan ang daghan pang mga programa sa atong kapulisan ato sa ngihatag sa Pikas Lawak Dol. Kay masuko sa this engineer. Bitaw engineer! Guwait engineer!
2: Five News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Right,
4: Puso. Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics, at dunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat, kids, sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibogin.
4: Extend

0: kaagad ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: IKU Gold, ang maski pakusog ug maski pepektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butik para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved iCare Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Higalang Pulis sa radyo, ang programang makatog kaninyo sa mga pinakabagong kalampusan sa kapulisan, mga insidente ug updates sa investigasyon na gikinahanglan ang kasayuran sa katawhan aron nga matabangan ang kapulisan na mahatagan kini ug kasulbaran. Crime prevention tips aron nga mahilikay ang katawhan nga mahimong biktima sa bisan unsang krimen o gigalang pulis. Legally yours. Nga maghatag og dugang kahibalo sa mga legal nga aspeto dinhi lamang sa inyong
6: Higalang Pulis sa Radyo.
9: Higalang Pulis sa Radyo.

0: Oke, okay, selamat kayo engineer no. So, ikaw na itirada dol para sa tuang dugang impormasyon.
1: Okay, so kayo jo no. Sa atong ikaduhang bahay no, atong pagmanahon si Police Major Christine G. Crispo gikan sa Regional Legal Office 10 aron sa paghatag sa paghulagway sa atong higalang pulis, Legally Yours.
2: Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Mga higala na kay balubong mo nga adunay balaod nga nagprotektar sa mga kababaihan ug sa mga bata batok sa bisag unsa nga klase nga pagpang abuso. Mga higala para sa inyo higalang pulis, Legally Yours. Ako ang inyo higalang pulis, Alfonso Dalisay. Atong paghisgutan ang Republic Act 9262, ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Kauban si Attorney Christine G. Crispo gikan sa Regional Legal Service 10.
3: Higalang pulis, Legally Yours. Higalang pulis, Legally Yours.
4: Ang Republic Act 9262 o the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 gipasa isip usa ka balaod aron maprotektahan ang mga kababayenan o ang ilang mga anak sa pagpangabuso. Kini nga balaod naghatag og dignidad sa mga kababayenan o ilang mga anak. Ilawom ani nga balaod gigarantiya sa atong gobyerno ang hingpit nga pagtahod sa ilang mga tawhanong katungod. Kanus-a man mahitabo nga naay violence against women and their children, kini mahitabo kung ang usa ka tawo muhimo og buhat o akto nga miresulta o pwedeng moresulta sa physical, sexual o psychological nga kasakit o pag-antos o economic abuse sa usa ka babayi o iyang anak. Pero ilawom sa ato ang balaod, ayha ra kini mahulog nga violence against women and their children kung ang biktima nga babayi, una, iyang asawa, ikaduha, kanhing asawa, ikatulo, iyang karelasyon or kanhing karelasyon, o kung aduna sila'y komon nga anak. Makonsiderar sad nga violence against women and their children kung ang biktima sa pagpangabuso ang anak sa maong babayi, lehitimo man o dili, o kung ang pang-abuso nahitabo man sa sulod o sa gawas sa panimalay sa pamilya. Lakip sa violence against women and their children ang mga akto sa pagpangulata, pag-atake, pagpugos, pagpanghadlok o paghikaw sa kagawasan sa maong mga biktima. Kinsa man ang pwede pasakaan og kaso kung makalapas ani nga balaod. Ang balaod miingon nga bisan kinsa nga tawo, buot pasabot, pwede lalaki, pwede babayi. Kay lagi sa panahon karon aduna na may mga relasyon nga pulos babayi. Kung sa ilang relasyon adunay pagpangabuso, physical, sexual, psychological o economic abuse, pwedeng pasakaan og sumbong ang karelasyon sa babaeng biktima. Unsa man ang mga form of violence ilawom ani nga balaod? Adunay upat ka form of violence. Una, physical violence o pagpangulata o mga buhat nga pwedeng makapasakit sa lawas sa babae o sa iyang anak. Ikaduha, mao ang sexual violence sama sa rape o pagpanglugos or sexual harassment o ang pagbuhat sa mga malaway nga buluhaton batok sa babae o sa iyang anak. Lakip pa niini ang pagpasakit sa mga sexual nga parte sa lawas sa babae o iyang anak. Ikatulo, ang psychological violence. Daghang aspeto ang psychological violence. Pero aron klaro, kini ang mga buhat o akto sa lalaki o babayi nga karelasyon nga moresulta sa kasakit sa unahuna o emosyon sa babaeng biktima. Lakip na kung naay pagpanghulga, pagpanghadlok, bisan pa man gani sa kanang pagsunod-sunod o ang gitawag nato nga stalking o stalker. O kung naay pagpangdaot sa mga kabtangan sa panimalay, pagpakaulaw sa publiko, o ang balik-balik nga pag-istorya sa mga sakit nga pamulong nadto sa biktima. Ikaupat, ang economic abuse. O kung walay pinansyal nga suporta nadto sa biktima. O ang pagbabag sa biktima sa pagtrabaho sa bisan unsa nga legal nga profesyon, negosyo o uban pang legal nga buluhaton. Apan base sa desisyon sa Korte Suprema, dili mahulog na economic abuse kung ang pinansyal na suporta dili bastante puli permente. Mahulog lang kini nga economic abuse kung gituyo gyud nga dili mohatag og pinansyal na suporta ang bana o kung wala gyud sukad nakahatag og pinansyal na suporta sa biktima. ug angay gid ta nga masayon nga adunay mga protection order nga pwedeng makuha ang biktima ilawom sa balaod. Una, ang BPO or Barangay Protection Order. Kini ang order nga gi-issue sa punong barangay nga nagmando sa usa ka tawo nga nakahimo sa pagpangabuso nga mohunong sa pagbuhat sa mga pag-abuso batok sa biktima. Ikaduha, ang TPO o Temporary Protection Order. Mando gikan sa korte nga magamit sa sulod sa 30 ka adlaw batok sa tawo nga nakabuhat sa kalapasan nga mohunong sa pagbuhat sa pagpangabuso ngadto sa biktima. Ikatulo, ang TPO or Permanent Protection Order. Kini ang mando gikan sa korte aron maprotektahan ang biktima batok sa pagpangabuso o aron mapugngan ang dugang nga mga buhat nga makapasakit sa babayi o sa iyang anak. Kinahanglan gyud respetuhon ang mga protection orders. Kay ang makalapas niini pwede sad ipapriso sa sulod sa 30 diya. Unsa man ang obligasyon sa mga barangay sa vowsy cases? Alang sa kasayuran sa tanan, dili pwede husayon ilawom sa katarungang pambarangay sama sa mediation, settlement, conciliation, or arbitration ang mga vowsy cases. So, unsa man ang angay buhaton sa barangay? Una, sila ang moresponde sa balay sa biktima kung adunay report sa domestic violence o pagpangulata diha sa ilang teritoryo. Ikaduha, mo-report sa pulis sa maong panghitabo. Ikatulo, mo-assist sa biktima sama sa pagdala sa balay tambalanan o sa DSWD. Ikaapat, mo-issue og BPO o Barangay Protection Order aron maprotektahan ang biktima. Unsa man ang penalty o silot sa mga makalapas ni ini nga balaod? Ang penalty magdepende sa unsang klase sa pagpangabuso ug sa resulta niini. Example, kung adunay mahitabo nga physical violence nga moresulta sa mga krimen sa attempted murder, frustrated murder o parricide, ang penalty o silot ni adto nga mga krimen ang pwede nga ipatagamtang ngadto sa nakasala. Ug depende sa pagpangabuso sa babayi o sa iyang anak na mahulog diha sa Section 5 sa balaod, adunay pagkapriso sa sulod sa usa ka bulan, sa katuig, unom katuig, hantod sa 12 katuig, depende sa kabugaton sa opensa. Unsa man ang responsibilidad sa mga law enforcers o mga pulis? Daghan og responsibilidad ang mga pulis o law enforcers ilawom ani nga balaod. Pero kung atong sumahon, ang mga pulis adunay responsibilidad sa pagrespondi sa mga biktima sa pagpang-abuso, labi na kung adunay physical na pagpang-abuso. Og responsibilidad sab nila ang pagdala sa biktima sa balay tambalanan o sa kung asa nga luwas na lugar aron maprotektahan ang maong biktima. Responsibilidad sad sa mga pulis ang pagsiguro nga ang mga BPO, TPO o PPO mapatuman yun. Og syempre pa, responsibilidad sa mga pulis sa pag-aresto ug pagpasaka ug sumbong batok sa mga tawo nga nakahimo sa physical nga pagpang-abuso o sa kung kinsa man nga tawo nga nakalapas sa maong balaod. Gimanduan sab sila nga mo-coordinate gyud sa DSWD aron matabangan ang biktima sa iyang mga panginahanglanon. Unsa pod ang mga katungod sa mga biktima ilawom niini nga balaod? Ang mga biktima sa pagpangabuso dili angay mahadlok nga manumbong. Kay aduna sila'y katungod nga modangop sa DSWD o sa LGU o sa uban pang buhatan sa gobyerno aron mahatagan sila sa legal o sa uban pang klase sa suporta nga ilang gikinahanglan. Naalang ko'y gusto nga ipaabot sa ato ang mga viewers o sa ato ang mga ating paminaw. Angay ninyo masayran nga naay gipagawas nga desisyon ng atong Korte Suprema mahitungod sa isyu sa pagpangabit. Matod pa sa Korte Suprema sa kaso nga ilang gidesisyonan kaniadtong April 16, 2024 sa GR number 252739 XXX versus People of the Philippines. Ang pakighilawas nga gihimo sa usa ka lalaki sa babaye nga dili niya asawa o ang pagpangabit nga nakahatag og kasakit nga emotional o mental sa iyang asawa, gitawag kini nga marital infidelity o kung sa Bisaya pa, pagluib sa kaminyuon. na ilawom sa Republic Act 9262 ang pagpangabit mahulog na nga psychological violence. Ug kalapasan kini sa Section 5, Paragraph I sa maong balaod. Ako si Police Major Christine J. Crispo, gikan sa Regional Legal Office 10, ang inyong higalang pulis.
0: Okay, salamat kayo Ma'am Crispo, no, sa tuang legal officer sa Police Regional Office 10. Matagkaroon ko niya, doon ay gamay. Madugang sa itong mga listeners doon, no? Na knowledge. So, dito magdugay doon. Ato sa basahon. Ayata mo proceed dito sa tuang isa ka... Kuan, i-highlight na to karang hapon na. Ato sa basahon ni mga messages doon, ha?
5: Kira.
0: Oh, shout out di ay ni Marlene. Critons man siguro ni. Salamat kayo. Og ni si Kaimits. Shout out. Proten. Sa Regional Headquarter, Nes. Ato mga polisan doon sa Regional Headquarter. Salamat kayo, ma'am, no? Ma'am Chi, thank you so much. Inday Terio, salamat kay, good job PNP. O, dasang salamat sa inyong pagpadayon na pagservisyo, ma'am and sirs. John Ihasabas, Erbaf. Shout out, salamat kayo sa inyong paglantaw o pasuporta. O, siyempre, sa Cagandero City Police Office na gipanguluhan ni Police Colonel Dexter Fahi, sir. O, siyempre, napod rin si Kukpo PS3. Mayong hapon sa ato mga higala. Shout out, gikan sa inyong higalang police. Kukpo PS3. Ay, dagan salamat sa tuang Police Station 3 Agura. Diha ka sa una, di ba? Diha ka naglangoy-langoy sa una patrolling pagkagabi, no? Okay. Bato Say. Iluwa ang bato, ding. Bato Say. Protein, Kamigin. Ay, Kamigin. Ay, diba? Antog lang bato kay Kamigin. Laghan mo na. Isila mo na, no? Di ba, taga-diha ka doon?
5: Sa una.
0: Sa una karon, padong pa.
5: Karon padong.
0: Ay, okay.
5: Shoutout sa tanan nga mga taga Mahinog diha sa
0: Mahinog. Ang sa Mahilaw layo ra to.
5: Layo ra Mahilaw.
0: Thank you so much. Sarah Silvestri, Junior Asyong, sir. Thank you so much, Sarah, sa pag-suporta. Gikan Japanese kami, Gindol. God bless to your program. God bless, sir. Salamat, sir. Clara, shout out sa imo ha, Ma'am Clara. Thank you so much. Batang Lumada from Bukidnon, Yapon eh. Talakag MPS, shout out sa mga taga-talakag niya ha. So tinindutar balaga ng katalakag, no?
5: Bigno kay Diadol.
0: Oo. As Cortes Smith watching from Tangkal, Lanao del Norte.
5: Shout out sa classmate.
0: Oy, taga-Lanao diha, shout out ra.
5: Patrolman Ubinay.
0: Shout out sa inyong tanan. Iligan City, Winslow. Da Pigran, shout out sa imo diha. Astang lisurag nga no eh. Kuya Joe Barbershop 2011 uto karon November mag 15 years. Oy, shout out sa imo diha gaw sa inyong class no. Sa class batch 2011 uto. Mag 15 years na sila.
5: Happy na sila mag-graduate doon.
0: Happy anniversary sa inyong tanan karong November. Advance happy anniversary. Watching from Iligan, si Jibrick Air. Mauni siya dol. So, dirin natas atong topic dol. Go ahead, kinintanaw dahil siya. Go ahead dol.
5: Yes, so we would like to take this opportunity, Kuya Joe. Atong i-recognize ang commendable or heroic.
0: Ay, sa dol, kinahadlok ko dol. Nasi Hisel Sawalan. Salamat kayo, sir. Sawalan. Thank you.
5: Okay na?
0: Okay.
5: So, atong iko, no, i-recognize ang heroic nga gihimo sa tuwang kauban.
0: Oo. Mo nang Hero Cups sa Police Radio Office 10.
5: Police Radio Office 10. Si Patrolman James Michael Tevez diha sa Iligan City Police Station 2.
0: Uy, salamat kayo.
5: So, maniyang, gitagaan dito niya o nag-respondi.
0: Oo, nag-respondi kayo sa direkta. Mo nang,
5: Luwas yun ang batang 2 months old.
0: So, in line with the, kanang program sa aton si PNP, no?
5: Yes, servisyon mabilis.
0: Mabilis, sapat at nararamdaman.
5: So, atong i-recognize, ano? Si Patrolman James Michael Tevez.
0: Uy, congratulations.
5: Iligan City Police Station 2.
0: Congratulations. So,
5: successful Kuya Joe, no? Ang himo nga first aid procedure nga gitawag nato nga back blows.
0: So grabe.
5: So
0: ito gini siya. Doon na gini si knowledge. Doon na gini si kahibalo. Mahitungod na. Yes, importante, well, importante sa nas police dol.
5: Yes. Well-trained.
0: Well-trained yun. Oo. Trained yun siya. Kaya kung dili ka trained dol, lisod gayo.
5: Delikado.
0: Oo. Hindi ka basta-basta mag-appeal-appeal na. Mo trouble hino kayo. So at least naluwas ang 2 months, diba? 2 months?
5: Oh, 2 months old, Kuya Joe.
0: Unya na pag-iisa katigulang. Si Tintay 5 yes. Anyos, diba? Nga natabangan na disgrasya, diba?
5: Oo. So, paano siya dol, no? Kana ang itawag na ito nga, outgoing na siya.
0: Outgoing? Wala na siya na dito. Natulog na. Nahibawa na ako, natulog na eh.
5: Kanay gabon si Patrolman Tevez.
0: Oo, Tevez gabon.
5: Oo. Kuman niyang giluwas, no? Ang isa ka 75 years old nga lalaki.
0: Lalaki.
5: Na nikalit lang og ka...
0: Hagba dol ba? Hagba. Nagmotor to?
5: Bumagsak.
0: Oo, hagba. Malagi na, hagba.
5: Nagdugmo. Yagyapon sa kuhan sa Iligan City. Iligan atong Mayo 19.
0: Grabe. Wala gituyo, gitugot sa Ginoo nga ikaw ang naas duol tungod kay nakita sa Ginoo mo kasing-kasing nga matinabangon.
5: So nakita gani mo kay Juno sa video nga nagpas pa gani si Patrolman Tevez ani.
0: Grabe, naghukas pa yun.
5: Dito sa nag-respond pagka lantaw niya nga.
0: Basig mo ingon na pud ang mga tao daw nga katong mga reklamador mga oy, unsa man si Super City sina City bawal maghukas. Natulog gani no, nya emergency, lisod sa kayo.
5: Oh, lisod sa di. Automatic gian gi-respond niya diretso. Serbisyong mabilis.
0: Serbisyong mabilis. Salamat kayo, sir no. Sir, salamat kayo og daghan pa ng mga mahimos atong kapulisan nga susama ni ini.
5: Yes.
0: So, okay, mao magining atong poko. So, do, salamat kayo dula. Thank you so much sa atuang kapulisan sa Iligan City Police Office og ilabi na ni Patrolman na Tevez. Congratulations sa imo. Diri na tas katapos ang bahin sa programa ng Higalang Police Radio Dol. Kining ang mga Pinoy dako na matod pa ang mga empleyadong mga Pinoy, ang isa sa pinakamalipayon sa tibuok Asya. Sa tibuok Asya. Bisag walay kwarta malipayon gihapon. Hop. Wala, murag malipayon lagi ka dol.
5: Bisag walay kwarta.
0: Bita no matod pa dre, ang mga empleyadong Pinoy maoy ang ikaduhang labing malipayon sa rehiyon sa Asya Pacific. Tungod kay mas gihatagan nila og bili ang personal nga katumanan og katuyuan kaysa lunsay nga suhulan o kwarta. Diin sa 100% nga mga nag-response aning study, doon ay 77% ang nagsulti nga malipayon yun sila sa ilang pagtrabaho. Kay Kennedy Idol, ang uban at kasagaran yun sa mga Pinoy, wa lang siya nagtrabaho para sa kwarta.
5: Yes.
0: Nagtrabaho siya kay nangandoy siya nga maka-experience ng trabaho. Like for example, OFW sa itong mga modern heroes. Wala si kwarta dre. Gusto siya mo abroad. Di siya madato dito kay may abroad siya dito sa Middle East. Baka ha, dili siya madato ato. Pobre gapon paguli. Pero malipayon siya dol. Tungod kay gusto siya makatamak og lain pong nasod. Oo. Kumo nang malipayon sila. Kay nature gyud sa ato ang Pinoy sa atong pagkapin pagkata sa kaning sa ato ang country is kon mangudta kanang malipayon gyud ta. Kasagaran. Basta makabot lang nato, makaadto ta, makaadto lugar ta, example, dito kagayan di oro, makaadto ta bukid nun. Doon ay communal runs ito. Pwede nang lipaya. Yes, 10 hour, may ego speed you, ano eh. Pero naan ako diri. So, muna nga, ang mga Pinoy na ilhan yun sa tibuok kalibutan nga isa sa pinakamalipayon nga trabahante. Pero, negosyo po tagalang bayan siguro. Bitaw, congratulations sa itong mga Pinoy. Nga na igid ang mga Pinoy doon. Malipayon yun ta, Dol. Di ba? Malipayon ka, Dol?
5: Malipayon.
0: Tanhawa. Smile na gani ikaw pa kumuingon. Salamat sa itong mga Pinoy, no? Kita mga trabahante, magkita mo yung tag-workaholic, ang Pinoy, Dol, nag-una gid ana.
5: Nag-una.
0: Oh, pero sa way kwarta, dagandaghan mo sabta.
5: Ako gani, ganito lang kwarta. Nga, kwan, ng sugot lang overtime, balag.
0: Oo, tinood na, Dol.
5: Balag gulay, ingon nga, tawag na ito nga, sukli, no?
0: Oo.
5: Basta lang kayo ma-fulfill.
0: Ma-fulfill nila
5: yung trabaho.
0: Oo, malipayo na siya.
5: Grabe na po, isa ka tao is grabe ka, passionate.
0: Oo, passionate. Parang marang, ito si Sarin Caris, bro? Ay, na! Dito mo sugot, o gang yang giedit, di mahuman?
5: Pareha sa tao, Bandol, sa tao ang chief sa RPIO.
0: Ah, Ma'am Joanne.
5: Dumatik, bisag kung saan na orasa, Dol, matawagan na ni mo, Dol.
0: Oo. Malipayon niya po.
5: Automatic na siya matubag. Matihala lang ko. Katawa naman si ma'am.
0: Bisag, medyo kapoy. Normal kapoy yun ang tao. Pero ang kalipay bilang Pinoy, lahi pag masatisfy ka, mafulfill ni mo imong gusto, makaservisyo ka, labi na sa PIO, makahatag kag impormasyon, malipay ta. Yes. Munang introduction na to ganiyan, nalipay ta. Ganiyan po, tadri sa K5 News FM Kagandi Oro. Wala na magkita oras, Dol. Birahe imong katapos ang mensahe karon sa itong programa, Dol, be. Ay, andam sa, i-andam sa daan. Panukas sa ta. Grabe, no? Oo.
5: So, message dato sa katawahan din sa Region 10. So, magpabilin ta nga magmatngon, magbantay sa atong palibot. Kung aduna tay makita nga kanang gitawag na itong kahinahinala.
0: Mm-hmm. Nga lihok, katingalahan.
5: Oo, katingalahan. Mm-hmm. Nga lihok or insidente nga nanginahanglan o presensya sa atong kapulisan. So, dial nagibuntay 911.
0: Oo.
5: Or di ba katuang
0: mga hotline numbers.
5: Oh, hotline numbers sa tuang nagkadaiya nga police station.
0: Oh, nas Facebook.
5: Oh, makita na ninyo mga higala sa Police Regional Office 10
0: yan. Facebook page. Then i-follow dayon.
5: Follow, like and share kayo, Joe.
0: Ay, kanan na. I-type dayon ang Pro10.
5: Hashtag
0: Pro10. Pro para ma-recognize nga, uy, kani, suportado gid nila ang Police Regional Office 10.
5: Yes.
0: Mm-hmm.
5: And then ang kaniyang gitawag na to nga PPR framework.
0: Oo.
5: Ito ang regional director, mm-hmm, ang prepare, prevent ug respond ug sentro niini ang pagsiguro nga ang matag kalihukan,
0: mm-hmm,
5: ug panagtigom mahimong hapsay, malinawon ug luwas alang sa tanang katawhan. So inubanan kini sa 4 M's: maagap,
0: maagap,
5: marunong, magalang ug maayos.
0: Amo na yung music na to.
5: Yes, ang nagsilbing giya sa matag kapulisan dinhi sa Police Regional Office 10 sa pagpangalagad sa publiko nga adunay disiplina, respeto ug professionalismo, Kuya Joe.
0: Yan. Pagkanindota.
5: Oh, shout out. Matuwang kon ato ang
0: Respo.
5: Respo.
0: Oo. Si Police Executive Master Sergeant
5: Benjan Dinagsaw.
0: Isa sa pinakagwapo hinapay. Liwat-liwat ramay ni mo, sir.
5: Okay, gawin siya sa Kuya Joe Barbershop.
0: Ah, matik na. Ay, kumpensa. Dito mga igala, itong oras, alas 2:58 na mag-isapod. Di na yun mapugnan doon, no? Di na yun mapugnan. Nagkasalamat sa itong mga binating tigpaminaw, binating viewers sa K5 News FM Cagayan de Oro. Naminaw rin yun ang itong manager karon si Sir Jonathan Sarmiento. O, di mag-ito kato karon kasaba, mas Kuya Joe. Daghan kang salamat o gasangalan na lamang sa Police Regional Office 10 nga gipanguluhan sa atong Snappy o visionary leader, Regional Director, Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, uban sa suporta sa Tibuok Command Group nga gipangunahan ni Police Colonel Aaron Mandia, ang atuang DRDA o soon to be one star na puni. Uban usab sa atuang Snappy nga spokesperson, Police Major Juan Galvez Navarro, Chief RPIO, og sa tinuoray nga suporta sa pamilyang K5 News FM Philippines, og Kuya Doc Ramel Oy, ang atong CEO, og sa atong action man, K5 News FM CDO Manager, Sir Jonathan Sarmiento, uban sa atong very active technical department, Diyujan Obrigoso, og si Sir Erwin Cueva. Kinilamang ang inyong higalang Police Radio Anchorman, Corporal Joel Lazaro Subsuban, your Kuya Joel sa itong partner,
5: Patrolman Alfonso Carias Jr.
0: Hangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna og istasyon para sa balita og impormasyon sa kapulisan sa pagkabot sa misyon sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Servisyo mabilis, tapat at nararamdaman. God bless everyone!
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert.
7: Sa Gihapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban.
8: Anyways, mga higala, itong isgutan ron ng mga balatian sa ato mga pinalangga ng mga consumers, mga senior citizen. Itagod magka senior magunta. Ang kanunay na ito, pangandoy yun, kahimsog sa pangluas. Sakto ba ko? Diba? Nangandoy yun ang himsog, malawig-lawigan ang itong kinabuhi. Magkagulang ta, magkailad ta, nga wala tay balatian. Gusto ba na ito nga mutaas-taas ang itong kinabuhi, nga magkailad ta? Ari ang pipila ka mga sikreto, no? Kung nagatigul lang ta mga higala atong lawas, nagaluya. It because of aging. Nag-aabot ng panahon mga higala nga ang atong mga selula, uli na kayo ga, himo o enough nga selula ang atong lawas. Tungod mga higala sa kadaghan sa panahon, exposed ta sa pollution, radiation, bisyo, mga added sugar fats. Inactivity mga higala, wala magkaedad na nai-resulta yun, no? Dispose man taan eh, unhealthy lifestyle, bisyo, di ba? Magkaedad na nagi-resulta. So, kini ang resulta mga higala sa oxidative stress o cell damage. Ang pagbatunog balatian kung magkaedad ta. Now, number one, bisan magkaedad ta mga higala, maningkamot yun ta nga makalihog-lihog ta. Mag-exercise, bisan magkaedad ta. O, dayo lang tong bugat kayo, na-exercise, walking lang. Breast walking, stretching, kana. Jogging ginagmay, inhale, exhale mga higala. Kini nga klase nga mga pag-exercise, makatabang kini sa papaubos sa blood pressure o nagapaligon sa mga muscle joints o nagapawala sa stress mga higala. Maklikay ta sa osteoporosis, colon cancer o nagapamubo mga higala sa risk sa pagmatunog heart disease o stroke. Ang sakto nga katulog mga higala, kaon sa healthy nga mga pagkaon, utan, gulay, prutas, onya ang mga transferred antioxidants gikan sa prutas o utan, makatabang kini kan atong ginakaon kan adlaw ang mga gulay, prutas sa ato mga cellula nga mag-stimulate siya sa cell growth. So mas dako mga higala ang matabang sa ato ang lawas sa atong kinabuhi kung nagainom ta kanunay sa DTX 500. Tungod kay ang DTX 500, it is a super antioxidant content nga naay disugard sugarcane extract, flavonoid o polyphenols. Ang benepisyo nga makuha nato mga higala sa pag-inom sa DTX 500, unang-una gapamubo kini sa blood sugar level, cholesterol, hypertension, nagapaubo sa triglycerides, nagadetox sa itong atay kidney o pancreas, nagapaligon, nagapabaskog sa itong kasing-kasing o mga arteries, nagaprevent ka na ito gikan sa stroke, nagalikay sa pagka-stroke, nagapanindot sa tulog, nagataba mga higala sa pag-regulate sa stomach acid para makalikay ta mga higala sa mga stomach discomfort, nagahugot ang atong panit, nagawala mga higala sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot. Ayaw galimot for healthy aging, ha? Take DTX 500 everyday. Mampanit ni mga higala sa mga leading nga mga drugstore, mga butika sa inyong mga lugar.
2: Kinsay ngalan nato, sir? Koy Mercado diay ni sir. Motanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500. O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem, bisog kog pangihi. Kay ni kumpag man, mabag pura kong tiil, inailantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa taon. Kaayo ko, may review. DTX 500 lagi na kaayo na ko. Nabistod kaayo, sir. DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Ayaw kalimuta ang DTX Coffee Mix. Kalami sa kapi. Lami as kapi, oy. Muni kapi na ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ay, kalimot ka. Kaling atong DTX Coffee Mix na anise Ampalaya. Sa Ampalaya palang daan, panalong-panalo ka na. Wala ka nang hahanapin pa kay ang Ampalaya maayo sa high blood, maayo sa detox kay ang Ampalaya blood purifier man na, mulimpyo man sa mga dugo na to. Mupaubo sa sugar. Dakong tabang ding Ampalaya nga gisagol na to sa DTX Coffee Mix. Muna yung buhato na ito kadaanlaw. Anyways, ga coffee man ta. Maganahan ako ba nga pagmatas bitaw sa buntag na ka-DTX Coffee Mix. Kaning ato mga masakiton, malipay ra ko kay busog raman. Pwede yung paita ng masakiton ka o niya, kutoy pag dimuntingan. Tinoon ba yan, ha? Tinoon ba yan, ha? Kanang ako, makasudong yung sa kong lula sa una. Pag-idin, ano man ito sa pag-inom sa kapis, doktor, kay kuan man ito, palpitate man ito, mukulba man ito, mukurog man ito, taas ang uric acid. Pag-idin, ano ito, maluoy ko ba nga? Dong, unsa may maing imnon dong, hapdo sa kong tiyan, sa yung buntag. Okay, ginom og tambal, maghapdo sa gina ang tiyan. Unsa may imnon ako, dong, did alam ko inom og kape. O, manang, sa itong mga senior citizen, kanang itong mga nanay ba nga, gakutoy ang tiyan, gapanambal, tagain ninyo DTX Coffee Mix. Okay. Maluoy po tao nung gakutoy ng tiyan. Na. DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee Mix.
6: DTX 500 Health Alert!
9: Cagayan de Oro! Magpakonsulta ng libre!
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyPC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Bridge. Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Entry Bio!
3: Lilian, Lago, Victiline, Baongon, Dungay na, Entry Bio, Detex. Taas ang dugo dito o taas ang sugar.
4: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
3: Naubos.
4: Wagi absent.
3: Kinahang na magamit si Dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumplitong halan.
2: Nati Rowa Cababaros.
1: Pinay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kani at tuwa ka nagamit, unsa may mga balatian niya, karon nagamit na ka sa may resulta?
2: Kanang kuan na, ligo na.
1: Kaya kani at tuwa, unsa may mga sakit?
2: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom o, samad. Na minus na sad siya. Yung kuan samad.
1: So, kani, karon unsa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan gid.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko magadi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ko magadi para, nihayag na akong pananaw.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik, kumso!
2: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas Probiotics na, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend

0: Pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold.
5: Pterygium,
4: Eye Care Gold.
5: Astigmatism,
4: Eye Care Gold.
5: Glaucoma,
4: mag Eye Care Gold ka.
5: Eye Care Gold.
4: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
5: Yak kapsula para sa mata
4: at dunay superior antioxidant
5: para sa mata.
4: Sama sa lutein,
5: vitamin A,
4: vitamin E,
5: vitamin C,
4: zinc.
5: Ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
4: Eye Care Gold.
5: Ang kapsula
4: nga gihimo ug tuyo ug maski pa epektibong kapsula
5: para sa mata.
4: Mapalit sa mga butika
5: para sa epektibong nga kombinasyon.
4: Ug Eye Care Gold.
5: Ug patuloy
4: ang mga mata sa Japan made FDA approved eye care drops.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500. Adeline
2: Wuhan, 55.
1: Alakad,
2: ilapang paminod sa tiil, mukram, usahay, mukram. Ngayon, akong lugo, taas kayo. Iabot, 180, may over, kapin 100. Karon, medyo na siya minor-minor.
3: Sino yung pagdami ito, GTX 500? So, karon, mapalit na po ang GTX 500, yan kanina katabang yun sa imong buwan.
2: Palit, mag-ito yun naman.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Papulangan, 75.
5: Nag-asa ka na eh.
4: Kanang dinarasakwan.
5: Barang ilapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
4: Ano yung Mighty C?
5: Mighty C o Gitribayo?
4: Kanang di ko pa katulog.
5: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika dito alternatibo?
4: Maayo naman.
5: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang magkatulog na ko. May na akong kaon.
5: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, I Care Gold Capsule.
6: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupo ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansang.
5: 66th Palarong Pambansang.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansang 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM og sa Tibok Pilipinas, alas 4:01 sa kahaponon. Oras sa tudgan nato sa DTX 500 na makatabang sa pag-regulate sa pagpapublic sa normal sa inyong taas nga blood sugar level og taas nga blood pressure.
8: El Castigador!
9: El Castigador!
8: Ang tinig ng bawat mamamayan!
9: El Castigador!
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador!
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
7: Kung ang Diyos na dapig ka na to, kinsa pabay, batok ka na to. Higala, kumusta? Gamayong hapon na usab, kaninyong tara. Welcome na po gamong tara, dinin nga tong panaguban sa programang inyong ginaulatan, programang inyong gikahinaman, programang Tig Castigo, matag hapon, programang
8: El Castigador!
9: El Castigador!
8: El Castigador!
7: Kinaya po ng inyong ubos na alagad sa kahanginan ng inyong Tig Castigo, K5 Justoni Pagulong. Aga makiguban kaninyo sa isa ka oras kapin, matag Biyernes. So, matag Biyernes lang mga kakifay, bisa ka oras lang atong panaguban. At tungod kay atong gibasyan ang sunset, mga K5. So shoutout ka ninyong tanan, mga K5, sa mga naminaw karon. Labi na yun, kumusta ang inyong pamahon-pahon? Ning adlaw karon, mga K5, na Biyernes. Biyernes na karon, dali na kayo ang panahon. Mayo 22, 2026, mga ka-K5. Kumusta ang inyong kapunon karon? Okay pa ba sa all right? Sa atong mga taga Cagayanon, ang atong mga suking tigpaminaw diha. Shout out sa atong mga taga Cagayanon nga naminaw sa K5 News FM Cagayan de Oro. Labi na gyud sa atong mga pinalanggang katawhan. Ya mismo sab sa may Hingog City. Nakahukap kita diha sa 90.5 Energy FM sa dial sa inyong mga radyo diha sa may Hingog. Atong sister radio station ang Energy FM. Shout out sa 79 kakabarangayan diha sa may Hingog. Sa 80 kakabarangayan din sa siyudad sa Cagayan de Oro nga naka-tune in sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Sa mga number barangays nagpuyo sab sa may coastal areas din sa siyudad, mga K5, maayong hapon. Sa mga rural o urban areas din sa siyudad sa Cagayan de Oro, welcome kamong tanan din ng atong panaguban. Sa duha ka distrito sa Misamis Oriental, unang distrito, segundo distrito, mga ginatawag ng mga taga Misamis noon, ay maayong hapon kini inyong tanan. By the way, live kita nga makita usap o gamabati. Pinagi sa atong official nga Facebook page, pinagi sa inyo nga nagkaray ang Facebook account kay you know, Generation Z na takaron. So i-type ninyo sa inyong Facebook account ang K5 News FM The Studio Digital 89.3. Makita ninyo ang atong panaguban, makita nat ninyo ang atong live, o mabati usab ninyo sa inyong mga radyo. Una yung K5 News FM, dili mabastabas. Kay madunggan sa radyo, makita pag yun sa atong live official sa social media. Sa tanan yung mga magkogusto nga mag-comment sa mga suggestion, opinion, labi na gyud mga shoutouts or pag-greetings, pwede ka mo nga mag-parangat pinagi sa pag-comment sa atong official nga Facebook page, K5 News FM The Studio Digital 89.3. Comment mo diha kaya atong pagabasahon sa ato sub hotline number. Sa mga mahiligon o pag-text-text, pwede ka mo nga mag-parangat pinagi sa pag-text, mga K5, sa atong hotline number. Sa atong hotline number, 0916-395-9196. So, katong atong globe na. Sa atong sub-smart, 0946-808-8661. So, throw na to. Sa atong globe, 0916-395-9196. Sa ato sub-smart, 0946-808-8661. Mo ka na, mga K5, ang pwede ninyong tiksan aron nga ma-shoutouts ang inyong mga mahal sa kinabuhi, mga pag-greetings, mga birthday greetings o uban pang greetings diya, mga higala. Shoutout Richard Gallardo nga nagtanaw. Matod niya, shoutout kang Kuya Joe Subsuban. Salamat kayo sa pagbasa. Shoutout daw Kuya Joe, atong higalang pulis. Gikan ni K5 Richard Gallardo. Dayon si Idol Noy Mabatid. Kanunay gapaminaw, empleyado sa tubig. COWD. Kini si Noy Mabatid ang atong maabtikon nga volunteer reporter. Shoutout kininyo diya. Richard Gallardo, matod pa niya, shoutout daw sa K5 News FM Philippines. Walang iwanan daw, K5, K5. Labi na yun sa Energy FM, stop sa Energy FM. Oga Mary Anyap, pa-shoutout daw kang Mary Anyap. Rosemary Gallardo, oga Fox Gallardo. Apil na upa, unausab, ang mga Fernandez Reyes, Fernandez family, Reyes family, mga angkan Gallardo. Og salamat sa pagbasa. Fox Gallardo na yun. Shout out daw. Gikan ni K5 Richard Gallardo, mga higala. So, shout out Merlinda Amogis. Minaw dia sa may barangay Bulwa. Mayong pagpaminaw dia Ma'am Merlinda. Mga Amogis family. O uban pa nga mga kasilinganan ninyo dia nga nagapamati sa K5 News FM Cagayan de Oro. Ato siyang itad-tad mga K5 headlines ni nga tong panaguban. Basta tayo kastiguan karon. Akay kwan dili maigo sa tong oras, tad-tad sa taas sa mga balita, mga reports, mga ka K5. Shout out and happy celebration sa annual City Festa. Oy, City Festa de da sa kwan na iba. Diya sa may Hingog City. Oy, happy festa ka na inyong talanda. Aga ilang kwan dyo. Ang annual City Festa and the feast day of its patroness Santa Rita de Casio. O kwan karon, pista kapistahan sa kwanday ni Santa Rita de Casio mga K5. Apil ang lungsod sa Balingasag nagsuulog yapon sa kapistahan mga K5. Happy festa kaninyong talang lungsod sa Balingasag, sudad sa Ingoog, maayong pag-silibrar sa inyong kapistahan. Oras alas 4:09 sa kapunod. Tantad sa nato headlines. Diri nga tong panaguban mga K5. O karon, tantad ta headlines. Una sa ato nga mga nagbaga o labas nga mga balita. K5 News FM Philippines andam na sa ipahigayon nga palarong pangbansa 2026 dito sa may Agusan del Sur. Samtang Kaudi na mahayag nga ang planong dugang singil sa tubig gamiton aron mapalambo pa ang serbisyo sa mga konsumante dinhi sa syudad. Dugang sa mga balita. Dagkong mga sakyanan nga moagi sa Puerto Flyover posibleng maisyuan og tiket og makabayad sa multa. Samtang clearing operation sa mga kadalanan sa syudad, mas gipahugtan pa sa RTA aron malikayan ang pagkabukog sa trapiko. Samtang mga nakumpiskang produkto sa mga ambulant vendors sa RTA, ihatag na ngadto sa CSWD o ang mga gamit na pagadalon sa impounding area sa RTA. Samtang unattended ticket na gibutang sa mga sakinan nga naka illegal parking kung dili isito sa buhatan sa RTA, posibleng maglisod sa pag-renew sa LTO sa ilang pagparisto sa ilang mga sakyanan. Samtang sa katapusang mga balita, kao din nagpahayag nga ang LUWA, ang LUWA lang ang makahimog desisyon kung tugutan ba sila sa pag-increase sa singil sa tubig, apan gipahibalo sab nila nga kung gitugutan sila na mag-increase sa singil, muabot pa og usa hangtod duha ka tuig ang pagpatuman na niini. Mao kana ang atong mga headlines. Dili nga atong panaguban nga dapat natong tutukan. Ilabi na gyud uban pang mga reports nga atong pagatantaro mga K5 sa atong mga gwapo nga mga kauban. Aras sa alas 4:11 sa kapunod. Ato sa taga-anong pagtagad. Kini nga itong official nga dagan sa panahon, pinagi sa itong DOST Pagasa dito sa may Mulugan, El Salvador. Asa na ba ning low pressure? Possible ba nga kining low pressure nga naa sa itong area of responsibility? Mahimong bagyo. Kaya yun o mga K5, sa low pressure, magsugod dayon ang bagyo. Kung makapasa sa standard o kanang iyang kaskuksog sa iyang hangin, o ang kakusog sa iyang ulan. Ba't nagbase sila sa kakusog sa ulan? O sa hangin mga K5. Diyan na dayon mga K5 magbase ang mga signals. Signal number 1, signal number 2, if ever may mo siyang bagyo. So karon, atong i-check ang buhatan sa pag-asa, ano masayra nato kung asa nani ang kining ang low pressure na apabas sa kadagatan dili sa Philippine Area of Responsibility. So ato kanang taga-anog pagtagad mga tifa. So kamulo nagi connect ni K5 Deo Abrigoso ang atong linya sa DOST Pag-asa de sa May Mulugan, El Salvador. O ato na yung siren aga sitwasyon sa palibot, sitwasyon sab sa gawas ni bahay. Aron sab nga masayra nato while naminaw mo diya sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay mga kakipan. Otro na to sa mga gusto pa nga magpa-shoutouts, pwede ninyong ipadangat ha sa K5 News FM the CDO Digital 89.3 ang inyong mga pa-shoutouts sa atong Facebook Live. Aga pwede sab ka mo nga mag-text sa atong hotline number. So, nana. So, ang atong pag-asa na kontak na. So, sino'y mabatid ka rin? Ang mag-situational report. Kani. Atos ang dawaton, be. Kay busy pa ang pag-asa na ito, DOST. So, atos ang styron.

0: sa rin kupay gusto ni.
1: Oh.
0: Gani, anaa ang magpulga sa pagulan sa atong kagupiran.
1: Mm-hmm.
0: Kung kining niya bang mga tulad na itong na murag muulang gini ka rin na para pero orasa hindi may lugay sa atong pagulan pa ang video video or
1: at medyo putol-putol ka K5 noy. Oh, putol-putol imong tingog. Di na masabtan. Oh, di na masabtan.
0: Hello, K5.
1: Pa K1 ha, atong kan balik-balikan. Atong balik-balikan K5. Medyo lain gid ang panahon ba? Medyo lain gid ang panahon mga K5 dito sa Gawas Gabay. Asa man ay dapit siya dito sa may kwan? Dansulyon. Nasa sa Dansulyon karon. So medyo dunay mga kwan dayo ang atong kawanangan karon. Kana bitong alimot ba? Ay kanang lain ang panahon. Okay, nay, atong balik-balikan si K5 nay mabatid. K5 nay mabatid sa imong situational report, K5 mo.
2: K5 News FM live report.
0: Sa pagulagway diri sa ang kakata panahon diri sa Kabukiran nga bayan, kining di abang nagtapok nga ang dagkom diri ang sa ita atong Kabukiran, gani ana-ana ang hulga sa pagulan. Doon na yung mga pag-anginangin nga masinati na ito dire sa Kabukiran nga bayan dire sa atong siyudad. O kining niabang ang gining gabon, medyo gatap-tapok lagi sila o sa kawanangan nga doon na yung paghulga sa ulan ang K5 gusto ni.
1: Asa ba dapit ka karon K5 noy?
0: Nata dire sa may Kabukiran nga bayan sa may Bayanga nga area, K5 gusto ni.
1: Loko. Grabe di ka kuan dia ba? Grabe naman ka kuan dia kanang grabe naman gabon dia sa kawanangan dia dapit ta.
0: Yes, kakita dia sa ni gani wala man giingon nga traffic diri karon panahon na kay na man kita diri sa kining yabang bukid nga bahin. Kaganina sa uto, medyo init gyud ta nang kasi nati tag nga init gyud kayo nga kining temperatura. Mo lang atong gipainom duman ang atong mga katawan, mga pamati sa ato ang registration kay Payo Supem nga mag-adapt yung piminti sa unsay mga kausaban sa akin niyamang panahon kay kaya mga matagkaroon ng unya maglaylay ang kining niyabang klima sa atong panahon buntag inig kayo pagkahapon muulan munang tumar kita piminti sa akin niyabang may PC o kining ang GTX 500 aron makasagang sa atong mga paket nga hinanali nga dili na ito matagna.
1: So far sa karon K5 na wapay kanang gagmayng tulo sa ulan diha sa inya dapita.
0: So far sa pagkakaron ako pay gusto wala pa ban hanginangin lang ang natong nga sinati karon nga panahon na din sa ato ang bukid nga bayan diri sa atong syudad ako pay gusto ni. Pero sa bata karon ubo niya nga lagmit gini mo bundak kining ulan kay murag karon murag aksyon na gyud. Mura na mga pipila ka mga tulo sa mga taliti atong masinati karon na matay diri sa gawas nga bayan.
1: Be.
0: Murag na ano.
1: Nanagi
0: yung murag nitulo na.
1: Wala, nitulo na. Kanta ba na K5 na imong kuhan? Nitulo na. Beto K5 noy. Sa, imong final report K5 noy.
0: Yes, K5 tiri na ibo ka na. Atong naipos diri sa atong naiputangan nga ang kanang ating tali nga balita atong kaninyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ako si K5 noy mabatid para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Pumikong Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: El Castigador!
1: Well, salamat, K5 Noy Mabatid! Ang atong maabtikon nga volunteer reporter, mga K5, na kasamtangan na karon din sa may Bayanga. Diyang dapita, mga K5, susufa rito sa Kabukiran nga bahin. O, nagyod, diputos nagyod, og puting mga gabon dito. Possible nga mo bundak gilang ulan ditong dapita. And I don't know, and I don't think so. Diri sa syudad, diri gyud sa sentro nga bahin. So, diri sa kasagara mang yun, mga K5, magikan ang ulan sa Kabukiran. So, kung diri, kumuulan ang bukid, syempre, muulan po dito ng diri dapita. But una, gilid to ang mulain ng panahon. Sige! Direta sa itong pag-asa. Naka-standby na usab ang atong weather forecaster sa buwatan sa pag-asa sa may Mulugan, El Salvador, na si Sir A.J. Suniega. Sir A.J., maayong hapon kanimo. Live ka sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Kauban nimo si K5 Gestor.

0: ni Pagulong sa programang El Castigador. Sir, kumusta ang sitwasyon sa panahon karon? Go ahead, sir.
1: Sulat panahon.
2: Yes, sir. May hapon, sir. May hapon sa pamasokin sa kami na so para sa ato latest weather update karang adlaw. Patay tang gibatayan kining Lopez area nasa so as of 3 AM nasa 865 kilometers east of Southern Mindanao og kining Lopez area gila nagkapaulan diri karong adlaw diri sa daghan nga portion sa Mindanao. So expect nato na baksa tita ang tibuok Mindanao makasin natin sa panaguman ng kalangitan ilawalan sa mga katagkatag kapag-ulan silat og palanugtog tungod kining sa trough or extension karang low pressure area. Posible magbaha dili sa yuta tungod sa mga kasarangan galot sa ikusog ng mga pag-ulan. So, hindi nga sa sarangan ng hangin, gikan sa amihin ng silangan, kada sa amihan ng kasat pang direkton, padri ang magpusalabi sa Tibuok Mindanao, watong katagatan, hapsay, kada sa sarangan ang pagbalod. At ang temperature range karong adlaw, may kainitan na nagpus og maabot sa 27 hangtod sa 32 degrees Celsius. At ang heat index karong adlaw, highest recorded heat index karong adlaw, maabot sa 41 degrees Celsius. Mm-hmm. Atong sunset, ngunyo, alas 5:55 sa hapon. Atong sunrise, alas 5:22 sa puntag. Para sa atong weather outlook karong weekend, expect na tulad ako kasyan sa mga pag-ulan-ulan tungkol kinik sa trough katong LPA or low pressure area. Sa mga adamta sa mga latest weather updates dito sa pag-asa, if may thunderstorm advisory, rainfall advisory, or heavy rainfall advisory or warning, if needed, within the next week. Philippine Standard Time, sir, alas 4:21 sa hapon, o kung ano yung latest weather update. Wikin ang subotan sa DOC Pag-asa, Mulugan sa Bundar City, EJ Sinyaga, tinong salamat.
0: Sir AJ, naalam may pangutan na gamay.
2: Yes, sir.
0: Kining low pressure, sir, naapanis sa kadagatan, sulod sa par.
2: Yes, sir, nasa, gilalang sa kadagatan. Pilit lang sa atong Philippine Air Responsibility. Pero kini-extension, sir, or truck ba, nakatag na rin sa atong sa Tibuok Mindanao, sir. Mm-hmm.
0: So, ang iyang kwanda na, iyang direction, diri sa Mindanao, gini siya, sir? Ang iyang direction sa low pressure?
2: Yes, sir. Posible siya, sir. Base sa atong forecast, sir, mulyok siya diri sa Mindanao by mga Monday or Tuesday pa siya diri sa ang iyang location, sir, posibleng by Monday or Tuesday dito sa may isang Buanga Peninsula.
0: Wala ba? Di ba na imposibleng mahimong bagyo, sir?
2: Kining bilang gibantayan ng low pressure air, sir, wala, sir. Pero next week, sir, may natin gibantayan ng low pressure. May posibleng mahimong na low pressure area o bagyo, sir. By next week pa siya, sir.
0: So di bali, wala pa, di pa siya makakuha, di pa ni matawag na kung di pa siya makakuha siya ang kanbaka ng hangin niya, kakusgun siya ang hangin o kanang ulan.
2: Yes, sir. Wala pa man, sir. Low pressure air lang, sir. Tapos, kilaw man kining low pressure air. Atong ibantayan, sir. Matunaw siya, sir. By Wednesday pa, sir.
0: Okay. Sige. Salamat kayo, Sir AJ, ha, sa imong pagpaabot o paghatag update sa lakad sa panahon. Salamat kayo, Sir AJ.
2: Yes, sir. No problem, sir. Mayang hapon.
1: Sulat panahon!
0: So far, mga K5, ha? Na low pressure. So pas wala pa nag-clear og bagyo but unta hoping na dili siya mahimong bagyo ang low pressure na napas sa kadagatan karon. So wala naka-apekto karon sa Northern Mindanao. Okay? So karon, kuma naman ta dito sa Bukilan nga bahin situational report. Lain ang panahon dito. Hapit na maulan. Dili tayo ni K5 Rekim Sulita. How about sitwasyon usab diri sa palibot sa sentro nga bahin? Kumusta? So atong nawaton si K5 Rekim Sulita. Kabahin po sa iyang situational report din sentro nga bahin kay human naman ta dito pinagi ni Noy mabatin sa Kabukilan. Atong kumusta ang sitwasyon sa palibot din sa sentro? K5 Rekim Sulita sa imong situational report K5 mo.
1: K5 News FM. Kampyon report.
3: Sa mga ilamo magulagway siragan ta prekto o kini ang lakas panahon. Dini sa atong sentro sa Dagbihan Gero, baka sinatis na gabay o mga pag-alom-om, wala kayo mo init sa mas ganina nga grabe ka init ang sitwasyon. Karon makita ka ang kawanangan ng alom-om gano, medyo dagong-dagong yun. Posible nga maulan kini, kalitay din sa itong mga mag-uumas bukiran nga bahin. Dagong din kayo siya, so makita ka rin panahon na, pero matat palang is pag-asa nga sa mga bukiran nga bahin, baka sinati man o mga pag-uwan-uwan, pero dini sa ato, huwag mo tayo mabantayan lugar nga kini nga habang pagkalitay ka rin panahon na. Pero makita na nato ang mga baga ng mga pagdagom karumot na nga posibleng makauwan. Magdalalatag tayong kalo o bantang kontrotihir sa toong nagkugalingon, kung ugaling man, mubundag ang mga pag-uwan na dinadini sa ato, sentro siyudad sa Cagayan de Oro. Now, siguta na ito, dagang trafiko, diyan mismo sa May Luna Street, paingon sab diyan sa May Captain Vicente Rua, doon kabuk ang RT enforcer diyan ang nagman sa dagang trafiko, bisan pamantuod o gadun ay kining ni abang traffic lights na functional karong panahon na tungod kay daghan man sa mga sakyanan, maghuot pa yung kanito sa May SM kay kana may usas mga problema, nga nung i-open ka ng diyang naiskutang area kung asa, makabukog sa dagang trafiko. Resulta, ilan yung nagihimuan o aksyon sa itong mga RT enforcer, imitingan nga kung galing, dili na pa u-turn ng diyan kay usan na sa mga grabe nga traffic ang masinati. Ilan na kung gikan ka diyan sa May Captain Vicente Rua o diyan sa May Luna Street kung asa, makabukog yun sa dagang trafiko sa nasangkit ng area. Karong mga panahon na, huwag pa tayo masimplatan ng mga disgrasya, mga inautang, wala yung disgrasya mahitabo. Labanan sa mga pag-amping, pag-ampo, labi na sa mga pensyon ng mga motorista, hinay-hinay lang sa pagpanagan, eyes on the road, not to the legs, kaya basin o niya, o mga liksan, makaligis, o di ba ka, makadisgrasya pa yun noon, muna kanon na ilag yun, labanan sa pag-ampo, sa tulang po magkagagahom, iiwas na sa nagkadaiyang mga disgrasya. Kaya ito, paglagway, nakatanaon, dagang traffic code, recent resonance, kagayan di oro, ngantong kratos may kabubot on DTX 500, di ngon man, ang D3 Bayo. Ako, Skipay, breaking permission, sulita, ang sound ay guwapo upon attractive kayo. Alex Campion sa balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Kagayan di Oro, K5 News at Sound.
1: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
0: Dagang salamat, K5 Rikim Sulita, sa imong situational report din sa sintro nga bahin. So, di bali, inani ang pag-coverage o pag-report mga K5 sa K5 News at Sound sa kabukiran o dili sintro nga bahin. So far, susama ramang gyapon ang atong sitwasyon. Sa panahon karon mga K5, medyo alumong, o possible nga dunay possible pa lang, nga dunay pagtulos sa ulan. Karon nga kahaponon or pag-abot sa gabi. Sige, commercial break lang sa amin ni K5 Bayo. O sa among pagbalik, ato na pag-asugdan, pagtantan sa mga balita, pagtantan sa mga reports nga nahipo sa ato mga kauban, o ilabi na gyud jugang lakbitanan, isgutanan sa mga isyu nga interesado usab ang publiko. K5 Dayo Lambos.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Mike
5: Puso. Kasakit ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa iyong nasuki butika. Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, Mag-Extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend food supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangit nga og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract? Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta? Mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihim mo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
11: Kagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
12: Libre?
11: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa.
12: 66th Palarong Pabansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
13: El Castigador.
14: El Castigador.
0: Balik kita mga igala sa itong panaguman sa programang inyong gikainaman, programang Tig Castigo Matag Hapon Programa.
13: El Castigador!
14: El Castigador!
13: El Castigador!
0: Aras alas 4.32 na sa kapuno. Aras atod ka na ito sa itong Mighty C. Ang itong Mighty C mga K5 sa ka-alkaline vitamin C nga makapakusog sa itong immune system. Ado na kabay high blood o kaking taas imong blood pressure? May family history sa pagtaas sa inyong blood pressure? Mag Mighty C kada adlaw. Kay ang Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga makatabang sa pagparelax sa mga kaugatan mga K5. Gani mahimong dako nga agianan sa dugo og mapamubo imong blood pressure. Mo kining mga K5. Sa mga pagtuon nga nagihimo sa nasod sa Amerika, napamatud-an nga ang regular nga pag-inom sa alkaline vitamin C ang nakapamubo sa systolic blood pressure hangtod sa 4.9 nga imong pressure sa imong dugo. Mag-Mighty C kada adlaw, kini ang alkaline o dili kini acidic sama sa uban mga K5, gani kampyon inumon bisan wala pa kay kaon, wapay sunod imong tiyan mga kakipay, para malikayan ang hypertension, para usab mo baskog ang imong immune system aron dili usab kiyad, aron dili sad ka top down sa mga balatian. Tomar mga K5, i-maintain ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga mapalit dyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Agora Market. Dito lang mo palit mga K5, kaya doon ay libreng konsultasyon po dito. Ado na po'y senior discount. Abre sila matag Domingo, Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, alas 8 sa buntag, abre, o hangtod na alas 5 sa kapunon. Walay labot sa Bado, mga K5, sirado ang klinika de Alternativo sa may Agora Market. oga sa tanan ng mga klinika mga K5 sa entero Pilipinas. Sabado sirado sila. So balik na yun sa Domingo. Okay. Aras 4:34 na sa kahaponon. Padayon kita sa atong mga isgotanan, mga lakbitanan dinhi nga atong panaguban. By the way, shoutout sa nato si Maria Isabel Kasilak. Good afternoon K5 Justoni and K5 Brikim. Amping kay kaulanon na diya sa Cagayan de Oro. Salamat kayo sa pag-care, Mama Maria Isabel Kasilak, mga Kasilak family. Amping usab sa imong uban sa imong pamilya da Mama Maria Isabel Kasilak. Amping kamong talan kay medyo panjad, lain jud ang panahon karon mga igala. So now padayon ta. Kagapong adlaw mga K5 atong gitawagan ang Kaudi. May kalabot na sa ilang gipahigayon nga na plano nga pagpahigayon og dugang singil sa tubig dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro. So atong gitawagan aron atong masabtan. So ang iyang giingon ni Dr. Jerry Canyo Maki 5 kay ato man hinabi kagapong adlaw. So dili day basta-basta nga sila makapataas og singil. Kay igora sila mo pahigayon og petition to increase. Petition to increase mga K5 para nga mapalambo pa ang serbisyo matod pa sa kining ilang makonsumante nga gagamit sa tubig dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro. Now mga ka-K5, kaya more than 15 years na daw o 15 katuig nga wala sila nakapa-increase ng tubig. Singil sa tubig, mga ka-K5. But remember, dili kini pareha sa plityan. Dili kini pareha sa mga gasolina o petrolyo. Ang pag-increase sa tubig, mga K5, sa singil sa tubig, dili mabastabas. Dili po na basta-basta. Kay nga no, mga ka-K5? Kay ang lowa mga K5 sa may kwanda ng lowa K5 gestone grabe kay ka ng lowa gid bang among kwan yun sige atong kwan yun ipasabot ang lowa unsa ng lowa mga ka K5. So ang lowa mo ka na ang ginatawag nga Local Water Utilities Administration. So sila di bale ang ilang trabaho ani mao ang mga panginahanglanon sa water district sa mga nagkadayang lugar, mga konsultasyon, sila ang mag-regulate mga ka-K5, especially sa mga pag kanang mga singil sa tubig kung isgutanan ang tubig. So lowa na ang under na sa lowa. So ang ginatawag na Local Water Utilities Administration. So muna ang usa sa requirements mag-public consultation. Ang public consultation ipahigayon mga ka-K5 sa karong bulan sa June sa ikatulong simana. But that depend upon kung masugdan ang public consultation, kailangan na apoy personay o kadaguan sa LUWA o Local Water Utilities Administration. Muna dayon to, itimbang-timbang sa LUWA, mga ka-K5, nga angayan ba nga ipasaka ang singil sa tubig bang din sa siyudad sa Cagayan de Oro by the petition sa Kaudi. So now, gipangutan na usab nato kung pila ba increase. Matod pa mga K5 nga 40% ang ilang petition to increase mga ka-K5. And remember, sa tanan mga konsumante, ang minimum nga pagabayaran mga K5 sa mga konsumante dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro sa tubig gikan sa Kaudi, 218 pesos per month. Now, kung maokihan ang increase, sumahimo na po dayon na 40% sa 220 at pila ba to K5 dio? 218 ba? 218 or 228? Ah, kay para atong maklaro mga K5. Ah, 218. Okay, na-lista din na to. Okay. So, ang minimum nga pagabayaran sa konsumante sa tubig sa Kaudi, 218 per month. Pero, minimum or maximum lang sa 10 cubic per month. So, kung mulapas ka sa 10 cubic inyong magamit na sulod sa usa ka bulan, that's another na usab nga imong pagabayaran. And that's because 21.60 centavos per cubic. So now, ato ninggi times kagahapong adlaw, 218 pila by 40% ani. So nigawas dayon nga 305.2 na dayon ang inyong mabayaran kada bulan for the 40% additional petition to increase sa Kaudi sa dugang singil. But wala pa. Ah, klaro na to ni. Wala pa. So magpahigayon pa og public consultation. May kalabot ani mga kakifay. Public consultation together sa LOWA, Local Water Utilities Administration, aron nga itimbang-timbang na kung makatarunganon ba or kining mamahimo ba nga increase. So pag mo maokihan ang kumaokihan sa LOWA ang petition to increase sa Kaudi, diyan na dayon mga K5 nga mapatuman na dayon. But remember, dili diretso kini mapatuman ang dugang singil if ever maokihan sa LOWA, Local Water Utilities Administration. Kaysa atong paghinabi ni Dr. Jerry Canyo, Board of Director sa Kaudi, moabot pag usa ka tuig or duha ka tuig before magpagawas ang LOWA, okay na inyong petition. So grabe pa kadugay. Dugay pa kaayo. So don't worry. Ayaw sa mo kabalaka diha mga konsumante sa tubig. But don't worry. So muna ang atong presentation. So about that, so, ato lang tong gibalik. Tungod kay naulay man to kay Feb, di ba? Naulay talad tong kuan kagapong adlaw kay nagbalik taon air. Alas 5 na to. Kay napaygayo sa tong kuan, sa tong antena. So now, mo tong bot masabot sa Kaudi. So relax lang sa mo diya, mga konsumante sa tubig. Now din ito, dawat na ta sa mga reports sa atong mga kauban, mga kaki-5. At atong kwan, atong dawato na mga reports sa atong mga kauban sa gawas ng bahin. Unang arangkada sa report, gikan ni K5 Rikim Sulita. Kaya Road and Traffic Administration, gipay lalong sa orientation alang sa balaod trapiko. Mo ka na, gi-orient ang bango. May atong dawaton daw si ang report, may ni K5 Rikim Sulita. Kinahanglan din na og refresh sa kining balaod trapiko. Kaya kung dili ni ma-refresh ang atong RTA, magpataka raman ni gadakop mga K5. Muna nga kailangan nga i-reorient. Kung siya nang reorient, i-orient pag-utro kung unsa ang balaod sa trapiko, mga kakipay. And I know, ganaa sila yung knowledge about sa trapiko. Kaya nga, no, gikuan man na sila. Before sila gibutang sa ilang designations, mga locations, nagi na sila yung knowledge to implement the law of traffic. So, dawato na to, K5 Rikim Sulita sa Kampiyon na Report. K5 mo!
15: News FM, Kampiyon Report!
16: Ubay-ubay, kamag-RTA enforcers din sa siyudad sa Cagayan de Oro, ang ipailaw mayroong orientation o seminar, may kalabutan na sa balaod trapiko. Then, o sa kini, ang mga tumungog pinuha sa ito ang kagamanag lokal siyudad sa Cagayan de Oro, na mapailaon ang mga RTA enforcers na inigitawang kag-orientasyon dukang kahibalo sa mga RTA may kalabutan sa mga balaod kung diin ikabutyag na umay-umay sab ang mga RTA enforcers ang mga nagatoon kung diin daghan sila ang ipailaon na inigitawang kag-orientasyon kung asa daghan ang mga kanini ang gitawag tag mga motorista ang usahay matiglalis ngadtos ato ang mga RTA tungod magi sa balaod then laing hudna ang gipragisbutan karon sa Butuan sa Roads and Traffic Administration kung in ila matagpang gitingo ang gitawag tag entity sa nagbayad sa Gendoro o ang mga security guards na bila sa kanini abang gitawag na to o pagbantay sa mga kahusay o linaw na pinasab sa pagpandagan sa dagang trapiko dito sa ato sentro siyad. Kung in, nagmalampuson kini o nagkasalamat ng ato ang RTA enforcers tungod kay nadugagal na sab ang ilang mga kabalo na italabutan sa pagpatuman sa balaod trapiko dito sa ato sa siyad. At ito na ipos kinitali, ito gratos details 500 D5 rekin kabin sa kulita para sa kanyang sa balita. Servisyo publiko galingawan kay Real Euro P5 Blue sa Tam.
13: El Castigador!
14: El Castigador!
13: El Castigador!
0: Dagang salamat, K5 Rikim Sulita. So kinahanglan na og orientation. Kay basin pagdakop niya sa kanang naapay nalig sa iya. Oops! Tikit ka! Ah, mayingon dayon ang... Mayingon dayon si K5 Dio. Kay maayaw mo kayo si K5 Dio sa balaod trapiko. Unsay akong nalapas nga balaod be. Oh, kabalo. Nga ang RTA. So di pwede na, ha? Di pwede na nga illegal parking ka. Nganong nakaingon ka nga illegal parking ko? Kwan, wala na. Eris na. Call back ni si K5DO ba yan? Diba? So inana na mga K5. Kailangan nga, kailangan kabalo ang ato mga personal sa RTA sa law of traffic. Now, karon mga K5, pinag-usab sa report ni K5 Jonathan Sabanag. Kaya mapintas nga pagdisiplina sa mga bata sa Northern Mindanao, miubos. K5 Jonathan Sabanag sa kampiyon na report, i-K5 mo!
13: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report!
17: Mapintas kapadisiplina sa mga bata sa Northern Mindanao, miubos!
18: Relax sa mahulay una, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
19: Di talaw gamay nga pag-ubos ang ginaganoon sa mga kabataan nga nakasinati og mapintas sa pamaagi sa pagdisiplina sa Northern Mindanao. Sumala sa gipagawas nga trato sa Philippine Statistics Authority kon PSA alang sa tuig 2022 og tuig 2025. Mikunod gato sa 51.3% ang kinatibuk ang kaso sa violent discipline gikan sa kanhi 54.7%. Kini napakita nga namanam nang nasabtan sa mga ginikanan ang kamahinungdanon sa mas malumong pamaagi sa pagpadako. Obani ini, misa kausab gato sa 41.8% gikan sa 38.7% ang paggamit sa only non-violent discipline o ang pamaagi nga walay kasingki na matigdan usab ang pag-ubos sa kaso sa psychological aggression nga na lang sa 41.2% karon gikan sa 43.8% samtang ang kasagarang physical nga silot o physical punishment ni atras usab ngadto sa 34.4% gikan sa 36.4% bisan pa man ini nga kalambuan nagpabiling gihapon nga dako ang hagit nga natala sa pagsaka sa severe punishment o ang grabing matang sa pamunog sa bata gikan sa 2.0% ni atong 2022 may saka kini nga to sa 2.8% sa 2025. Nagpasabot kini nga doon na gihapong pipila ka mga kabataan ang nakasinati og seryosong kapintasan sa sulod sa panimalay nga naginanglan og dinalian nga pagtagad ang maong taho gilusad usab sa pagsuporta sa United Nations Population Fund o Australian Aid o sa Sustainable Development Goals Indicator. Nagpadayon ang panawagan sa mga ahensya sa gobyerno o pribadong sektor nga pakunhuran ang bisang unsang matang sa kapintasan batok sa mga bata aron masiguro ang ilang kalawasan o maayong kaugmaon.
17: Kini si Kakipay Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita. Serbisyong publiko kalingawa sa lapayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
13: El Castigador!
14: El Castigador!
13: El Castigador!
0: Dagang salamat, K5 Jonathan Sabanal sa imong kampiyon na report. So, mas maayo ni kay wala na kuan. Wala na mapintas. Libog ko, di ba? Libog ko sa nang mapintas. Law mo kay nang mapintas. Kuan na siya, mga K5, ha? I-search na ako sa kuan ba, Google. Unsa nang mapintas. So ang mapintas dyan mga K5, mo ka na ang bayolente ba? Bayolente nga inyong pagdisiplina sa inyong mga bata. Subas ini si K-pop Jonathan. Pila na ba edad K-pop Jonathan? Laong si gani iyang Bisaya mo. So Bayolinte. Kanabi taong Harsh. Ah, kaya Generation Z ba? O sa ito, sa ito di? Maharsh nga pagdisiplina sa kabataan, mga K-pop. So, di bali ni ubos daw. So ang pagdisiplina karon sa bata, so di bali puro na lang istorya. Ah, di ba? So mas maayon ni Maki 5 kay daotan man po. Daotan man po nga kuan. Kanabitaw ang imog yung bayolintihon ni mo ang imong pagdisiplina sa imong bata. Kaya sa unang panahon kay 5 day, panahon pa sa ako. In 90, back to 1990s. Ah, grabe, back to 1990s ah. Nakasapon po ko na lang din. Ha, nga bunalan. Kanabitaw, kabantay ka ng kuan day, ka ng kuan sa saging. Kabantay ka, kabantay mo ana. Kanang down saging di ba na murag paka na di? Kanang murag ka ng gahay bagahe. Kana agahurot na kahilis na agbunal sa ako sa una. Oo, oh, na kisa ba nakatry ana? At tungod kay mo ka ng disiplina sa una. Di ka masugog hugas plato. Ah, o may cellphone ko sa una di. Ang atong buhaton sa una, dula ba? Kanang mga slipper game, slipper box, patintero, mga labay lata, tagu-taguan, balay-balay, kunuhay, ikaw mama, isya papa, di ba? And then people bump sa bata sa una. Oh, di ba? So, inana na mga K-5. So, now, ato sa ningkwanan kay, ato sa dawatong report. Ato sa dawatong report ka, Bisaya sa una, Tagalog na karun. Pinagi ni K-5 kay Buscay, no? Kay naasya dito sa may Agusan del Sur. Sa location gid mismo sa ipaygayon nga palarong pangbansa 2026 na asa dito. Well, kay ang report ni K5K Buscaino, pinaka komportable nga accommodation sa palarong pangbansa na tagamtaman. Wow! Well, K5K Buscaino sa kampiyon na report, K5 mo.
20: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
21: Kapisit siyan house ka mga delikado sa Roder na Mindanao ang musalmot sa palarong pabansa 2026 dini sa Agusan del Sur.
22: Bangon sa DTX 500, kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
21: Matod ni Attorney Candice Razon, DepEdTan Chief Education Support Services Division, nga kini ang unang higayon nga pinakakomportable ang gihatag kanila nga accommodation sa palarong pabansa.
23: Sa Northern Mindanao Region 10, meron po tayong 738 athletes and coaches. Dumating po kami dito sa Bayugan noong May 18 from Hingoog City. Kasi prior to our stay here in Bayugan, meron po tayong 3-day pre-departure orientation seminar and screening doon sa Hingoog. Region 10 is very thankful. Napapasalamat po kami sa LGU ng Bayugan because for the first time, our athletes and the members of the delegation, ito po yung first time na pinaka-comfortable po ang kanilang accommodation considering that the LGU has provided very well-ventilated and air-conditioned classrooms po. Dito sa Noli Elementary School and Noli High School, both schools for Region 10.
21: Gikan sa Noli Central School para sa palarong pabasa 2026. Ako si K5K Buscaino para sa pinabalita, serbisyo publiko ug kaligawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
0: Dagang salamat na K5K Buscaino. So magtatagalog dahil si K5K Buscaino doon. Oras alas 4:53. Oras atod kinato sa atong DTX 500. Ang atong DTX 500 makatabang kini sa kining atong pagpabalik sa normal sa yung taas nga blood sugar level o taas nga blood pressure, mga K5. O gamayo kini, mga K5, ang makatambal labi na yun at para nga dili maguba ang imong kidneys. Kaya no, mga K5, ang labing maayong proteksyon kini sa atong mga kidneys, kining atong pag-maintain sa DTX 500. Nadaot ba ang imong kidneys tungod sa taas nga blood sugar? Epekto ka na nga ginatawag na nga sakit nga diabetes. Ang sobrang pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Busayan na pabutang na maguba ang imong kidneys, mag-DTX 500 ka lang. Ang DTX 500 magpamubo sa blood sugar, epektibo nga kontra diabetes. Para mubo ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. O sa ka-capsule 2 to 3 times a day. Inabanan sa exercise sa itong pagkaon. Makaingon dahil ka, bye-bye diabetes. Mag-detex 500 na, mga K5, ayaw na og langay pa. Mapalit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa May Agora Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner, sa Balingasag, mga ka K5. Mag-commercial break lang sa mini K5 Day, yo. But ato sang dawaton ang ilang mga shoutouts. K5 Day, shoutout sa naminaw karon, labinigid kang Noy Mabatid. Salamat kay Noy. Adya sa imong pagpaminaw ban sa imong pamilya. K5 Day, labos!
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: DTX 500 Health Alert!
6: Anyways, let's talk about kaning sa mga lalaki mga higala na igitawag pod nga. Kasi tawag ani sa lalaki, tawag ni nilag mikopos daw. Kung mga babae na ay menopause, mga lalaki na ay mikopos daw, no? Pero ang sakto nga term ani mga higala is kaning gitawag nga andropause sa mga lalaki. So, kini mga lalaki, posible nga mahitabo ni siya kung magkadugang ang atuang edad. Ang andropause mga higala, gitawag kani siya male menopause. Now, karon kaning ningon nato mga higala nga mga underlying causes ani. Kaning bitaw na atay mga sakit like diabetes, na atay high blood. Especially kadto na ay maintenance. Kay kung ato tag mga geriatric doctor, number one gina nga concern nila. Ang medication nato galid kini sa paghatag og problema labi na gyud sa mga lalaki. So naanay maintenance ginainom plus diabetic pagyugka. So number one, i-correcting high blood, i-correcting diabetes. So naay maintenance. Ang problema lang kay may mga side effect. Number one nga side effect niya, makahatag kahasol sa performance sa lalaki. Now, unsa kanindot mga higala kung naatay supplements nga ginainom?
24: Madalas na pag-ihi, pagnabo ng mga mata, at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500! DTX 500!
25: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
24: DTX 500! Mabali sa mga butika.
6: Mapamati ha, mga lalaki unsa kanindot ko na ay supplements. Unang-una, kung naatay supplements nga ginainom, nakunig tabang mga higala pang supply sa vital minerals o essential nutrients sa atong lawas para nga ligon o baskog ang atong lawas. So kinahanglan, nagid tay mga kanon mga higala nga taas o antioxidants, vitamins and minerals. Karon kung dili ta makakaon anak. Kaya nga no, ang atong kanon ay ginakaon, mga mantikaon nga mga pagkaon. So apiktado na. Labi na gyud sa mga nagkaedad na niya, ganahan nga, may untag maarang-alang ni akong pamatyag. Dapat na ay supplements nga imnon. O unang-una, ma-recommend nato ning aton DTX 500.
26: Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Karen, sanay ako sa mga pagkain na mamantika at mahilig din ako sa soft drinks. Pero unti-unti akong tumigil dahil sa nagkaroon ako ng mga symptoms ng diabetes. Malaking tulong sa akin ang DTX 500 at DTX Coffee kasi mas naging mabilis ang pagkawala ng mga symptoms ng diabetes. Gumaling din talaga ang mga sugat sa aking mga paa. Nawala din ang pagsakit ng aking tagiliran noong sinabayan ko ng Mighty C. Healthy na ulit ako. Subukan niyo rin pagsabay ng DTX 500 at DTX Coffee Mix at sa gabi naman ng Mighty C. Magiging healthy po talaga kayo.
26: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Ikaning atong DTX 500 unang-una, nakupunig taba mga higala sa may mga diabetes o may mga high blood. O, DTX 500 o Mighty C. Mag-inom po doon DTX 500 o Mighty C. E mo man yung pangontra na to higala sa may mga diabetes o may mga high blood. Ang kanindot kay ga-promote kini siya o healthy o good circulation sa dugo. O gapaligon sa mga organ ugat nato gapahealthy, gapaluag sa agianan sa ato ang mga ugat. Anti-inflammatory siya nga klase nga suplemento, taas og antioxidants. Sa mga ga-experience og andropause mga higala, which is maapektuhan na gyud no ang pagkalalaki sa lalaki, kung ganahan ta nga naatay supplements nga imnon, naatay DTX 500 og Mighty C. Then og tulog mga higala, ingnon din ni may mong asawa nga day, pukawa lang ko day kung matulog na ta.
4: DTX 500. Mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon ako, lalo na kapag paahon. Naku, kilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung palang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumikit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
5: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
7: DTX 500, health alert.
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: El Castigador.
10: El Castigador.
11: El Castigador.
0: Balik kita mga gala sa atong palaguman sa programang inyong ikahinaman. Programang
9: El Castigador.
10: El Castigador.
11: El Castigador.
0: Aras sa 5:01 na sa kabunon. Aras sa atong kilato sa atong Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center mga K5 nga kini makapatabang detox sa imo. Dosa ka na, dosa jeepney terminal ha. Jeepney liner sa Balingasag diha sa may Agora Market. Dali na kayo natultulon. Kapangutan na lang mo diha mga K5, ilado na diha ang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center diha sa may Agora Market. Shout out Richard Gallardo. Matod pa diha diriyo. Nagulan na gyud da K5 Jess Tony. Alaka, nagulan na gyud K5 diyo. Saon mo na? Ha, nagulan na. Og shout out kang Chay Balabis. Kang Chay Balabis ng PMK Fabjes. Shout out din sa Mati Claveria, kang Mitch Sabo. Shout out din sa Mike Claveria, ulan-ulan na ba diya Chay o Mitch Sabo? Ulan-ulan diya. Shout out kang Kuan. Asa mo ni? Asa pa? Anay nag-Kuan, kajot lang ha. So, unsa man ni panawagan nga nay nabilin? Adunay kwan daw panawagan din ni. Usa ka plastic envelope aga nawala. Ang sulod dagan papel nga importante kayo, death certificate, mga ID sa SSS, GSIS, pag-ibig, ang name sa death certificate Bibinsya Baro Tabamo. Na nakasakay gikan sa kilid sa Agora paingon sa Kahulugan Bakery. Ida sa Bandalas 3 sa hapon ganiha ang oras. So kinsa kato nga nakakita mga ka K5? Kinsa to nakita sa envelope na naminaw karon? Nga dunay sulod nga mga importanteng mga butang. So mamahimo kamo nga magpadangat dinhi sa kaninga number o pwede niyo ni i-contact nga number o 0965-71-69945. Sa mga nakita o plastic envelope nga doon na isulod nga importante kayo, may mo ninyong i-anhi din sa K5FM o pwede po ninyo kontako ni nga number 0965-716-9945. Ang alan ani si Ma'am Lizelle Ribunza. Ma'am Lizelle Ribunza, mga K5. Sige. Kinsa nakakita sa plastic envelope na doon na isulod yung importante, pwede ka mo nga magkuhan dito. Diya sa Mahingoog, dito ni sa Hingoog City mga ka-K5. So dito sa may Hingoog na Energy FM. Sige, padayon ta sa mga report mga K5 sa pag-tad-tad. Dito sa ika-upat nga rangkada nga balitagikan ni K5 sa Ilibera. Kay viral nga pulis nga mituklod sa usa ka motor rider, temporaryong nakagawa suman nga nakapiyansa. BK5 sa Ilibera sa kampiyon na report, i-K5 mo!
12: K5 News FM, kampiyon report!
13: Temporaryong nakagawa sa presuhan ng usa ka pulis gikan sa Quezon City Police District nga nag-viral sa social media, humana lang bigit sa insidente sa pagpanuklod niini sa usa ka motorcycle rider samtang nagbiyahe sa kalsada nga bahin sa Pasig City. Kinuman gitugutan nga makapiansa og 30,000 pesos para sa kasong slight physical injuries. Kay namduman nga gibasura sa piskalya ang unang reklamo nga frustrated murder nga girekomendar sa NAPOLCOM batok sa maong pulis. Kinitungod sa kakulangon sa ebidensya, hinungdan nga gipaubos na kini sa kasong slight physical injuries. Wala usab nakahatag o rason ang nasampit nga pulis kung nganong iyang gituklod ang nasampit nga motorsiklista. Inaya, nangayo na lamang kini og pasaylo human sa maong insidente. Kini nga balita atod kanato sa MyTC ang alkaline nga vitamin C. Ako si K5 Sayel Guevara para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro, Hingoog City. K5 News FM.
12: El Castigador!
14: El Castigador!
12: El Castigador!
0: Dagang salamat K5 sa Elevela! Direta sa Dugal Report, gikanusab na ni K5 nalitpasayon kay CICC nagsumitero criminal o administrative complaint sa NBI batok ni Attorney Harold Respicio kalabot sa criminal administrative complaint. K5, nanitpasayon sa kampiyon na report, i-K5 mo!
12: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report!
15: K5 Agisto ni formal nga nagsumitero reklamo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung CICC sa National Bureau of Investigation kung NBI batok ang Attorney Harold Respecio kini may kalabutan sa criminal o administrative complaint. Formal nga gisumiter ni CICC Yusek Aboya Paraiso o Presidential Communication Office kung PCO Under Secretary Presyo si Polito Castillo ang naiskutang reklamo. Hisera nga nagsumikad ang reklamo human nagpakatag og mga sayop nga pahayag ang iskutang abogado nga nakalarma sa publiko, particular na sa mga online platform. Dugtong ninigipadayon usab ni NBI Director Melvin Matibag nga magpagawa sila og sa pinabatok sa iskutang abogado. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 ang piktibong tambal batok diabetes kiniska K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
0: Dagang salamat K5 Bananet Pasayon sa imong kampiyon na report. Dalita sa katapusang report na gikan usab ni K5 Rikim Sulita. Sa iyong report, mobile patrolling o foot patrolling ipatuman sa kokpo sa pagsiguro sa luwas nga luwas ang publiko. Atong i-connect mga K5 ang linya pinagi ni K5 Rikim Sulita. So ganyan atong kapulisan mga K5 padayon sa pagpahigayon ng mga checkpoints sa kadalanan aron nga masiguro ang seguridad. Gani diya sa may Gabukayan Street na apod ya kanunay kadaadlaw na to nagkakita diya mga K5. Kadaadlaw na to na makita mga kapulisan diya sa pagpara sa pagsiguro for the security for the people of Cagayan de Oro. Diba? So kani ang mobile patrolling og foot patrolling. Sa maning foot patrolling? Kining mobile patrolling, maning kwan, mga patrol. Pero ang foot patrolling, maning lakaw-lakaw. Kuyaw po ning mga maning mobile patrolling, gamit patrol, nga roving. So, kining kwan, foot patrolling, so maning siyang mulakaw sa areas, mga nagkariyang areas. So, para nga masiguro ang seguridad mga ka-K5 sa Cagayanon. Especially kay mo maning area of responsibility sa atong Cagayan de Oro City Police Office. Oras sa alas 5:08 mga ka-K5, oras sa tud kinato sa atong D3 Bayo. Ang atong D3Bio mga K5 kini ang makatabang sa pagpawala sa inyong insomnia. Mapulian no ga relax ang imong pagkatulog. Mapod kini ang anti-aging. Pungan ang pagkunot sa imong mga panit. Ilabi na gyud mga ka K5. Tabangan karon dili kadali limtanon. Ugo bayo-bayo pa ang epekto sa D3Bio. Ang D3Bio mapalit sa klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Doon kini sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasag, mga K5, diya mismo sa may Agora Market. Tubo sa unsa pa inyong ginaulat, palit na mga higala. Shoutout kag Mitch Habaw, na diya sa may Matik Laberia. Ubay-ubay gyapon ang atong mga suking tigpaminaw diya sa may Matik Laberia, mga K5. So okay na to. So delay na, sige. So mo ka to mga K5 ba ang mga kompletong reports sa atong mga kauban sa gawas gabahin. Ilabinagyod ang atong mga lakbitanan o mga hiskutanan. So wala sa tay kastigo karon, maski na kayong mula lagi ni mga kastigo karon. Kay dili na masibo sa atong oras mga K5. Kay isa ka oras na kapin ang atong panaguban. So balik na punta Lunes hangtod na Webes na usab ang atong pagkastigo. So kung kamo adon ay gusto pagkastiguan ato mga issues diya sa inyo mga kabarangayan, labi na gyud uban pang mga issues, pwede ninyo ipadangat diri kay atong taganog pagtagad og busab ato kanang kastiguan. Ipadangat diri sa K5 News FM Cagayan de Oro. So mosunod na ang D3Bio Evening Newscast. Kauban si K5 Nanit Pasayon. Naba si K5 Camille? O si K5 Nanit Pasayon mga K5. Ang inyong makauban sunod nga programa, D3Bio Evening Newscast. So wala di na gid maigo atong oras. Na-focus na gina nga atong oras mga ka-K5. So sa pangalan na lang ka sa kinatimpukang pwersa sa K5 News FM. Kini ang inyong ubos na alagad sa kanginat. Ang inyong tigkastigo mataghapon. K5, just Tony Pagulo. Magabilin sa usa ka panultihon. Kung ang Diyos, dapig kanato. Kinsa pabay, batok kanato. Subling magayon na usap mga K5. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o galingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. Dahil salamat, I love you all.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: D3Bio!
18: Mayong hapon ay, sa tungalan.
19: Hapon, si Lilith Dayo Laurenti.
18: Pilay mo edad?
19: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
18: Amang ka nagpuyo?
19: Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
18: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
19: Katurang
18: D3Bio.
19: D3Bio.
18: Kani atong wa pang gamit, unsa man imong naobserbaran sa imong panglawas?
19: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang nagyud gamay.
18: Kani atong luya kay ka?
19: Adi man yung luya po. Kana ante ko Japan pero mas naigid ba nga madugang ba inom kay para nga anpon ba
18: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
19: may man Japan mas naay gud sila mamalit gid ana aran gud matistingan gid nila kay di man kakabaw na ko di ka matisting
18: bunya sa imong paggamit hindot kayo
19: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kana lagi wala sa tay
18: budget
19: sa budget mo na nga puan.
18: Pero nakita gini mo ang kapektibo.
19: Oo, oh, nindot kayo eh. Basta na. Basta kayo na.
18: Salamat kayo na yan.
17: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
20: Kapalit sa mga butika.
17: DJX 500.
22: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo. 6-7. DJX Almighty C. Sa mga kapit. Nagin ko ko. Maestro. Kayo naka-recover. Mungkin din din lang. May isa. Huwag mo ko yung gibati. Pero nagkumpuan lang ko kayo para sa iyo sa hain. Murag ma aking matalipong.
18: Sa iyo paggamit sa mga produkto, wala na kamalipong.
22: Okay na. Wala na.
18: Salamat kayo, sir.
17: DJX 500.
20: Mabali sa mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
23: Hino, baby. Angelbera.
18: Bila imong edad?
23: 81.
18: Taga-asa ka?
23: Santa Fe, Libuna.
18: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
23: Karang may PC, D3Bio,
1: kanang
2: DTX 500.
1: DTX 500.
2: Nganong naggamit man ka ani unsay mong namatikdan?
1: Ay maayo man ta akong pag maayo man ako namatikdan kay mo ara akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako lang gikan ko ani kay daghan kay dili ka pagkao.
2: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa klinika di alternatibo.
1: Maayo na.
2: Unsa man imong igaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
1: Oy, kamo na ninaw karon. Pag-awat sa mo sa ako sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagay, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
2: Salamat, Kenay!
3: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: Medyo ang suga.
1: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi eh. Halos dadyo na ako makita ang dalan.
0: Sulaw kayo.
1: Ningon tong akong doktor nga amigo,
0: sign lagi daw sa katara.
1: Mao to, gisulayan na ako ang eye care.
0: Na-amaze jud ko. Epektibo jud siya.
1: Bisag mag-long drive ko, di na jud sulaw.
0: Nabag-o jud akong pananaw.
1: Relax na kayo.
0: Salamat jud sa Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 라디오
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa tudyanato sa D3 Bio. Ang D3 nga doon ay VCO o ang VCO nga doon ay vitamin D3. Isibo yung mga orasan, alas 5.22.
1: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Ug karon sa ulohan sa itong mga balita. Sa balita nga lokal, mga idaran, posibleng mas mudagan pa itandi sa mga batanon sa Pilipinas, ekonomiya na miligro. Dugang uluhan sa balitang lokal, mass screening sa TB alang sa mga PDL sa CDO City Jail, nagmalampuson. Dugang uluhan sa balitang lokal, 204 kaempleyado sa San Gia Steel Corporation, posibleng i-deploy sa mga eskwilaan sulod sa 15 kaadlaw alang sa Brigada Eskwela pinaagi sa Tupada, Sigon sa Duliten. Dugang uluhan sa balitang lokal, sikad ug motorized sikad, padayon nga gibantayan sa TRT kon sa RTA tungo sa kadaghan ang mga nagreklamo. Katapos ang uluhan sa balitang lokal, pagpaob kun pagubo sa fertility rate sa Pilipinas at dakong hagit. Uluhan sa balitang regional, pagbasura sa minimum wage increase sa petisyon, gika dismaya sa mga mamumuo sa Rojas. Katapos ang uluhan sa balitang regional, festival street dancing gipegayon sa Dumaguete. Uluhan sa balitang national, reaction sa Malacañang sa paghilak ni Senator Pia Cayetano, gitawag nga gaslighting. Katapos ang uluhan sa balitang national, Davao City, 4 years ng zero budget, sigon ni Representative Paulo Duterte. Uluhan sa balitang international, halapad nga nuclear drills ang gipegayon sa Russia, sentro sa tensyon sa NATO. Uluhan sa balitang sports, sa duha kaadlaw na lamang magsugod na ang palarong pambansa 2026 dito sa Agusan del Sur. O uluhan sa balitang showbiz, Mariela Padilla gikumpirmar nga dili pa mo retire si Senador Ruben Padilla sa politika. Ang mga uluhan sa mga balita hatod kanato sa D3 Bio nga mapalit sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5 adlaw karon nga Biyernes, Mayo 22, 2026. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro, pinagi sa dial sa inyong mga radyo na 89.3 FM o sa Energy FM Hingog City. O mabati usab all over the world, pinagi sa itong official Facebook page nga K5 News FM CDO, Digital 89.3 o Energy FM sa 90.5 Hingog City. Ako yung makauban, K5 na net pasayon. O karon sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the super food supplement.
1: Balitang lokal.
2: Sa balitang lokal, nagpasidaan ng Philippine Statistic Authority kung PSA nga namiligro ang ekonomiya sa nasud kung mas mudagan pa ang mga senior citizen itandi sa mga batanon nga musunod nga mga katuigan. Matod ni PSA Regional Director Janet Avis, kinitungod sa palayang pagkunod sa fertility rate o ang gidaghanon sa mga gipanganak sa Pilipinas. Gihatagan og gibukato ni Avis ang musunod nga kun magpadayon kini, mamahimong magdala bugat nga epekto sa ekonomiya o katilingban kung dili matagan og dinaliang solusyon. Ato paminaw si Director Avis.
0: what would be the possible challenges if we have a continuous decline of fertility rate? First is on population aging. So makadatman ang atong tigulang kasi atong matatagon. So this would mean more elderly people and fewer workers to support them. So,
2: duga nga balita nga lokal nagbalampuso ng gipegay nga tuberculosis mass screening alang sa mga persons deprived of liberty sulo sa Cagayan de Oro City Jail Meal Dormitory. Kiniumang gipangunahan ni City Jail Warden Jail Superintendent Marlon Imbaya nga mibuti nga kini aron mapanalipdan ang panglawa sa publiko sulod sa pasilidad ug masiguro ang kaayuhan sa tibuok komunidad sa PDL pinaagi sa daling maabot nga serbisyong medikal. Alas 5.27, duga nga balitang lokal, 304 ka-empleyado sa Sanjia Steel Corporation posibleng i-deploy sa mga tunghaan sulod sa 15 ka-adlaw. Alang sa Brigada Eskwela, pinaagi sa Tupada Program, sigon sa Dolly Region 10. Alang sa kampiyon nga report, ka-K5 Gistoni Pagulong, i-K5 mo.
3: 304 ka-empleyado sa Sanjia Steel Corporation i-deploy sa mga eskwelahan sulod sa 15 kaadlaw para sa Brigada Eskwela pinaagi sa tupad program sa Dolly Region 10. Gipaybalo sa Dolly 10, ngandam silang mutabang sa mga empleyado sa Sanjia Steel Corporation sa taguluan Misamis Oriental nga naapektuhan sa pagsira sa ilang kumpanya samtang padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad bahin sa planta. Adunay programa nga giandam aron makatabang sa mga trabahante. Matod ni Mr. JV Basalio, Technical Director 2 sa Dolly Region 10, mukabat sa 304 ka mga empleyado ang nalista nga mahimong benepisyaryo sa Department of Labor and Employment nga tupad program. Pinaagi sa tupad ang mga benepisyaryo ipatrabaho sa mga eskwelahan sulod sa 15 kaadlaw aron nga makatabang sa pagpangandam alang sa umabot nga balik eskwela sa mga estudyante. Ang matag benepisyaryo makadawat og 500 pesos matag adlaw og sulod sa 15 kaadlaw nga trabaho makadawat sila og kinatibuk-an nga 7,500 pesos. Giparehag usab sa pipila ka mga empleyado sa Sanjia Steel Corporation ang ilang kalipay og pagpasalamat sa maong tabang nga hatag sa dumi.
4: Unsa may ilang mga trabaho ko dani sir?
5: Na isputa nato sa LGU Tagulwan nga mo ang kaning brigada eskwela.
3: Kini si K5 News Story Pagulong para sa Kampiyon ng Balita, serbisyo publiko galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Duga nga balitang lokal, sikad ug motorized sikad padayon nga gibantayan sa RTA tungod sa kadaghan na nga mga nagreklamo. Alang sa kampiyon nga report, ka K5 Ricky Masulita, K5 mo.
6: Estrikto matod pag ipatuman sa Roads and Traffic Administration kon RTA ang balaod trafiko. Kini ang usas ni kabutyag ni Mr. Ever Ubinsa nga matod pa ilang ipatuman ang pagpangdakop sa mga baubao drivers ingon man sa mga trisikad lakit na niining mga sidecar nga kanunay nga nagabiyahe diha mismo sa may train line ingon man diha sa may high street ng atong syudad.
7: Extend food supplement for men mabibili extended nationwide
8: kanang dakop din sila kung mahimo kung good ka warning kung mahimo di ipangyon kay kana bitawong nai sa imuhangyo kay panay nai karot ka amo na sila advice nga dinira sila kuto tapos mo turay sila silang motoray la para makalaw sa ilang padul na nito sa atin sa tungko no tinasa na ilang atuan say sa terminal mas sila mo ato kay naiupan mo larot yan nagano ka ng karon ka Naiuban mo hangyo na apo na sa ilaw sa dosel kita sa sarga. Akong advice nga pag tourides na lang mo kay bawal dito sa ika na ni.
9: So ang nana po'y daghan nga nagpan kay pero moingon ang uban nga kamuray bantayan.
8: O dagi uban nga kamuray ang bantayan labi na huwag ka na mag-break. Mga na nga grabe ka ron ang mo po out o galasotso. Okay, para mapugnan dito mabatayan iba kung nikuli may o kanang trick.
3: Ako si K5 Rekem Pamisa Solita para sa Kampiyon sa Balita, serbisyo publiko kaligawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: Tatapos ang Italia sa balitang lokal pag-ubo sa fertility rate sa Pilipinas at dakong hagit. Alang sa kampanya report ka K5 Jonathan sa banali K5 mo.
10: Sa fertility rate sa Pilipinas, posibleng mamahimong hinungdan sa pagkakulang sa mga trabahante, ingon ang SAB, sa pagdaghan sa mga edaran.
11: Posibleng hagit na mabot na punto ang mas mudaghan pa unya ang mga edaran o senior citizens sa nasod. Itandis mapatanon tungod sa padayong pagkunod sa fertility rate o gidaghanon sa mga gipanganak. Kini ang payag sa Philippine Statistics Authority Confesi Regional Director Janet C. Abis, kalabot na sa mga umaabot ng hagit ng atubangon sa Pilipinas. Mato ni Abis, ang padayon ng pag-ubos sa nihit sa mga bagong gipanganak magdala og bug-at nga epekto sa ekonomiya o katilingban. Kon magpalayon kini nga sitwasyon, gilauman nga magnihit na unya ang pwersa sa pamuo o ang mga mumuo sa nasod o gamay ng kabatanunan, gamay na usab ang empleyado, pasidaan sa opisyal. Tungod niini, mamiligro nga makabsan sa mga batanong trabahante ang nagkalilaing industriya na mo'y musistener sa ekonomiya o musuporta sa nagkadaghang sektor sa mga edaran sa maabot ng mga katuigan.
10: Ini si Katipa Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita. Servisyong publiko kalingawan sa Rakpayat sa Cagayan de Oro. 89.3 T5 Patus FM.
1: Balitang Regional. Balitang Regional.
2: Sa Balitang Regional gikan sa K5 News FM Rojas. Pagbasura sa minimum wage increase petition, gika dismaya sa mga mamumuo sa nisutang lugar. Alam sa kampiyon report ka K5 Roldan Visana Villarreal K5 mo.
12: Ipinadismayan ng ilang manggagawa sa lungsod ng Rojas ang pagbasura ng petisyon na dagdag sahod sa Western Visayas. Ayon sa mga nakapanayam ng K5 News FM Rojas, malaking tulong sana kung aprubahan ang 250 pesos na isinusulong na dagdag sa daily minimum wage. Dahil aniya sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pamasahe, hindi na sapat na mahigit 500 piso na araw ang kita. Apilan naman ito sa mga kinauukulan na ikonsidera muli ang isinusulong ng iba't ibang labor groups na taas sahod at huwag na lang basta tutukan ang ilang teknikalidad ng petisyon. Sa halip, unahin ang ikabubuti ng mga ordinaryong manggagawa na halos naghihikaos na dahil sa maliit na kita. Ito si K5 Roldan Visana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: Katapos ang detalye sa balitang regional gikan sa K5 News FM Dumaguete. Festival Street Dancing gipegayon sa Dumaguete. Alang sa kampanya report ka K5 Shara Humilio, K5 mo.
13: Nang inanunsyo ng Traffic Management Office na ang daloy ng trapiko sa sentro ng Dumaguete City ay ayusin at ireruta ngayong hapon Mayo 22, 2026. Ito ay dahil sa Kabulakan Festival Street Dancing na magsisimula sa alauna sa hapon. Ilan sa mga apektadong kalsada ay ang Rizal Boulevard, Perdis Street, Silimuan Avenue at iba pang pangunahing kalsada sa downtown area. Upang maiwasan ang mga pagkaantala sa paglakbay, ang mga motorista na nagmumula sa timog ay pinapayuhan na dumaan sa Real Street hanggang Cervantes Street. Samantala, ang mga sasakyang patungo sa timog ay maaaring dumaan sa Cervantes Street o Santa Rosa Street hanggang sa lugar malapit sa Robinson's. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamari Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National. Balitang National.
2: Oras, alas 5.35, oras sa tugyan nato sa D3 Bio, alang sa pagkikbatok, bisan unsa nga bacteria, fungi, parasites, and viruses. O karon sa detalye sa itong Balitang National, gihulagway ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga usa ka matang sa gaslighting ang nahimong emosyonal nga pamahayag ni Senator Pia Cayetano sa hawanan sa Senado. Kinuman mihilak ang senadora samtang naghandom sa netabong kagubot sulod sa Senado netong Mayo 13. Mato ni Castro nga ang nasampit nga senaryo ni Cayetano nagpakita lamang nga boti ni makakuha og simpatiya sa publiko tungod wala na lamang gikumusta ang majority sa minority human sa maong gubot. Ato paminaon si Castro.
14: Hindi naman kayo nangamusta. Natakot na takot ako.
15: Sa pag-approve niya sa trabaho at operasyon ni Sergeant at Arms Aplaska.
2: Katapos ang detalye sa Balitang National, gipahibalo ni Davao City First District Paulo Duterte nga walay budget sa mga proyekto sa Davao City sulod sa upat katuig. Matod ni Representative Duterte, for the record, gi-maintain sa DPWH Region 6 ang record, kun 11 ang record sa completed ang above standard infrastructure project sa imaong syudad sugod 2020 hangtod 2022 sa gibanabanang worth of 49.84 billion pesos. Gilang ko ba nakini sa mga kagdalan, drainage system, bridges, and other public works nga palang gipahimudsan sa Dabawinyo sang tudning panahuna.
16: Balita International. International.
2: Oras, alas 5.37, karon sa itong balitang international, nagpahigan og halapad nga nuclear exercise ang Russia. Diin nagpalupad kini og nuclear capable missiles og nagpagawas og nuclear munition sa pipila ka military unit sentro sa padayong nagkainit nga tensyon sa NATO may kalabutan sa gera sa Ukraine. Base sa report nga kapin kun kulang 64,000 ka personahe ang ana sa pinakadako nga nuclear drill sa Russia sa mga nanglabay katuigan. Tumong nini ang sulay nga kaandam sa ilang nuclear forces kun ugaling dunay mahitabo nga agresyon batok sa niskutang nasud.
16: Baklitang Sports, Sports, Sports.
2: Alas 5.37 oras atud kanato sa D3 Bayo aron malikayan ang ubo, sipon ug hilanat. Magsugod na mga kaki-5 karong adlaw Domingo ang kompetisyon sa nagkadaing delegado sa dagang rehiyon sa Pilipinas alang sa Palarong Pambansa 2026 Agusan del Sur. Naginaminam na ang alibuan ka mga atlita aron mapakita ang ilang mga gipangandam kusog og talento aron masakmit ang bulawang medalya. At ang isa K5 News FM Philippines, ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage.
16: Balitang Entertainment.
17: Balitang Entertainment.
2: Sa balitang showbiz, sukway sa unang pamahayag na dili na mudagan sa 2028 national elections. Gipahayag ni Mariel Rodriguez Padilla nga dili pa moritero sa politika ang iyang bana nga si Senator Robin Padilla. Sa usa ka podcast si Senator Amy Marcos, gipasabot ni Mariel nga aduna pay misyon ang iyang bana sa gobyerno o sa mga advokasya nga gisugdan ini. Matod ni Mariel nga miabot na sa time nga nahuna-unaan ining hunungo na lamang ang pagka-opisyal ni Robin sa gobyerno. Apan dunay mga tao ilabi na ang mga igsong Muslim o indigenous group nga galaom sa iyang bana. Alas 5.39 nyo na bati ang kanitibok ang detalye sa D3 Bio Evening Newscast. Subli adlaw karon nga Biyernes, Mayo 22, 2026. Sa dili pa no, happy birthday di ay sa itong igsoon nga si Milin nagpasayon gadgudi nga magsaulog siyang, kung nagsaulog siyang adlaw na tawhan karon no, happy birthday di kanimo on the more birthdays to come and fighting lang ta sa mga problema ang niabot sa itong kinabuhi karon o God bless you og sa imo nga family.
18: Birthday!
2: Og sa tanang pong namino karon sa K5 News FM Cagayan de Oro labi na sa Hingog City og labi na nila ni Richard Gallardo ni Emoticons og sa tanang mga avid listeners sa K5 News FM Cagayan de Oro mayong gabi kaninyong tanang diha og ako na lamang si K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita serbisyo publiko og kalingawan sa Cagayan de Oro K5 News FM.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
16: K3 Bio.
20: Unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gipalit?
21: Okay naman pero na perhaps na to'y active nga kidney. After mga bilas na po'y maintain lang ko lang.
20: D3Bio?
21: Una ka maintain na siya po sa kidney.
20: Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga makaingon ka nga medyo ni arang imong...
21: Okay man, normal man.
20: Normal. So miangay ang imong lawa sa D3Bio?
21: Okay po kayo. Naman po'y maintenance.
20: Kidney stone.
21: Kasaan po niya tunari na.
20: So okay na?
21: Patapay mo niya po ni Juan Man. Bago kayo na po, 2017, ang pampasosa ka lang talikito nga Juan.
16: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
22: Papalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Pedro Vino Jr. Kalita kasi po yung pagkaranasan ko sa matabalan. 62. Mighty C o galing Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang sakit sa tiguan. 1 feet. Parang 2 hood. O 1 hood. Yung para po na medyo banta sa atong immunity system. Mighty C kay medyo
3: atong dati
1: pinasalo ng vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo gamay.
2: So padayon na ka magamit ani?
1: Padayon nato sa sa. Pag ako po sa kulti on mindas buhit na ita mag power tree yung ta kay power tree yung morgan ang liat tanan kung kung panglawas maka ayuda DTX kanang may PC o D3 bio mga kumi mungkin pili.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Clark, 50 years ang edad. Galing sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong katagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana, yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabon na akong gagamit, o mingot igay siya. Magadad na akong tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulayan ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
2: I Care Gold, alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
5: 66th Palarong Pabansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calripo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News.